0: Bell. Ugang station sa tanan, isingit mga higala Bell FM na kita, yo yo yo Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 10 sa buntag.

0: Mayong unto sa atong tigpaminaw sa atong tulumanon ako tribo, kauban ng Gukum Eastern Mindanao Tribal Leaders Federation nung ang Mugalong sa Buanga Peninsula. Ano nasab kita sa atong tulumanon ng ato ang tulumanon ako tribo. Dini sa Radyo Bagting Baganyan Broadcasting Corporation, Pagadian City. Okay, gala karong kaudtohon ang atong pagkaisgutan karon walay po as ning isyo gikan sa kauluhan na napoy na itabo dito sa lugar sa West Philippines na napoy gipusil ito canyon gipusil usab og
1: water canyon
0: canyon man din eh canon sa China ang mga barko sa Pilipinas ang China Coast Guard ni CCG mo na po niya itong kukabiduhan karong kauntuhon man magigala sa ito ang greetings. So doon na sabtay pag-aisgutan karon nawag ka itong kabahin aning niya ang mga sintro sa isgutanan sa ito ang tribo din sa Zamboanga Peninsula. So doon na tayo natagbo nga giimbitaran magunta kagapong adlawa sa meeting no tali sa mga council of builders o gantong ilahang investor no nga musulod diha sa ancestral domain no niya ato po na isgutan human ani ato ang awareness development discussion no kabayan ani mga issue. So shout out sa ato ang mga amigo no labi na ni PG Magbanwa ang kanunay gikauban sa akong busing ang presidente sa Lupa Pigagatawan Mining Corporation Sir John Alcorin, Sir Maayong Udto, sa ato ang amigo diha nga si Aris Alam nga manggiluloyon, manginaunaon sa mga problema sa iyaha mga kauban. Ug sa ato amigo sab nga kauban ra gyapon nato no. Kanunay nagtan-aw sa kalihukan og diha sa pagpalambo kuyog sa grupo alang sa ancestral domain Mariolito Silva. No, maayong udto ug sa ato ang kinakusgan nga Gukom diha sa lungsod sa Gutalak. Gukom Walter Timol, no? Ug sa atong amigo diha nga si Lito Manggubat Mirabilis, ang executive director sa atong honorable Mayor Justin Kimbo. Ha, shout out usab sa atong mayor diha. Si honorable Justin Kimbo. Atong mayor sa lungsod sa Gutalak no suportado kay sa IP no gani ang mga problema kanunay niya ginamonitor o kanunay po niya ginatagaan og pagtagad aron maresolve sa mga problema. So mga igala, shout out usab sa ato presidente sa Mugalong sa Buanga Peninsula honorable IPMR Richard Dunggay og sa ato ang mga kauban niya sa lungsod sa Epir labi na sa atong cluster president sa Mugalo Jennifer Tahamid diya sa barangay Epir Heights Epir Zamboanga Sibugay kining ato ang presidente diya nausab diya sa Epir Heights no nga IPMR Richard Dunggay mayong unto ug sa ato ang mga operative diya sa Purok Uno no? Sityo paling-paling Barangay Ipilan Salog sa Buangli Norte. Shout out ninyo diya Timo ay Rosita Salilan Robert Salilan na Roseline Inchok og si Florencia Marson no? Mayong unto ninyo diya og sa tanan ng mga kauban na to diya sa Magalong, labi na diya sa Model Farm, no? Mahingod to ninyo diya, o sa tanan na to ng mga tigpaminaw sa atong tulumanon, labi na sa ito ang mga kauban diya sa Misamis Occidental, nila Gukom Berto Inding, o nila Gukom Idi Sarancial, o sa ako ang relatives, no? Sa akong igsuon diya sa Barangay Kulambutan, Settlement, Tudila, Misamis Occidental. Kung sa tanang tribong namati karon sa ato ang tulumanon din sa Radyo Bagting no sa ako tribo no maing udto ninyo tanan ug sa ato ang timuay diha sa Ipil no si timuay Roland Sumugi timuay maing udto ug sa ato ang head climans usab diha sa Artilim no si timuay Fernando Munday, timuay mayong unto. Kini atong timuay rabi ni kaabtig ni no? Ang head claimant diya sa Artilim, ang presidente usab sa Seven Rivers. Umayong unto ninyo diya. Mga igala, mayong unto usab sa ato ang Honorable Mayor no, dinhi sa Pagadian City. Honorable Mayor Sami ko Mayor mayong unto diya ug sa tanan ng mga namati, labi na sa mga staff ug sa mga ato mga kaigsuunang tribo dinhi sa Pagadian City. Mayong unto ninyo ug labi na ni Braulio and Limon no, diya sa Luzon Valley. Mayong unto diya timuay ug mga igala, akong yatag sa atong kauban na lang sa greetings no. Pansanay pa na ko yatag nga to sa itong kauban. Mayong udto sab o shout out sa itong ang Forces of the Philippines o sa itong Philippine National Police. No, mayong udto ninyo tanan. Yatag na ko sa itong kauban na inunya kuman sa greetings. No, padayon ta sa itong awareness development.
2: Salamat partner. Mayong udto sa tanan ng ating paminaw. Yani nga tulumanon ako tribo kauban ang Mugalong, Sambuanga, Binisula o ang Samasukap. Una-una ito ang i-greet ang ito ang mga kaigsuunan, mga mananagat o ang mga tribo. Una sa itong mga mananagat ya, sa Tabina, Kulabay, Tabina, Sambuanga del Sur, mayong untukan niyo riha diri sa Dapitan City, Sambuanga del Norte, sa Salog, Sambuanga del Norte, sa labi na sa Gutalak, sa Sindangan, sa Tukuran, Sambuanga del Sur, o mismo din sa Pagadian City, sa mga ato ang mga miyembro niya sa Samasukap, ayong buntag. Hindi na usap sa ato ang Vice Presidente nga si Elizalde Pangulima, si Amin Espalada, mga ato ang Secretary General, si Rasmin Taib ang ato ang Secretary, ang atong Treasurer, ang atong Secretary, si Abu si Ali. Uwansab, mayong unto ni Timoy Alfonso Tatay Siay, hinaot kasama yung panglawas karon o kauban sa imong pamilya diya sa Barangay Luwer si Batang. Uban sa nila ni Timoy Braulio
0: Anlimon,
2: Anlimon diya sa Barangay Kugunan Labangan sa Sambuanga del Sur, o Timoy Talison diya sa Nuburan Labangan. Usab ato ang masukli atong di paminaw maradyo man o sa social media mayong hapon mukunto kaninyong tanan brother.
0: Sari patamuad doon no, at shout out sa ato ang ito graphic commissioner sa ato ang National Commission of Indigenous People sa Northern and Eastern Mindanao, Dato Amarillo Alijo Jr. Dato mayong unto sa ato ang ayang kauban usab nga naam nahimutang igihapon sa Northern and Eastern Mindanao, Attorney Alberto Lagcamon no, mayong unto ninyo dia. O sa ato ang mga FMRs no, ug sa ato ang mga ancestral domain claimants, ug sa mga ancestral domain holder, mayong unto ninyo. O sa ato usab sa akong amigo dia sa lungsod sa Bayog no, ang kugihan kaayong murag tribo ha, nga labaw pa sa tribo gani siya nang ilaw man ang napagtuko di og eskwela ng kolehiyo. Og siya taw tusab sa ato ang bangat gukom di Lucinio Mandaog si Tony Idal no, bangat gukom Tony Idal, og sa ato ang maabtik ng Honorable Mayor di sa lungsod sa Bayog, Honorable Celso Matias, mayong unto ninyo. Og sa tanan na mati karon sa ato ang tulumanon ako tribo din sa Radyo Bagting Paganyan Broadcasting Corporation Pagadian City. So ibalik na ko sa itong akong kauban no, balik ko na ko doon na tayo doon karoon kayo butanan aning atong awareness development no, o sa kabahin sa ining mga investor nga misulod diya, sulod sa ancestral domain Tambahin ko no sa pagtanaw no sa aron mo lambo ang tribo nya muna isgutan na to na unya kay do na natay kanang na ang mga medyo gika-gika uban no sa ilang mga katiguman na gusto gyud sila nga mo makiglingkod no sa mga IPS council para sa katuyuan nga pagpalambo sulod sa ancestral domain. Partner,
2: sa ni pagkumbrayan sa itong topic, ang samasukap nag-congratulate dahil sa ito ang mayor sa Pagadian sa iyang pagkat top 3 most trusted o most performing mayor sa tibuok Pilipinas. Ingon usab sa ito ang Kuya Lance nga mo'y nagpakabana para sa mga kabatanunan pinaagi sa iyang pagdumala sa mga sports. Karon partner, ito ang ipadayon ang ato ang topiko. Bahin kini or kinigikan sa kauluhan. Bahin kini sa pagpamusil o pagbomba na usab sa water pinaagi sa water cannon sa China. Ibombahan nila ang barko sa mga barko sa Pilipinas. Nagpabuto og water cannon batok sa mga barko sa Philippine Coast Guard o PCG o Bureau of Fire o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR duol sa panatag Shoal o Scarborough. Niadtong Biyernes mao kini ang katulong adlaw nga giharas sa China Coast Guard ang mga Pilipino sa West Philippine Sea sulod lang niining si Manaha. Ang pinakaulahing pag-atake na hitabo human sa insidente sa pagpabuto o water cannon o delikadong pagmaniobra sa barko ni Atong Hibis sa maong lugar at bang sa probinsya sa Zambales. O ang konfrontasyon ni Atong Lunes taliwala sa Philippine Navy o CCG sa Ayongin Shoal o Sikan Tamas. Diin, duha ka sundalong Pilipino ang nasamdan. Matod sa PCG, ang mga barkong Pilipino sa insidente niadtong Biyernes nagdala og sugnod og pagkaon para sa mga mangingisda samtang nagmintinar usab sa presensya sa gobyerno sa maong lugar. Sumala pa sa PCG, ang barko nga China Coast Guard nga may numero 3107 nagpabuto sa water cannon batok sa BRP Kapi San Agustin alas 6:26 sa buntag. Samtang ang mga barko naghimo og patrolya nga naa sa 27.78 kilometro sa amihanan Sidlakan sa panatag. Usa ka karaan og naandan nga pangisdaan sa mga Pilipino nga gitawag usab sa mga lokal og baho di masinlok. Gigamitan og water cannon sa China Coast Guard ang mga barko sa Philippine Coast Guard og sa ahensya sa pangisda duol sa panatag Shoal. Mauna kini ang ikatulong higayon nga giharas nila ang mga barko sa Pilipinas sulod lang niining si Manaha. Tumong sa mga barko sa Pilipinas, nagdala kini og sugnod mga pagkaon para sa mga mangisdang Pilipino og nagpahigayon usab og saktong pagbantay sa teritoryo sa atong nasod. Ang panatag Shoal o baho di Masinlok naa sa sulod sa atong exclusive economic zone ubos sa balaod sa dagat nga UNCLOS o United Nations Convention Law of the Sea. Mas duol kini sa Zambales kaysa bisan unsang bahin sa China. Balaod nga nagsuporta kanato sa desisyon sa hukom ni Antong Tuig 2016, ikumpirma nga kini ang lugar tinuod nga pangisdaan sa mga Pilipino ug dili sakto ang dagkong pag-angkon sa China. Kini nga desisyon katapusan na og kinahanglan sundon sa tanang nasod apan wala gihapon kini gihatod sa China. Dugang kasaysayan nagsunod ni sa ubang delikadong paglihok o pagpabuto ug water cannon sa maong lugar ug sa pag-atake usab sa mga sundalong Pilipino sa iyong insyol kaniadtong Lunes diin duha kanila ang nasamdan. So mao kini atong pagiging kukabilduhan partner sa gihimo na pud nga pagpangharas sa China Coast Guard batok sa ato ang Philippine Coast Guard.
0: Kani morag hagit ni sa matag tagsa-tagsa ka mga Pilipino no kani nga mga panghitabo. Dili ni sa ingon nga gihagit mo aron na kanana makigaway dili. Kun dili hagit sa pagtinabangay sa mga Pilipino sa tunasod sa Pilipinas kabahin sa pagdepensa sa atoang teritoryo. Dili nila lim no. Grabe na gyud ang kanana ang maong problema. Kabalo magyud na sila nga nasulod gyud na diha sa kuan kanana exclusive economic zone tapos naapoy basihanan diha kana kita natugong close. Dili man sila dili sila bungol no anak nga namati o kanang naang nakadungog anang naang maong balaura no. Grabe na gyud di murag kung atong i-observe kining niya mo mga pangitabo dili wala na sila mag-ila sa atong balaod no. Kaning pangitabo kaning bumba nga kanyon nga nasamda na no ang duha ka sundalo kabahin sa pangitabo no dito sa iyong insyol di sa Carburo ha mo ni ang kanana ang kuan ibanatan sa kanana China Coast Guard nga naglumiro og 3100 City ha 3107 ang barko sa Pilipinas. So grabe na pod ang pagpailob sa kanang ato ang mga Coast Guard no. Marespetuhon kayo ang kanang ato ang mga Coast Guard. Supposed to be kani mga ingunani nga pangitabo nga murag hagiton ang kanang kuan hagit man eh ora bag kanang pasuklon gyud ka ba pasuklon ka no kay tungod sa kananang ilahang gusto gyud nga ang kunon kananang lugar diha sa West Philippine Sea kananang nahimutangan sa kananang ibutangan og duluna ha kana gitawag na tog exclusive economic zone gipaklaro diri sa kananang kaning sa

0: kon katapusan o kinahanglan sundon sa tanang nasod apan wala gihapon kini gitahod sa China. So unsa na lang kay himuon, no? Dili man pud pwede nga kanang maot man pud kay pamatio na kita makig-away sa kanang laing nasod. Siguro ang ato ang siguro ng himuon padayon lang ta sa kanan ng pagpakawa, pagpagawas o pagtinabangay, isportaan lang nato og depensahan, no, ang mga pangitabo o kinanglan lang yun nga kanang ma-record, no, aron kanang naang pareani atong gi-report, no, aron kanunay mo gawas sa kanan naang kuan sa social media ang mga pangitabo, labi na kanibag-uhay lang ni nga kanan naang kuan, mga litis ni nga kanan naang pangitabo dito sa kananang sa Carburius, sa Carburius yun, no? Kining ato ang mga Pilipino, imbes magatod pa o kanang naang magatod o kanang naang kahoy, no? Kay para sa kanto mga nangisda nang inabuhi, ha? Ikainitan pa sa kanang naang inikikainitan pa sa kanang naang Chinese Coast Guard, no? Nga wala mo unta ni kanan namang hilabot sa kanan nang ilahang sa ilaha. O ang ato ara mangod unta diha, kung gusto sila mga nabuhi, mga nabuhi lang. Adili lang unta mang daog-daog, no? E kani mangod mga tawanas tinuod lang. Di po ta makaingon nga kanan nang gikan po na sa ilang gobyerno kanan nang pagpanghilabot, di siguro kanang nang hilabot di sa kanan na mga Pilipino, no, na mga mangingisda diha og sa kanang mga barko diha sa ato ang kanan na ang kuan basin og kanan nang dili po na sugo sa ilang gobyerno, ha? Ini nga to panaghap ra mi kay duna magoy kanang na ang kuan god kanang na ang kasina ba gusto nila nga ang kunon kanang naang kuan diha, kanang naang luna diha, ha? Munang sige nilang sige nilang maura og
1: adlokon,
0: no? O ang say term manang ang naang kuan
1: pangbulabo
0: saywo opon, no? Saywaron, sige nilang saywaron ang kanang naang mga Pilipino diha kay gusto nila nga kanang naang muhawa og dili na magbantay diha anang lang lugar, ha? Aron malugaran sila nga sila na dayon mo ay kanan namutik uber diha sa kanan na pangisdaan. O di, pero sa ingon ni ana di man pud pwede kay dunay kanan nang balaod nga nagpayong ana gani giingon dire nga kaning ni ang gisulti dire, no, kaning ni ang sa atong naisgutan na ito sa unahan, no? Kaning niyang sa 2016, ha? Gisulti diri sa maong pagkumpirma. Oh, so, nakabase na sa kanang nang UNCLOS. Nakabase na sa United Nations Convention Law of the Sea. So, maunay atong ginabasihan. Nakaroon, dili man pwede. Kasi siyempre, mando na sa atong gobyerno. Nga bantayan yun na ang kanang nang atong teritoryo. So, ginabantayan na ito. So, munang nata dia, munang, siyempre, di man ni manukol ni ato mga kuan, mga Pilipino, kay galikay man po ni nga kananang, wala lagi may tabong kagubot. Ha? So, kung natong tanahon sa ambos, no, sa ilahang birada nga kanang kanyon nga tubig ang bala, tungod sa kakusog, sama dyan ka. Ha? O gani, o kanang naang, anang, mapuruhan mapadapit ka sa kanang naang sa ngalan na pangpang ng pancil, no? Kantil, ha? Unya makuan ka, mabumbahan ka ng tubig, sigurado kusog mong kaina, simpre makina ang kadala. So munang dasig na to sa ato ang mga kaigsunan ng kanang naang Pilipino, ha? Bisa na lang ang kanang naang ato ang pag-encourage, no? Kanini ang pagpadagan sa kananang isyo, kabahin sa kananang kuan, pagprotehir, no? Na dili na to mapasagdahan ang ato mga

0: Coast Guard, no, ang Philippine Coast Guard PCG, no, suportaan sila sa ilang mga gimbuaton bahin sa pagpanalipod diha sa atong teritoryo. So mga ikala, akong yatag sa ako sa akong kauban dugang sa mga explanation ug kanang discussion kabahin ini aron mapamalandungan nato ni ug maayo mga ikala.
1: Salamat partner. Kini po mo itong awhag sa atong mga katawhan na dili sila magpatuo or mutuo sa mga unsa nga mga post sa social media tungod kay ang atoang Philippine Coast Guard nagsunod lang usab kini sa balaod base sa UNCLOS o sa Exclusive Economic Zone. Mao na ka na ang ilang mao nga wala dili sila mo wan dili sila mo sukol kay ngano man nagsunod sila sa balaod sa UNCLOS o sa Exclusive Economic Zone.
0: Hey, no, na
1: dili ta masumbalikan og unsa may nakalatid dito tungod kay ang Exclusive Economic Zone o EEZ sa Pilipinas naglangkob sa mga 2,263,816 ka kilometro kwadrado nga dagat. Kini naglugway og 200 ka nautical miles, mga 370 ka kilometro gikan sa mga baseline sa nasod subay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. So mo na gibasihan sa atuang Philippine Coast Guard. So kini siya nga kwan mo ginailang itamdan ang nahitabo ang gimo sa China Coast Guard nang bulabog sila kay dili nila tuuhan ang UNCLOS o wala kinilagi tahod. Ang panguna, ang una nga katungod ug balaod, ang katungod sa paghari o sovereign rights. Ang Pilipinas adunay eksklusibong katungod sa pagsusi, pagpangisda, paggamit o pagdumala sa mga natural nga kahinguaan, buhi o dili buhi ni ining dapita. So klaro kayo sa balaod sa atong UNCLOS ng Pilipinas mo gihatagan sa pag kwan sa pagsusi o pagbantay ana nga lugar. Balaod nga pundasyon gidumala kini sa mga lokal nga balaod sama sa Republic Act number 9522 o Presidential Decree number 1599 uban sa mga international nga lagda ubos sa UNCLOS. So mao nay piraminti nila gitamdan, mao na nga dili ika makakita, dili kita makakita og bisan unsa na lang nga pagsukol sa ato ang mga Navy or Philippine Coast Guard batok sa China Coast Guard. Kasadpang dagat sa Pilipinas o West Philippine Sea. Ang bahin ni ining suna nga nahimutang sa katadpang katumbigan opisyal nga gianlan o West Philippine Sea. Mahinungdanon nga mga update hukom sa arbitral ni 2016 or 2016 ang international nga hukmanan mihukom nga ang Pilipinas adunay mga katungod sa paghari sa iyang Exclusive Economic Zone o EEZ nga nagpawalay bili sa dagko ug walay basihan ng mga pag-angkon sa ubang mga nasod. Then aduna kini opisyal nga pagmapa ang mga ahensya sama sa National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA nagpadayon sa pagpagawas sa mga bakong mapa nga tinaw nga napakita ni ining mga utlanan nga 200 ka nautical miles. So mao kini katong gibutangan na nila og naigi pa utaw-utaw sa dagat, mao ito ang pangbutang sa NAMRIA nga pag-identify sa mga utlanan. So mao kini ang atong mao kini ang gisunod nga basihan sa atong Navy o sa Philippine Coast Guard. Ang makasaysayang hukom sa arbitral ni adtong 2016 ubos sa UNCLOS nagpawalay bili sa lapad nga 9 dash line sa China. So klaro na kayo. Kaya ang gibasihan sa China katong ilang 9 dash line. Pero naigo kini sa UNCLOS ug gipawalay bili na kini. Mihukom ang mga katungod sa dagat base sa kasaysayan dili uyon sa international nga balaod og mikumpirma sa mga katungod sa Pilipinas sa iyang exclusive economic zone. Gihatag kini sa permanent court of arbitration sa dahig niadtong Hulyo 12, 2016. Kining katapusan og bugkos nga hukom nagbag-o sa international nga paghukom bahin sa karagatan. So dito ang UNCLOS mo ay nakapawala sa gitamdan but sa China Coast Guard or nga 9 dash line. So diha nawala.
0: Pero magkuan ka, ano bang matingala ta ba, no? Kana gisulti na gyud diha nga ato nga pan ato mga panununa. Murag nagila, no, giila nila ang kanana UNCLOS. Pero karon nga kanana mga panahon, ngano man nga ing ana ang kanana may tabo. Nga gani dire sumala dire sa kananang kuan kining ato ang kananang gi kutlo karon ka kautuhon. Nga ila man gikanyon ang kananang barko, ha? Barko sa kanang ato ang Pilipino.
2: Philippines
0: nga unta very clear na diha sa kananang ginasulti. Mo na moingon ta nga kanang naang usaban ning niya. Kanibal lang ni kanang naang mananagat diha nga mga Chinese. Usa ka ni sugo naaka ni kanang naang kasayuran ang kanang naang ilahang gobyerno. Kay kun basis sa kananang imuhang kananang gipalutaw diha sa imuhang kananang gikuhaan o bisis, no? Nga dunanay kananang ilahang UNCLOS na ginarespeto. Karon naimito mao nga kananang yun ani. Umaw na makaingunta nga naaning balaura ngano nga naagyapon pirmamente ang isyo nga kanunay nila giabuso ang ato mga mangingisda di anang lugar, ha?
1: Kana nga kwan partner, doon nag pipila dili po ta makaingon nga sugo sa ilahang
0: gobyerno.
1: Pero pariha ragud nato sa Pinoy nga doon na may magpabilib mangmulabog kaya aron mohumot siya sa ilahang amo. Murang maingon ana ang senaryo unya kaya nga itong mga Pilipino atong Philippine Coast Guard mga Navy ang ilang gitamdan nga balaon katong yung sa UNCLOS kay para dili sila mabalihan og kaso or kung musukol sila unsa may atong mga gamit nga ikasakbang sa pikas. So ang ato nagsunod lang kita sa UNCLOS ug mao na ipiraminti natong gitamdan.
0: Mo na gani kay naman diha nga kananang kuan man diha na banggit man diha nga kananang sa miagi mao ni gisunod sa kanana China. Ano ba? Murag na yung mga general nga term. O niya, karon, inirag yung si Manaha, no? Sumala sa imong kananang idea ni mo. Parera po na kanang bang magpabilib, kairon kananang kanahan niyang amo, no? Antod, mahulog na lang sa unahan nga kananang matapos ni kalibutan to si pagpabilib. So mo na'y ato ang gi-analyze. Gi-analyze na to karon. Kining niya karon nga kanana pangitabo. Mo na makaingon ta nga basin pod kay ini man ko mga tawana. Mura bag gamay kay sa ilang pagtanaw ang kanana nga to ang basta makisugot na ganing Pilipino. Gamay kayo ang kanang ilang pagtanaw sa kanana mga Pilipino. Mura kaminos gyud ba, no? So, ang Pinoy tungod kay kanang dunagid sa kananang gibarugan, no? Mo ni karon nga kananang hinumduman nato nga kining niyang samaron nga duha ka sundalo tungod sa pagambos, tungod sa pagbomba sa sa kanyon sa barko sa Pilipinas, no? Aning gitawag na to og BIPAR, no? Mamani ang kanan ang sa
2: Bureau
0: of Fisheries and Aquatic Resources. Mm. Dito sa Scarborough, Seoul. Bag-ohay pa lang yun na itabo. So muna, dunay ka nang ng insidente na doa ka sundalo ang kanang nang nasamdan. Na mo yung unta nga, anong nasamad ka? Ito, kanang gikusgon sa tubig, mapunggit ka ana, amor ka gitigbas ana. Oh, nagtungo siyempre makina ang kanang nang, what is canyon? Ha, inibugaan sa kanang nang tubig gikan sa babaan ng nakanyo na pirti man ako suga kay makinamay ka na ako kadalaan na. So mo na'y mga pangitabo. No? Unta, ato ang kananagi, nadasig na to, no? Kaya naman po yun na sila yung mga panggobyerno. Pareha po sa atong nasod sa Pilipinas, atong hinauton na irespeto nila kaniniyong enclosed. Irespeto po nila ng exclusive economic zone. Very clear man na nga doon na nagay ka ng gibutang diya nga ka na ng linya. Ha, gani, sa'yo mo ang ka ng kuhan diya ka itong dash line.
2: Nine dash line.
0: Very klaro, giklaro na diha. So, nga ato lang yung pangayoon diya sa ka na ng mga kuhan, mga Chinese, akong mahimo. Irespeto nila ang atong balaod. Kay ang Pilipino, nagrespeto man sa sila. Diba? Wala man sila giabuso, wala sila giatakan, no? So, ang ato pong hangyo nga kung mahimo, ilaputang kanang naang tagaan og respeto, no? Kabahin sa atong gitamdan og ibarugan, kabahin ani ni ang UNCLOS, no? Ani United Nations Convention Law of the Sea, no? Kay balaod na magyo na I hope kana makuan po na kana nang masulod na sa kana ilang limpatakan. Idagana ni no sa dili na ko malimtan nga kana nang sa miagi ginadiskus o ginapagawas nang natuning nga kana nang mga isyu. No, kay gani tan kun imong tanawon ri kining niang gisulti din nga gigamitan og water canyon China Coast Guard ang mga barko sa Pilipinas Coast Guard ug sa ahensya sa pangisda duol sa panatag Seoul mauna una kini nga kitulong higayon na dili kay usaran ni nila ka higayon gihimo. So ato na lang siguro kanan na ako anon pamation o kung sa himoon sa ato ang pangamanan sa gobyerno kabahin ni ning mga pangitabua, no, nga moroman o kanan na tamas-tamasan na yun ang ato ang mga mangingisda ditong napita, no. Eh, muna ipagawas na to nga ka na ng punto tungod kay ay siyempre ang atong gobyerno nakakitaan na o ang atong gobyerno nagbantay po na na labi na sa gitasan diyang lugar. So muna mga igala ang ato ang report karong kautuhon kabahin sa pangitabo diya sa kananang Scarborough Seoul, no? Diya sa Baho de Masinloc. So, ayaw mo kalimot sa gigamit sa kananang CCJ nga numero, ka barko nga kanang gigamit nila sa pagpamumba, no, pagkanyon. Diya sa mga Pinoy, mauning 3107. Hmm? Kuhaon ni muning 7, murag surtres ni. Oh, na, unay nagpabuto, muna gipabuto dito sa kananang barko sa kuan sa Pinoy. No, dito pag yun sa kanang BRP Cape San Agustin. So, sa'yo pag yun kayo sa buntag, mahaw yun ni sila o kanang bomba.
2: Mahaw tubig.
0: Mahaw yun. Samtang ang barko naghimo o kanang patrolya, sus, pangtaon, kaloy. Ampo na lang tas kinuo. No, kay ang tanan yun nga mga kuhan, mga pangitabo sa kalibutan. No? Kabito, may numdom kabito partner na nang kanawa ragod. Kanang pagbuot na gani is Ginoo nga kanang namurabag isamuka na siguro siya, no? Pwede rin gani sa ato ha, kay numdum ka itong gilinog mura ko tabato ito, no? So pagbulot anag yun sa Diyos muna kita nga mga atauhan, no? Di yun ta mag palayo sa kanang pag-ampo, kaya ang pag-ampo importante gyud. Kaning pangitabo sa China, no? Oh. Ang pagbuot gyapon sa Ginoo. Pero kabalo pod ang Ginoo, nakakita pod sa kinsa gidaog-daog. Mabot ang panahon nga basin unya singilo na sila. Ay gumikan na sige na sila kanang nang pag-abuso, sige abuso. Pero kanang uban siguro diha di pod muto Ginoo, no? Okay, diri sa atong nasod, no, tanawa. Katong maayo kay sa una mo yaw-yaw kay naas kalihukan, kusog kay diya sa kananang kuan niya, supakon pa niya ang kananang gihimos Ginoo kay gumikan siya ka-bright. Na, karon pangitaan man silang pamaagis Ginoo. O, di. Kuba sila tanan. O, na may nagpabilin. Kana na lang, sige, yaw-yaw-yaw-yaw diya. Sige, istorya-istorya nga. Ha, kay gusto pagyapon nga mobalik sa ilang naandang na kananang gusto. Ruha na yun na. Pagbuot na sa Ginoo, muna, maabot ang time nga kana sila, singilo na sa Ginoo. Muna kita, diri sa itong nasod sa Pilipinas, pero nagana marliyon re. Imposible, dili, tam katabang o kanang na, kay kanang uban. Murag dili naman kayo. Kinamay uban nga kanang nang makahinumdum ka nang singgi pagawas. Nga, Diyos nun, ano manunglo? Di ba? Kada bang nasa aran, ana, wala na yung mupusil ni mo. Usa matoy. O, mga inga na ba? Pero, dili, puntanan. Kaya, kanang tao di man perfect. O, kada kasagaran yun sa ato ang mga Pinoy, isa dire sa Pilipinas, Diyos nun yun. Gawas lang ato mga tao nga kana na ang nalabian na kayo ka say tawag o say term na partner
2: kana mapahitas on
0: kana ko ana gyud kay ba naagi mga tao nga gumikan sa iyang prinsipyo dili siya mutuo Ginoo. Kasagaran na akong maobserbahan kaning naa sa kining niang naa diha sa aktivista kay muhimo gyud siya explanation nga ingani matay pirot ngano man lagi iniglinog di man lagi niya mapu dili man niya dili man lagi niya mahuna ingno naman po niya ay gospel box. Ha ana ba pero
2: kanunay man sila mo buhat og issue oh
0: kana mga fault ana himu ana og kanang naakuan pero kanang naa gani magmilagro ana siguro di na gina siguro kap sumanginlan abot na gyud panahon na ako mga igala ako moingon ko sa inyo atong iampo no kanang na ang mga pangitabo sa nasod sa Pilipinas ug ako mong nasigon kita magtinabangay ta atong suportahan ang pagprotehir sa ato ang teritoryo diha sa Scarborough Shoal no diha sa napailawom anang nang UNCLOS ug sa ato ang exclusive economic zone so, tinabangay ta aron mapanalip da nato maayo ang atong teritoryo. O ato pong hangyoon ang kanang naang atong kasikbit nga nasod nga unta, undangon na unta ang kanang naang pagpangsayop diya sa ato ang mga luoy na kayo ato mga Pinoy diya. No, mangisda lang, hatdan pagani o kanang naang kahoy kay aron dunay pagkaon. Unya ang buson, bumbahan o tubig. Sao na lang, na mahaw in taon sila bumba. Ha, alas 6 kapin. Taon. So mga igala mo na ang ato ang tuang report karon kauntohon no sa ato ang awareness development. So mga igala do natay pagaiskutan karon kabahin na ninyo ang kuan kanin ang ancestral domain. No kay grabe ni nga kananang kanin sa ancestral domain. Grabe ni ka orbag kining ni ang ancestral domain, kining ni ang yutang kabilin, mabungahon manggod. So kagapong adlaw do natay gitambungan nga meeting kabayan sa IPS Council o sa Magna Corp, no? Kaning ni ang gitawag nilang MRDC. Magna Corp Realty Development Corporation, no? Nakigtagbo sa ubay-ubay gito mga 20 ka tribal leaders dito gipaygayon sa balay sa GOCOM, no? GOCOM Walter Timol. So dito nagpadayag sila sa ilang katuyuan, no, ipo, no? Pero ang biliban lang yun po na ko ani sa ako alang po na na-catch up po gahapon sa ilang kanan ng explanation. Nilaho tayo yun sila. Sulod sa upat katuig nilang kinumbate, gani karon na, wa pag yun na matakdo. Pero sumala pa sa explanation ato ni Kuani. Alex, sir ba to? Sangay-sangay ito na ko. Sumala sa iyahang explanation, mutabang yun sila sa IP. Okay man na. No? Mantay question na nang mutabang sa kanang nang IP.
2: Ang kanda partner, kung musunod ba sila sa mandato sa IP, sumala sa customary law and tradition.
0: Tinuod na siya partner. Muna yung ginaisgutan gapon. Muna ako, medyo na kuan po. Sabagay do prinsipyado mapunta. Pero na kuan ko, na-appreciate ko sa kananang ilang kuan ilahang. Na-appreciate ko sa kananang ilang explanation. Supposed to be, ni Frank Kamangyod sila nga nagkamali, no? Munang shout out sa ato ang kanang naang kanilang member sa board. Mauman ni nag-represent ito gapon. Kani si Alex Sumailo. Maingod to ninyo dia. So gahapong adlawa, sa pagpadayagay nakita na ko nga kanang maayo ang ilahang tumong og tuyo. So ang ato po, ang ako po masulti diha, dili man antay ang kanang naang mga council, no, diha sa kanang naang development. Pero lang yun, ha? Mo undergo yung tao kanan ng job process. Kanabang, kanang tininood ba? Usahay mangod kining uban kay manlaktod ba? Kay kanang mangod gusto nga magdali. Dili ingon ana. Atong pasalamatan ang ato ang mga tribal leaders sa lungsod sa Gutalat, no, labi na sa mga kauban ni Gokom Walter Timol ug ni Eustachio Municipal Tribal Chieftain Eustachio Timol, no, kagapon sa ko kabildo sa pagkiglingkod sa mga investors, no, nila Alex Sumailo. So nakapadayagay nga himuon ang unsay himuon nga makatabang ngadto sa kanang katawhang tribo diha sulod sa ancestral domain, no. So muna moto gapon positively nga nagagwanta sila bisan nagkamali-mali sila sa miagi kay lagi di kani manggod usahay na daghan kay magpagpaalig-alig, no, kay kani manggod kwarta, grabe gyud na kadanlog ni kwarta partner. Basta anaan na gani ka kana na green sus ang imong mata mo galutok-lutok, murag tawo no kana na matag dupong, ha, murag nakakitag tukbunon, ha. Pero muna akong giingon nga dili man ta antay, dili man ta antay sa kanan ang pagpalambo sulod sa ancestral domain. Kaya ato ang kuha ag base kanang naang diha sa ilahang kanang gidumala nilang Lucinio diha sa kanan ang kuha sa lungsod sa Bayog. Nindot na kayo ang pagpadagan lang pagpalambo nila sa ilahang kuha sa ilahang ancestral domain. So, makita ninyo diha nga unsa na mga istruktura nga kanan ang gitukon nilang Lucinio nilang kuha nilang Tuni Idal. Nindot na kayo, no, nakpakita gini mo maglambo. Siguro maabot ang time nga ing anak po ng Gutala kun kining ni ang ato ang investor, labi na kining itawag na itong Magna Corp Corporation. Kay asa akong nakita mo undergo mangyud siya lang due process kanang proseso. Kay katos miagi medyo wag yun itong magkadimao mo itong nangabot yun ang kanang naang mga sulat dito sa central office. No, shout out diay sa ato regional director nga si Adolf Ryan Islantion. Ato ang YC regional director sa NCIP, mayong unto diya director. So ingon ana, kay ang maka decision ra man gud ana. Ang kadto ra yung IPS Council. Ya sa miagi, do na man gud mi-intervene diha, no? Mautong nagkagulyang. Sila ra gyud ang kananang inungdan. Nisulo diha, nag-organize. Pero ni direkta pa to dito sa kanang nakuan jud, kanang gahawid jud sa ancestral domain, kanang grupo nila Walter. Imposible nga dili na gyud masangko sa inga anak kadako ug inga anak pud kataas ang panahon ang pagsinabtanay sa tali sa kanang Magna Corp ug sa kanang IPS Council diha sa lungsod sa Gutalak. Dako kayo ng resources diha sa lungsod sa Gutalak ug ayuhon lang gyud na, na pero hangtod nga di gani magsinabot ang council, wa gyoy makita nga kalambuan. Kaya gikinahanglan yun dia ang kananang unity. Ano o, nung doon ay musupak-supak, huwag isa lang katao, huwag yung mahi muna. So, maunang ako ang padasig na kung sa kananang Magna Corp, I hope nga kanang tinmatinud-anon sila sa ilang gipangbuhi ang pulong, no, nga dili yun maabuso ang mga IP community o ang ato ang Council of Elders diya sa lungsod sa Gutalak. So par nasaksihan gyud nako gahapon, no, diha gyud ko sa kananang paghatag, no, mga bililhon nga pulong gikan ni Alex Sumaylo nga gusto sila mutabang sa Ancestral Domain. Mao na katong giingon lagi sa ko kani akong tapad kay kuya mo puni, ha, og mosunod ba na og di ta mosunod, nagka bright na ra ba gyud na mga taga Gutalak gani nangabot sa presidente ilang sulat. No? So ingon na ang kananang imon. Ato ang kananang pagdasig sa Magna Corp kung tinmatinud-anon sila sa ilang ibuhian ng mga pulong. So gani gahapon na itong magkuhan sila magmua signing, pero dili pwede kay doon na may mga complaint ko dito sa miaging simana. So napinding yun. So gahapon ang pagbisita dito sa ato regional director. Nag-iskutisgo to sila. Sila raman tutulo ni Eustachio Timulog ni Kuani ni Sansan. So pagbalik ni Dato Timol dito sa Binyo, isa-isa niya tanan nga dili pwede nga dunay mga buluhaton nga dili dito iagi sa assembly sa mga Council of Elders. Tanan aron wala yamoy may kawan. Wala po diyamoy kanang naang mag, kanang itawag nila o kanang naang magmarites. So nindot ang kanang naang pangitabo gapon. So muna, ato ang pagdasig sa Magna Corp Mining Corporation. No, I hope nga kanang magmatinud-anon o barugan ato ang atong ipamulong para sa mga Ancestral Domain Community. Partner, ang dugang...
2: Kanang akong ikawag po on partner sa itong mga kaigsunang tribo. Kuha na ito base ang nahitabo din sa Bayog ubos sa pagdumala ni Timoy Lucinio Manda. Sa iyang pakigbisog, sa iyo lang ka partner, 20 na katuig ang ilang pakigbisog.
0: Sino na?
2: Muna ikakuha na itong base nga dapat ang mga tribo diligin magwatak-watak kung dili magpa-impluensya sa bisan unsa na tao tungod sa personal nga interes. Ang atua kita maghiu sa tantanan kay kana para na sa ato ang mga sumusunod.
0: Tinod
2: para na sa pag-improbar unsay mga development sa atong yutang kabilin para ang atong mga sumusunod nga henerasyon, ang atong mga anak, ang atong mga apo, apo sa tuhod o apo sa kiting, mamahimong edukado o maunay magdumala sa sunod nga henerasyon. Kay kita nga mga katigulangan, dili matapaingon pagkabata. May na lang ang atong ibilin nga kaayuhan para sa atong sumusunod aron sa bisan unsang higayon, ilahat kitang mahinumduman.
0: Tinuod na sa partner. Ana manguni. Kani mangod atong yutang kabilin. Mahinumduman mga tanghaga manguna sa una. Kini mangod mga subano. Butan lang nato subano. Kaya diya nang dapit sa Ancestral Domain, talagsar mong ginasagol diya nga. Kung na may nasagol diya, ganto man ang mga langyaw siguro na nago sa may aging panahon.
2: Gana.
0: Pirting na gana, yod, ang kanang nang gasas ginoong nga naadiha. Kaya sa unang panahon, ang mga tribo na adiha sa patag. Ang trabaho, magsigi at tuon sa kanang nang mga langyaw, sigi pong abante sa bukid. So, karon kay ambot unsa man yung pagkaunsaan nga sila man yun magitagaan o kananangkit sa Ginoo. Dili lang yun sila kabalupod mo gamit. No, dili lang sila kabalo mo. Sa karon na lang, no, mao na kinanglan ang ato, dasigo na to ang mga ato mga tribu nga magtuon yun. Dahil ikaduha, dili yun po na to kalimtan, no, nga panalipda na to ang atong kinaiyahan. O kanang na ang mga lugar nga kanang na ang dili na yun kayo, kuan, dili na yun kayo, kanang na ang makadaot na yun ang ilabtan, dili yun na to na ilabtan. O gyud na ikanang gikuan po, magbantay yun ta. Ang tribu dili siya anti-development, pro-development siya. Pero, hinahanglan irespeto po ang iyang kagalingan. Aron, ha, asamang kuno kakadungo kanang na mga subano nga milinaryo. Ha, di yun kakabantay. Ang subano, may nga tani kami, di may kapaiskwila sa mong anak, may kwarta. Kasi kalibutan niya, ihian na niya bulawan. Ha?
2: Kana.
0: Oo. Oh. Una nga gitagaan yung taga sa Gino. So kana, ang ato ang pangandoy nga, doon ay mga manulod nga kana ng investor, respeto lang yun. Kana rag yun ang atong ipangayo. Na, dili yun taman laktaw. Dayon, encourage po nato sa atong mga ahensya. Usahay kini ang mga atong mga ahensya. Labi na sa kana na ang ato ang buhatan sa National Commission on Indigenous People. Ato po nga kana ng tarungon ang ato ang mga tribo. No? Wala man ta mag-ingon nga kanang naangkuhan kay magtinabangay man dapat ang opisina ug ang community. Kay dias gutalak, dili lang gyud nako pwede nga makuhan, dili lang ko mo-mention, pero daghan kay ko natagbo diha nga sa ilhang pagkagulyang do nagihinungdan. So mo na mga igala, no, medyo upas na ang ato ang oras. Ako shout out sa tanaw natong tigpaminaw sa atong tulumanon din ni sa Radyo Bagting DXCE 106.3 MHz Bell FM, DXBC AM 756 kHz Radyo Bagting, Baganyan Broadcasting Corporation, Pagadian City. So, shout out sa tanan ti paminaw sa ato ang tulumanon, hinaot nga kanunay mo magsubaybay alang sa ato ang mga diskusyon labi na sa igsuunang mga kaigsuunang tribu sulod sa ancestral domain.
2: Ako na yung partner nga kauhag na to sa atong mga katribo sa tibok Region 9 na kung ang Pagadian dunay ganlan na asinso Pagadian unta ang tribo dunay na po yung pag-asinso nga may tabo pinaagi sa inyong pag-inunungay pagkahiusa
0: inoona
2: ayong hapon kaninyong tanan
0: sa mga ikalawa na natin igong panahon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw din sa ato ang Radyo Bagting, no, ako mingon sa inyo dagang salamat sa Buangga Peninsula.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: 106.3

Minawa kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pas daruhan, diretso sa tubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa kahigalaan. Di kan put sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: kick some ass. Kick some ass. Kick some ass.
1: Check this out.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 6.
4: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
5: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ thy Son was made known by the message of the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
5: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ thy Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Saint Cecilia,
5: pray for us.
4: Saint John Baptist de la Salle,
5: pray for us.
4: Leave Jesus in our hearts forever.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: Radio Magbating.
7: Ang matagbutang kibuhat nga may nagkadaiyang kapuslanan, ang tao sa gihimo sa Dios, arumasayon muhangup ug mahigugma sa kamatuoran, kayang Dios kamatuoran man. Kami nag-awhag ug nag-agda kaninyo sa pagpamati nining tulumanon ifata nga sa ato pa maablika nga gipasugan sa sulat sa San Marcos Kapitulo 7 Versikulo 34 ug mihangad sa Jesus sa langit nang hupaw ug mingon sa tao ifata nga sa ato pa maablika. Tumong nining tulumanon nga ablihan ang putahan sa pagpaminaway o bintana sa pag-inambitay sa mauswagong pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. karon, adia ang atong mga kauban o ang inyong tagdumala.
8: In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle of your and kindle in the fire of your love. Send for your Spirit, and this shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Good evening sa tanan. Sa tanan nga nag-tanaw niining programang EFATA. Live kita karon sa Radyo Bagting, no? Sa makita ta sa Radyo Bagting News nga live. Unya ubos niining programang EFATA mayong kagabion usab, mayong dapits kagabion sa atong kaigsoonan usab. Nga nagtan-aw sa ako ang live usab, no? Si Brad Dennis Patadilla diha sa Maylanaw del Norte, mayong gabi ni mo brother. Si Alan Pilari. Matod pa niya kung bati bro. Si Nestor Avilia Saldivar, good evening. Og si Ariel Dionila Timbalaco, no, is watching also. Maayong gabi usab sa tanan nga nag monitor usab sa tagsa-tagsa ka radio, no, diha sa inyohang panimalay. Og maayong gabi usab sa inyong kuan diha sa inyong lugar, labi na gyud dinhi sa Pagadian City, no, atong mga kaigsoonan usab nga mga Catholic faith defenders diri sa diocese. Good evening sa atuang mga opisyalis sa Catholic faith defenders diri sa diocese, pinanguluhan sa atuang CFD president, no, sa atuang CFD diocesan president si Brother Rogelio Caliso. Good evening diha sa may San Jose. Unya adlaw karon nga Domingo mga kaigsoonan, Hulyo 26 na, tuig 2026, no. Unya ika napulog pito nga Domingo sulod sa tuig sa ato ang kalendaryo sa tong simbahan, no, sa ordinaryo nga panahon. Unya karong adlaw gi saulog usab ang World Day of Grandparents and the Elderly, no. Unya ang Filipino Mission, Phil Mission Sunday karong adlaw mga kaigsoonan. Unya atong pagtimbaya sa atong mga kaigsoonan usab nga nagtan-aw, nagpaminaw og sa ako ang live, no, makahimo kamo sa pagpadangat usab sa mga komento pangutana diha sa ako ang live, makahimo usab kamo sa pag-share niini atong topic karon mga kaigsoonan, kining kabahin sa pagkainahan sa Dios, no, ni Santa Maria. Kay usa ni sa controversial kayo sa mga dili Katoliko, bisan usab ang mga atong mga kaigsoonang Katoliko nga hapit na napagngan sa pagtuong Katoliko, no. Unya makasagap niining mga dili Katoliko nga kung panudlo kuno simbahang Katoliko, kining gitawag si Santa Maria nga inahan sa Dios, nya mao man ay tudlo sa simbahan, no, usa na sa dogma sa simbahan, sa upat ka dogma sa ato ang mahal nga birhen mga kaigsoonan, kining usa ni ang pagkainahan sa Dios, no, ang gitawag og Mary's Divine Motherhood. Unya taliwala sa maong upat ka dogma mga kaigsoonan, usa ni nga kining sagad nga makanunayon kayong ipasangil sa atong simbahan, ang ato ani ato ning gamiton sa Apollo hikanhon nga pag pasabot, no, kining apologetics, mas maayong ato ni siyang ipaklaro sa pagtubag pinagi usab sa panudlo simbahan mga kaigsoonan. Tungod kay usa sab sa nangamahan sa atong simbahan, no, usa pud ka kining usa ka pari sa atong simbahan, pinaagi atong konsilyo sa Efeso ni atong 431 ano Domini, pinaagi ni usa ka mi supak sa simbahan kato si Nestorius, no, katong naay gitawag og Nestorianism, Nestorius nga irihiya, no, nga panudlo. Unya usa sa mi upos sa panudlo ni Nestorius, walaen ang ato ang kining kaparian usab, no, nga pinaagi ni Saint Cyril of Alexandria. Mao na miingon si Saint Cyril of Alexandria, mga kaigsoonan, nga we are not worthy to be called Catholic if we cannot defend our faith. Dili kuno ta angayan takus nga tawgon o katoliko, mga kaigsoonan, no? Walay audio, dumatod pa. Aw, napalong di akong audio. Sama ni pag-set ani. So, wala na ako na akong audio diri sa ako ang live. No? Okay, Dara. Okay, na-unmute na. So, salamat kayo sa usap po nagkuminto, no? Sa ito ang nagtanaw diya sa live. Salamat usab ni Brad Rooney Boy Escalita, no? Akong sublion pagbalik, nga itong topic ko, mga kaigsoonan, kini dunay kalabutan ang pagtulunan sa atong simbahan, nga kining pagkainahan ni Santa Maria, pagkainahan sa Dios, no? Muna usa sa dogma sa atong simbahan, usa ka dogma ni Santa Maria nga gi-define pag-ayo ni atong tuig 431 pinagis konsilyo sa Efeso, mga kaigsoonan. Sagad maguna to madungog nga ang pag-define ko, no, mao kuno pagsugod sa maong doktrina, kung pagtulunan, kung maong dogma simbahan, no. Kini kay gi-paklaro lang ang dogma sa mahal nga Birhen nga siya nahimong inahan sa Dios, tungod kay dunay atong panahon na, mga kaigsoonan, dunay mga irihiya nga nanudlo usab, no, pinaagi usab ni Nestorius, usa ka pari usab nga misupak sa pagtulunan simbahan. Unya ang iyahang gideklarar manggod, mga kaigsoonan, ang panudlo niya nga dili si Santa Maria dili inahan sa Dios. Munang pinaagis konsilyo na hunong na refute ang maong ang pagtulunan ni Nestorius, no, pinaagi usab sa atong mga kaobispuhan, kaparian, nga mi define pagayo, pinaagi Santo Papa nga mi deklarar nga kini siya asayop ning panudlo ni Nestorius. Munang gi-define pagayo ang papel sa mahal nga Birhen nga inahan gyud siya sa Dios, mga kaigsoonan. Salamat sa nagtan-aw karon si Marlon Dabal, no, vlog is watching, no. So ako din pong pagtaho di ay sa ato ang mga kaigsoonan sab nga nag tan-aw, nag monitor po sa radyo, sa live po sa Radyo Bagting. Good evening sa tanan. Og sa ato ang mga kaparian usab diri sa Diocese Pagadian, dili na ko matagsa-tagsa paghingalan. Pasalamat sab ta sa ato ang nangamahan ni aning atong programang EFATA, pinaagi ni Reverend Father Rolando Raful, no, nga mao'y nangamahan, nanguna gyud aning atong programa. Ni ato apong spiritual director sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian, mga kaigsoonan, si Reverend Father Renato Herrera diha dapit sa Margo sa Tubig. Og sa ato apong asako ang parokya diri sa Samay San Pedro, akong kaubanan sab sa buhat sa Catholic Faith Defenders diri sa San Pedro, ubay-ubay sab, no, pinagi sa pagpangulo sab sa among Padre Cura nga si Reverend Father Alfredo Kailan, kauban sa iyang vicar nga si Reverend Father Felix Tigoy. Og sa tanan usab nga nag tanaw, katolikog dili, katoliko, welcome sa pag tanaw, pagpamati, makahimo kamo sa pagkuminto usab, pagpadangat sa inyohang tagsa-tagsa kareaksyon o pangutana aron sa ingunian na ato sang matagaan o pagtagad ang maong pangutana, mga kaigsoonan. Nga padayon ta, mga kaigsoonan, so usa sa dugma sa mahal nga Birhen kining Mary's Divine Motherhood, no, kay ang ato, mga kaigsoonan, nga dili sab katoliko, with due respect to them, ang ato ani, ang ato ning ibutang sa kining apologetics in approach, no, nga ato ani ang pagtubag, pagpaklaro sa unsa may panudlo simbahan, nga daghan sagad kay ni controversial kayo pag-ayo ning kining usa sa dogma sa mahal nga Birhen kining inahan sa Dios. Kay naaman na sa atong Articulus Credo, no, credo sa atong pagtuo, mga kaigsoonan, diha na sa ikatulong credos pagtuo ang mahal nga Birhen diri gi-define pag-ayo, no, sa ikatulong artikulo diha sa ato ang kining articles of faith. Naani ning libro nako nga gihuptan kining sukaran ng katesismo Binisaya mga kaigsoonan by Father Marciano M. Guzman sa pahina 16, no? Ikatulo na to nga artikulo sa ato ang pagtuo mga kaigsoonan, gipanamkon siya pinaagis gahom sa Espiritu Santo og natao pinaagi ni Maria nga ulay. So kahibawo naman tag kinsa ning gipanamkon pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug natao pinaagi ni Maria nga ulay. Kung atong padayunon sa pagbasa sa pahina 18 mga kaigsoonan, matod pa dinhi sa maong katesismo, sa maong sukaranong katesismo page 18, matod pa dinhi, kinsa man ang mahal nga birhen Maria. Matod pa dinhi, ang mahal nga birhen Maria mao ang inahan ni Hesus ug ato usab nga inahan, no? So kung padayunon nato pagbasa ang maong katesismo mga kaigsoonan sa maogyapon nga pahina unya numero 71, matod pa dinhi, ngano man nga ang mahal nga birhen Maria inahan sa Dios, no? So ang tubag nini mga kaigsoonan sa maong katesismo, ang mahal nga birhen Maria inahan sa Dios tungod kay si Jesus ang iyang anak, Dios man, no? So mao nay panudlo simbahan. Unya kung atong padayunon, ngano man nganong ang mahal nga birhen Maria ato man usab nga inahan. Mao nang mutahod ta mga isip Katoliko, no, nga ato siyang gitahod isip ato usab nga inahan tungod kay si Kristo nga iyang anak. Matod pa ni Kristo diya sa iyahang ministeryo nga kadtong nagsunod kanako, kadtong nagtuo kanako, no, maoy akong mga igsoon. So therefore ang atong Ginoong Hesukristo dunay inahan. No, wa man siya mi sulpot diri sa kalibutan, kundili miagi siya sa mahal nga birhen, no? Muna uban din amo agi mahal nga birhen, mingon sila direkto gad na ditso, no? Usa na ka argumento nga kining matawag na to kulang ba sa kahibalo ngano man kay sayod ta nga usa ka santos atong simbahan, dunay santos nga nag-ingon nga kinahanglan nga atong pagtuo mo sad-sad gyud sa tinud-anay nga kahibalo, no? Fides quarens intellectum, nga kinahanglan ang atong pagtuo ato yung ipadangat sa tinud-anay nga kahibalo mga kaigsoonan. Moray giingon ni San Anselmo of Canterbury. Nya padayon ta mga kaigsoonan, no? So mao to ang maong katesismo, nagtug-an kanato nga si Santa Maria atong inahan, unya nahimo pong inahan sa atong Ginoong Hesukristo, inahan sa atong Ginoong Hesukristo, unya nahimo sa atong inahan tungod kay gitawag siya og inahan sa Dios tungod kay si Kristo mismo, si Jesus usaman ka Dios, no? So naa diha ang gitawag og nature ni Kristo, ang kining Dios nun nga kinaiya og ang kining tawhanon sab nga kinaiya, no? So muna nga diha sa konsilyo sa Efeso tuig 431 gi-define pag-ayo kay do na may nanudlo nga mga irihiya, no? Pinaagi ni Nestorius nga nagtuo siya nga si Santa Maria inahan lang ni Kristo, kay ang nature ni Kristo ang pagka-Dios ug ang pagkatao, unya ang pagkatao ray gianak ngadto kang Santa Maria din. Muna di ta mahibulong karon nga do na say mga tinuhoan nga nagtuo usab sa panudlo, nagsunod sa panudlo ni Nestorius, unya na-refute na ni adtong tuig 431 nga gi-define, gi-declarar simbahan nga ang mahal nga birhen gitawag na siya og Theotokos, no? Kung gitawag og inahan sa Dios mga kaigsoonan, no? So mo nay definition, no? Unya kung atong tan-aon ang maong katesismo, kung atong basahon ang katesismo diha sa Catechism of the Catholic Church numero 495 mga kaigsoonan, matod pa dinhi, called in the Gospels the mother of Jesus, Mary is acclaimed by Elizabeth at the prompting of the Spirit and even before the birth of her son as the mother of my Lord. In fact, the one whom she conceived as man by the Holy Spirit, who truly become her son according to the flesh, was none other than the Father's eternal Son, the second person of the Holy Trinity. Hence, the Church confesses that Mary is truly Mother of God, Theotokos. No? Unya, kanang pagsaulog nato sa kapistahan, sa pagkainahan ni Santa Maria, pagkainahan sa Dios, ato manang gisaulog sa matag iniro uno mga kaigsuuna, no? Unya, kung atong basahon sab ang diri sa Article of Faith, mauto kong gibasa kaganina sa Binisaya, no, sa Article of Faith nga matud palagi, who was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, no? This matud pa dinhi, this affirms the human nature of Christ, meaning he had a real true human mother, and also affirms his divine nature, meaning he had no human father, but by the power of the Holy Spirit was conceived in the womb of the Virgin Mary. He is therefore considered both God and man by Christians, fully divine and fully human. So, nahiusan diha ni Kristo ang pagka-Dios ug ang pagkatao, mo nang di magkabuwag ang duha, no? Gitawag na siya sa theology nga kanang hypostatic union of the second divine person, which is Jesus Christ. May gabi usab kang Jord Baba, may gabi usab kang Pagtuo Luwas na is watching also, no? So padayon ta mga kaigsoonan. Muna, miingon din sila mga kaigsoonan. Atong mga kaigsoonan, atong madunggan saga diya sa social media. Muna, atong gitapik sab ni kay usa sab ni nga dugukan kayo sa social media, kining pagkakabahin sa usa sa dugma Simbahang Katoliko, usa sa dugma sa Mahal nga Birhen, kining gitawag o Mother of God, no? Inahan sa Dios. Naapo na sa atong Santos nga Rosario nga ato man ang ilitok, pag ato man ginang ilitok diya sa ato ang pagampo diya Santos nga Rosario. Mabita tong doon na to'y usaka Santos sa atong simbahan nga mingon siya, through Jesus, through Mary, no? To accept as your Lord and Savior is to accept her mother. Nauban kay isalikway manila si Santa Maria, no? Murabag ka ng doon na sila'y kining, wa sila magtamod. Wala gyud sila mag kining respeto sa Mahal nga Birhen. Kailain man gyud ang ilahang taras sa Mahal nga Birhen, murag allergy ba, no? So kita Katoliko mo nang ato na kanunay sang piton diya sa Santos nga Rosario ang atong pag pagtahod sa Mahal nga Birhen. Kay kung nagtahod ka sa inahan, no, sa atong Ginoong Hesukristo, therefore gitahod na to sa Kristo. Kay naa diya sa Santos nga Rosario ato man ang gilitok, wa buta nag-isip nga Dios na si Santa Maria, no? Pinaagi ni Santa Maria, mapadugtong ta ni Kristo. Kay si Kristo wa man na may ditsog anis kalibutan, kundi may agi sad siya sa Mahal nga Birhen. Kita usab, muagi sab ta sa Mahal nga Birhen, no? Munang naatay pagtulunan simbahan gitawag og hyperdulia. Nganong gitawag mi sa hyperdulia, kining gitawag og pagtahod na to sa Mahal nga Birhen nga labaw siya sa mga santos. Kaya ang katong mga santos mangud nga tong narigideklarar, no, labi na katong mga santos na to simbahan, no, gitahod na to sila isip dulya. Kay tungod kay ang mga santos na nakasa ng daan, no, na ulipon sa ba, unlike sa Mahal nga Birhen nga usa sa dugma usab sa Mahal nga Birhen mao ang kining Immaculate Conception, no, nga wa na ulipon sa diya sa iyang pagkatao, diya sa iyang pagkahimugso. No, good evening matod Sunday Ganusa. Good evening sa Brad. Ya padayon ta mga kaigsoonan, no, nga diha po sa Santos nga Rosario ato man ang ilitok yon, no, nga miingon kita nga Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among kamatayon, no. So ato ginanggi litok ang kining usa sa dugma sa Mahal nga Birhen diya sa atong pagampo diya Santos nga Rosario, mga kaigsoonan. Muna ang mingon din sila, ang Santos nga Rosario wala sa Biblia, no? So matod pa nila, wala sa Biblia. No, naa sa Biblia. Kaya ang Biblia naa po santos nga rosaryo. Ug ang santos nga rosaryo naa sa das Biblia. No, pananglitan. Ang misteryo, ang upat ka misteryo, no? Naam na sa Biblia mga kaigsuna, no? Ang upat ka misteryo kining joyful mystery naasad na sa mabasa nato kanang unang pag-anunsyo, no, sa anghel Gabriel ngadto kang Santa Maria. Ato nang makaplagan diya sa San Lucas 1:26 ngadto 38. Unya ang pagbisita usab ni Santa Maria ngadto kang Santa Elizabeth na San Lucas kapitulo 1:39 ngadto 56, no. Unya ang pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsoonan naa man sa San Lucas kapitulo 2 nya tudling 20, no. So kumpleto kay ato ang ato ang santos nga rosaryo na ginas Biblia nya. Kadua, ang paghalad sa Dios nung bata dito sa templo nasa nas Biblia. Ato sab nang mabasa sa Biblia. Ato sab nang makaplagan sa Biblia. Na sa San Lucas kapitulo 2 nya tudling 22 ngadto 35, no. Unya ang pagkawala o pagkakaplag usab sa Dios nung bata dito sa templo naasa na sa blaang kasulatan na nasa Lucas kapitulo 2 tudling 41 ngadto 52, no. So mo na ang joyful mystery mga kaigsoonan. Unya kung mani puta diri sa kining tugbang ani nga siyempre ang kalipay do na gyud kasakit, no. Kinabuhi ni Jesus kumpleto sad nga do na

Ang ikaduha mao ang kining pag no ang mao na nga ang atong simbahan mga kaigsoonan mao nang uban miingon sila ang simbahan Katoliko ang mga doktrina ang mga panudlo mga pag-ampo was Biblia pero naa man sa Biblia lagi no matag litok na to diya Santos nga Rosario naa na sa balaang kasulatan mga kaigsoonan no so ikaduha mao ang paglatos ni Kristo no paglatos kang Hesus o gigaid siya sa usa ka haliging bato naa man sa Biblia mga kaigsoonan na nasa Juan Kapitulo 19 versikulo 1 mo nang gitugna na daan sa Old Testament kung ato ni basahon ang Isaias Kapitulo 53 versikulo 5 no nga gitagna na daan sa Old Testament no he was wounded for our transgression he was bruised for our iniquities upon him was the chastisement that made us whole and with his stripes we are healed. Nana sa Isaias Kapitulo 53 tudling 5. Unya dia sa New Testament nasa na nato makaplagan sa Juan Kapitulo 19 tudling 1 mga kaigsoonan. Muna nga ang mysterious kasakit, ikatulong misteryo mao man to ang pagpurong-purong sa atong Ginoong Hesukristo, no? Sa maidlot nga tunok na naman na sa Biblia, ato man ang mabasa sa Biblia. So biblical ang pagrosary mga kaigsoonan, no? Nana sa mabasa nato diya sa New Testament, diya sa San Mateo Kapitulo 27 nya tudling 29, no? The crowning with thorns nga gipurong-purungan atong Ginoong Hesukristo sa purong-purong nga tunukon mga kaigsoonan. Uni ang pagpasan sa cross atong Ginoong Hesukristo, ang kaupat nga mysterious kasakit nasa das Biblia. Nala sa San Juan Kapitulo 19 nya tudling 17. Nasa na sa San Lucas, tugbang na San Lucas Kapitulo 23 tudling 26. Ang paglansang o pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo, naasa na sa balaang kasulatan. Mamanay kalimang mysterious kasakit, no? Nana sa Juan Kapitulo 19 nya tudling 30. Ug ang nasa na sa kung atong basahon sab ang Lucas Kapitulo 23 46 diri sa English na nga bersyon matud pa dinhi. Jesus cried out in a loud voice, Father, unto your hands I commend my spirit. And when he had said this, he breathed his last. So naa na ang pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo. Nasa Lucas Kapitulo 23 tudling 46 mga kaigsoonan. So anita din sa glorious mystery, no? Ang kining misteryo sa himaya, no? So karon ang misteryo sa himaya mga kaigsoonan adlaw karon nga Domingo, no? Unang misteryo diya sa himaya naasa na sa Biblia. Ang pagkabanhaw sa atong Ginoo naasa na sa Biblia, no? Ato man ang mabasa diya sa San Mateo Kapitulo 28 tudling 6. Unya ang pagsaka usab ni Kristo dito sa langit, no? The ascension of Jesus Christ into heaven. Naasa na sa Biblia. Muna ang Santos nga Rosario naa sa Biblia ug ang Biblia naasa na sa Santos nga Rosario, no? Kaya ato mang nabasa diri sa Santos nga Rosario nga naa po yung mga teksto sa Biblia mga kaigsoonan. Ang unang ang ikaduhang misteryo mao ang pagsaka ni Kristo dito sa langit, kaduhang misteryo sa himaya mga kaigsoonan ato sa nang makaplagan diha sa Marcos Kapitulo 16 tudling 19, no? Unya ang pagkunsad usab sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles ay katulong misteryo sa himaya mao ang katong Pentecostes, no? Adlaw sa Pentecostes din gikunsaran ang mga tinun-an sa Espiritu Santo. Mautoy pagsugod simbahan pag palapnag sa pag sangyaw sa nabanhawong Kristo. Nasa na sa Biblia. Nana sa Buhat Kapitulo 2 niya tudling 4, no? So may gabi usab kang George matud pa niya naa sa FD nga niingon nga debosyon og sumsuman ra ang pagrosaryo unsay imo ikasulti ana nga panudlo bro sa usa ka CFD, no? So ato na ato pring unya na lang bro inighuman aning topic na to ato ni tagag pagtagad napay mabilin nga oras si Brad Adim.

0: Or pitin nyo, kumbati bro, shout out mi diri sa Dumagiti bro, lantaw mi sa imo live. Salamat kay sa inyong pagtanaw, si Sister Ikliste is watching also, no, at kauban sab sa diha sa kapilya sa Bulatok Sentro, kung masayop, no, pinanguluhan sa panggama usab sa among patron nga si San Isidro Labrador, no. So naas Biblia mga kaigsoonan ang rosary, ang Santos nga rosaryo kaning pagampo nato. Na ikaapat mao ang pag pasaka sa mahal nga birhen, no? Kaapat nga misteryo sa himaya, mao man ang pagpasaka sa mahal nga birhen ngadto sa langit, no? The Assumption of the Blessed Virgin Mary into heaven. Naasad na sa mabasa nato na mabitan ng uban nga kusog kay mingon. Asa man nato na mabasa brad nga ni assumption. Dili mo literally nga makita ni mo litra por litra ang tanang panudlo kay di mo nakumplitog yung Biblia tanan. Nga bisan ang kinabuhi sa tong Ginoong Hesukristo, wag yun na makumplitog swat. Pero naana sa kasing-kasing o kining panudlo simbahang Katoliko, no? Kanang oral tradition. Kining gitawag o oral tradition mo ni gitudlo sa mga apostolis. Mo nang gitawag o apostolic tradition, no? So naas Biblia gyapon ang maong pagpasakas mahal ni Birhen dito sa langit. Motong niingon sa Juan da sa Revelation chapter 13, mingon siya nga I see a woman, no? Mingon siya nga nakita ko ang babae dito sa langit. Ha? Nagtunob sa adlaw, no? Gikoronahan sa 12 ka mga bitoon. Nagtunob ba tus bulan, no? Sumaya itong basahon na sa Revelation chapter 13. Maunay usa sa dogma usab simbahan kanang the Assumption of the Blessed Virgin Mary, no? Ang pagsaka sa mahal nga birhen dito sa langit mga kaigsoonan, unya ang kasagaran fiesta na nana sa Agosto 15 kung wa ko masayop, no? Na pinagis papa gi deklarar ang maong dogma, gipaklaro, gipa official pag-announce tibuok kalibutan nga ang bahal nga birin wa na dinis kalibutan, wa na bukog ring nabilin, wa na lubnganan ring makitang bukog nga ini Christian nga miklaim nga naay bukog ni Santa Maria nabilin diri, wala mo nang ang simba di masayop sa pagdeklarar sa usas dogma sa mahal nga birin kanang gitawag og Assumption of the Blessed Virgin Mary into heaven body and soul, no? So mo nay panudlo simbahan mga kaigsoonan. Nana sa Revelation chapter 12 verse 1 nato mabasa. Unya, ang pagpurong-purong sa mahal nga birhen, no? Reinas tanang binuhat. Naaso na sa balaang kasulatan kung tanaw na to ang Old Testament diha sa Judith 15:9 gi paklaro gi pakuan na siya gi tagna nang daan, no? Nga matud pa dinhi, you are the glory of Jerusalem, you are the great pride of our nation. May you be blessed by the Lord Almighty forever and ever. So, ang pag purong-purong sa mahal nga birhen, Reinas tanang binuhat na saksihan usab sa mga propeta, pinagis lang sulat, no? Ilang gitag na, munang nagitawag og typology ba? So, ang atong topiko karon kining kabahin man gyud sa dogma simbahan kining Mother of God, no? So, usa sa dogma is pagkainahan sa Dios kining gitawag og Mary's divine motherhood mga kaigsoonan. Kung atong tanahon ang atong natay kanang himuon ba nga gitawag og typology, unsa may typology mga kaigsoonan? Kana bitong pagkumparar nato sa Old Testament unya ikumparar pud nato ang New Testament, no? Nga do na bay katumanan ba ang Old Testament? Like for example, kanang panagna sa Isaiah 9:6 nga ang usa ka dalaga, usa ka babaeng ulay magsabak, no? Anya manganak og batang lalaki. Tawgon siya Dios nga gamhanan, no? Unya walay katapusang amahan, principis pagigdait. Mao man ni katumanan dito sa New Testament sa pagkatao ni Kristo. Mao na typology study, no? Nga istudyuhan nato ang Old Testament ngadto na sa New Testament. Example, kaning sa dogma sa mahal nga birhen, kaning mother's divine motherhood, no? So the person of Mary, in the person of Mary atong basihan. So unsa may meaning di ay sa ngan nga Maria kon Mary, no? Sa Hebrew gitawag kini og Miriam, means the exalted one, no? Sa Greek mga kaigsoonan gitawag usab ni og Maria, Miriam, meaning can mean lady, beautiful or well beloved, So manay meaning sa Griego nga ang meaning aning Maria kun Miriam. Unya sa Latin gitawag usab ni og mar. Meaning means sea, no? So star of the sea, mabitaw tong si Santa Ana ba to sa iyang kinabuhi, sa iyang ginikanan ni Santa Maria nga nakita niya ang kining kuan ba, kining bituon sa dagat, mo nang gitawag ang iyang anak nga si Maria, meaning star of the sea, mo nang meaning sa Maria, no? So may gabi usab kang Ma'am Le Marie Tams, mayong gabi Bro Rocham, Laura Nilia, Ave Maria, no? So salamat kay sa inyong pagpadangat usab sa inyohang mensahe. Padayon ta mga kaigsoonan. So in typology, atong mabasi diri sa Old Testament mga kaigsoonan, ang unang babae, no, nga maoy nahug sa sala, no, katong gitintal sa bitin. No? Kining bitin mao man guni ang gisgutan diya sa Revelation chapter 12. Katong dragon ba? Matud pa ni San Juan Evangelista nga ang dragon mao ni ang karaang bitin, no? Karaang bitin ang yawa ug Satanas na sa Revelation chapter 12 verse 9 ba na mabasa mga kaigsoonan kung umasayop. Nga mao ning bitin nga nagtintal ni Eva, no? Muna kung typology ang term nga Eva sa Old Testament diha sa bag-ong tugon atong ikumparar nga mao pud ni ang babae. Kay ang babae sa Old Testament usaman naulipon man sa sala. Og ang babae diha sa New Testament wa gyud na maulipon sa sa. Kinsa man ning babae? Kanang gisgutan ni Kristo diha sa kasalskana, miingon siya babae, no? Og diha sa pagpalansang ni Kristo sa krus, mi tutok siya siyang inahan, mi atubang siyang inahan, miingon siya babae. Kinsa man ning babayhana? Di man ni si Eva. Ang babae ni nga wa maulipon sa sala. Muna nga katong Eva dito sa Old Testament, dire sa New Testament gitawag siyang Ave. So nanatay kumpariso, no? Nga kining usa ka babaye sa Old Testament makasasala nga maoy na nahulog sa natintal siya wa, ug kining babaye nga sa New Testament wa gyuni matintal siya wa, munang wa gyuni maulipon sa sala. Munang natay gitawag og Immaculate Conception. Wa gyud na mansahe sa sala. Kay kung namansahan pa sa sala ang mahal nga birin, therefore namansahan sa mga atong Ginoong Hesukristo. Kay dito man gianak ang atong Ginoong Hesukristo kang Santa Maria, no? Unya, kung ato sang tanahon nga siya si Santa Maria mao ang ikaduhang babae diya sa Biblia nga wa maulipon sa sala. Kung ato sang tanahon ang lalaki dito sa Old Testament nga mao si Adan nga naulipon gyapon sa sala, ang Adan nga gihisgutan sa New Testament mao si Kristo, no? Mato nang basahon ang suwat sa panid ni San Pablo, si Kristo nga ang kining ikaduhang Adan. Mao nang Adan sa New Testament nga wa gyud maulipon sa sala ug maoy mutubos sa atong mga sala. Unya, sa typology usab sa pag-istudyo nato mga kaigsoonan, the tree in the garden caused the fall of humanity. Ang kahoy sa Garden of Eden, no, sa paraiso, maoy hinungdan sa kasalanan sa tanang tao. Pero ang kahoy sa New Testament, ang kahoy sa Kalbaryo, mao ang hinungdan sa atoang kaluwasan. Unsa man ning kahoya? Mao ang krus sa atong Ginoong Hesukristo. Mo na miingon San Pablo di Kolosas, adi sa 1 Korinto kapitulo 1 tudling 18 nga ang kadtong alang sa mga binuang, ang krus alang kanila binuang, no? Kadtong wa magtuo sa krus sa atong Ginoo, alang kanila binuang, apan kita nga linuwa sa Dios, usa kini kagahom sa Dios, ang krus. So ang krus mao to siya hinungdan nganong na save tang tanan, pinaagis krus sab, no? Kay mao to linansangan ni Kristo, si Kristo man ang manuluwas og ang materialis nga gigamit sa pagluwas mao man ang cross. So sama usab sa Garden of Eden nga ang materialis usab sa pagpakasala sa tawo mo putong kahoy ditong punuan sa kahoy, no? Nga diin nakasaha ang unang ginikanan nato nana sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12 nga misud ang sa kalibutan gumikan sa atong unang ginikanan og kitang tanan apektuhan nini. Unya, mipadayon usab San Pablo pagsuwat sa Roma, mingon siya nga, gumikan usab sa usa ka tawo, ang bag-ong adan, no? Kitang usab tang-tanan nakadawat sab sa grasya sa Dios. So mo na typology study. Una anita dinhi sa kining dugukan sa pagkainahan sa Dios. Ngano man dunay mga uban na itong mga kaigsunang dili katoliko mga kaigsunan, matod pa nila nga, kung nainahan sa Dios si Santa Maria kay Dios man si Kristo. So therefore, si Santa Maria, Dios usab. O dunay pangutana na, no? Nga, angayan sab natong, tagaan sab nato sa pagtagad mga kaigsunan, no? Wa ang magpasabot nga, si Santa Maria, abi kay Dios ang iyang anak, therefore Dios sab siya. Namingon din sila, ang Dios wala man nagipanganak kay naanan ang daan ng Dios, no? Paklaro man sa atong katesismo nga ang gianak sa atong mahal nga birhen, usa na ka Dios, ang second divine person, ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad nga mao ang atong Ginoong Hesukristo, no? So muna atong bantayan kay mingon sila nga nanganak man si Santa Maria, inahan man si Santa Maria sa Dios. So therefore, Dios pud si Santa Maria. Ha? Wa man talaga isip ni Santa Maria nga Dios. Ato siyang giisip nga inahan, no? Espirituhano, inahan tungod kay inahan siya sa atong Ginoong Hesukristo. Og kita igsuon sa atong Ginoong Hesukristo, no? Kay si Santa Maria, mingon sila, Dios sab si Santa Maria. Ah, mura ra taga ingon na nag pananglitan Brad, ang imong anak, imong anak karon engineer imong anak. So therefore imong inahan, imong mama pud engineer. Ha? Kung ang iyang anak usa ka doktor, therefore ang iya pong inahan usa pud ay ka doktor. Ha? Kung ang iyang anak usa ka presidente sa nasod, so therefore ang iyang inahan usa pud ay ka presidente. Ah, dili, no? Dili sad, no? So sayop ang maong pangutana ng mingon nga ay inahan man siya sa Dios kay Dios ang igianak, so therefore Dios po si Santa Maria. No. Dili ma-applicar ang maong argumento tungod kay gi-define na pag-ayo sa Council of Ephesus ni adtong 2381, no? So unsa may sakto nga mapasabot nato nila? Atong basahon ang katesismo simbahan kining balik ko ito pagbasa. Kining kining Catechism of the Catholic Church numero 495 mga kaigsoonan, matod pa dinhi. Called in the Gospels that Mother of Jesus, Mary is acclaimed by Elizabeth at the prompting of the Spirit and even before the birth of her son as the mother of my Lord, no? Si Santa Elizabeth mi singgit sa makusog nga tingog na puno sa Espiritu Santo nga miingon siya nga nganong miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. So unsa may pasabot na mga igsunan kadtong Ginoo ha? Unsa man to inahan daw sa iyang Ginoo? Ha? So kanang pag-ingon ni Santa Elizabeth, no? Kanang visitation of the Blessed Virgin Mary to Elizabeth. Usa kana ka pruweba nga si Santa Maria inahan sa Dios mga kaigsoonan. Ngano man? Kaning pag-ingon ni Santa Elizabeth nga the mother of my Lord katumbas og equal na sa giingon nga the mother of my God. Unsa may pruweba na to mga kaigsoonan? Ato man ang mabasa gud diha sa Lucas kapitulo 1 nya 41 ngadto sa 43. Mas maayo itong basahon mga kaigsoonan diha sa San Lucas, no? Ang pagbisita sa mahal nga birhen ngadto kang sa iyang igagaw nga si Santa Elizabeth, no? Sa San Lucas kapitulo 1 nya tudling 41 ngadto na sa 43, no? Ato sang tanaw ni ang mga message atong mga kaigsoonan, no? May gabi matod pa niya, mention the name of safety kung kinsa para dili ka maingon. Matod pa nagkuha na sila, no? Kinsa ni nga si FD ko, no? No? Okay, so ato di ba siguro tigrosary ni mga safety ha uban mo tong ginabas siguro. So ato pa atong basahon ni ubang comment, usa ka santos ningon wala nay laing rosary, no? Question, nganong gidungagan ang rosary og luminous na pabay laing misteryo sa rosary nga miingon man ang usa ka santos nga wala nay laing wala man kay gihatag pud nga dokumento official diha, no? Nga usa ka santos miingon unya dili pud na siya ang gipasabot simbahan. Ang simbahan magdunay autoridad, no? Dunay autoridad, no? Now na San Mateo kapitulo 18:18. Una nga kanang dili po na dogmatic na tan kay ang nasa luminos kanang sa kahayag, na man na misterious kahayag na puno sa Biblia. Ni kaduha pod maton pa Jiboy Albino si Hihi, taro nga pagpanudlo bro, kanang dili mahiwi, oh, mahiwi dili atong panudlo dire, kay na man sa Biblia ang kining mga teksto sab nga naa sa Santos nga Rosario. Sayod ta nga gikan sa ni sa ubang Katoliko ning uban na tong magigsuna, no? So Lucas kapitulo 41 nya tudling 43 mga kaigsunan. Matod pa dinhi sa 41 sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan og napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth og misulti sa kusog nga tingog, bulahan ka sa tanang mga babay, bulahan ang bata nga imong ipanganak. Pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. So unsa kuno miingon ni Elizabeth, ang inahan sa akong Ginoo. Kinsa maning Ginooha nga gitawag ni Elizabeth nga inahan sa akong Ginoo, kinsa maning nasuod tiyan ang Ginoo man daw matud pa ni Santa Elizabeth. Kung atong basahon ang Jeremias kapitulo 10 tudling 10 mga kaigsunan, ang Ginoo mao ang Dios. Ug ang Salmo kapitulo 18 nya tudling 27, lakip na sab ang Isaias 45 tudling 5 nga to 6 nagpamatuod nga way laing Dios nga mao ang Ginoo. So katumbas nga miingon si Santa Elizabeth nga nganong miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Mao na nga sakto ang simbahan sa pagdeklarar katong Nestorianism nga mikatag ni adtong tuig 431 nasumpo pinaagi sa konsilyo simbahan. Kay doon naman yung mga rumor, doon ay panudlo nga si Santa Maria ang nataw sa mahal nga birin tower yun. Wailabot ang Diyos ato. No. Muna yung panudlo ni Nestorius, no? Kining gitawag o Kristo Tukos. No. Nya, ang simbahan kay nagtudlo tag, yung official simbahan nga gitawag o Theotokos, kung God bearer si Santa Maria. Ang kinsa maning iyang gisabak, na dili man siya ang Dios Amahan, kundi dili ang second divine person, no, diha ni Kristo, nga si Kristo nahiusa ang pagka-Dios ug ang pagka-tao, both human and divine. So mao ni gideklara simbahan nga inahan sa Dios, manang kung kita isa Katoliko, wa ta magtamod ug mutuo sa simbahan nga di ta mutuo nga si Santa Maria inahan sa Dios, usak kita ka heretic. Gisalikway na simbahan na kanang pagtuo na to nga si Santa Maria dili inahan sa Dios, labaw na ang ubang protestante, no? No, so kay di gisla mo tuo nga inahan sa Dios si Santa Maria, kay unang-una ang panagna lang daan sa Genesis kapitulo 3 tudling 15 kanang gitawag og proto evangelium nga diin magkaaway ang kaliwat sa babay ug ang kaliwat sa bitin. Muna nga ang katong kaliwat sa bitin allergy gyud sa kaliwat sa babae. Kay miingon Miss Santa Maria di sa iyang kalantahon, no, sa pagdaig niya, di sa iyang awit, no. Nagdaig si Santa Maria di sa Lucas kapitulo 1. Unya tudling 48 ba ni mga kaigsoonan, no. Matod pa niya, tungod kay nahinumdom siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon og sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan. Kinsa may makanunayon sa pagtawag sa mahal nga birhen o bulahan. Wa may lain ang simbang Katoliko pinagi diya sa pag-ampo na to diya Santos nga Rosario. No? So, unsa maning naamang ito yung nangutan na nga Brad, ang kanimang gong mag-rosary kuno ta, kanang mag-rosary, kay, paabog na daw sa mga panulay, sa mga daotan, mao nay Katoliko, bang wa bang nagtuon sa during Katoliko pa ni sila, wa nagtuon sa unsay gitudlo simbahan, no? So dunay gitawag na tog napulog lima ka mga saad sa mahal nga Birhen Maria sa mga mag-ampo sa Santos nga Rosario. Kay sayod ta nga ang mahal nga Birhen makanunayon sa pagpakita, no? Daghan na siya aparisyon nga ni pakita siya sa katawhan nga pinaagi og kanang pakita gid siya diya sa katong appearance niya sa Apparition of Fatima. nga pila ka dul-an sa utsumil ngadto sa ismil ngadto sa utsumil bato ka mga tao nga nakakita gayud sa pagpakita sa mahal nga birin pinagis tulo ka bata nga diin ang mahal nga birin wala ing tumong og tuyo mao ang pag hatag kanato og giya nga kita kinahanglan ta magampo no nya pinagi santos nga rosaryo no si Saint Dominic may unang gitagaan sa kining rosaryuhan sa mahal nga birin no. So unsa may lima na pulo og lima ka mga saad sa mahal nga Birhen Maria sa mga pag magampo sa santos nga rosaryo mga kaigsoonan. Una, bisan kinsa nga mag-alagad kanako nga matinuohon pinaagis pagampo sa santos nga rosaryo makabaton og mga grasya. Ikaduha, isaad ko nga ang akong panalipod sa mga magampo sa santos nga rosaryo. Ikatulo, mao ang sang ang rosaryo mao'y gamhanang taming batok sa daotan, mugunob sa bisyo, mukunod sa sala ug mulupig sa mga pagtulunang supaks pagtuo. Ikaupat, ang pagampo sa rosaryo mao'y hinungdan sa mga maayong buhat nga maghatod ngadto sa pagkasantos tungod maangkon sa kalag ang kaluoy sa Dios. Ikalima, ang kalag nga nagtugyan sa iyang kaugalingon kanako dili gayod mamatay. Ikaunom, bisan kinsa nga magampo sa santos nga rosaryo nga makidiyos nun dili gayod mahulog sa mga daotan. Ikapito, bisan kinsa nga may debosyon sa santos nga rosaryo dili gayod mamatay nga dili makadawat sa sakramento simbahan pagkanindot dayaning mga saad sa mahal nga birhen diya santos nga rosaryo no. Ikawalo, ang mga matinuohong magampo sa rosaryo makabaton samtang buhi pa sila o ang ilang kamatayon sa kahayag o ang katumanan sa iyang mga grasya o sa yugto sa kamatayon mamahimo silang makaambit sa panaghiusa sa mga santos langit. So muna yung mga saad no. Ikasiyam, luwason ko ang mga kalag sa purgatorio nga may debosyon sa rosaryo. Munang diya sa santos nga rosaryo mingon man ta nga o Jesus ko pasayloa kami sa mga sala no, dadang tanang kalag sa purgatorio ngadto sa langit, labi na katong nagkinahanglan katong kalag nga wa na ginagatiman no, nagkinahanglan sa imong kaluoy ug panabang. Munang giapil na to na sila bisan dili katoliko, ato na lang giapil kay mga wa tayo nagatiman in taon ng mga kalaga kay kini mga Protestante di naman ni sila kining mga timan og kalag sa ilang kaubang nangamatay kay di naman buto kahatag og 12% 10% di naman to makahatag no, mo na pasagdaan na lang. Ikapulo, ang mga mampuong anak sa santos nga rosaryo makabaton og hataas nga ang-ang sa himaya sa langit. Kanindot day kayo no. Ika-unsi, mag maangko nimo ang tanan nimong gipangayo pinagi sa pagampo sa rosaryo. Ika-dusi, ang tanang magsangyaw sa rosaryo tabangan ko sa ilang mga gikinahanglan. Ay katrisi, ang tanang maampuon sa rosaryo makabaton og manlalaban sa langit samtang buhi pa sila og sa oras sa ilang kamatayon. Ika-katorsi, ang tanang magampo sa rosaryo akong mga anak og mga igsuon sa akong bugtong anak nga si Jesus. Ika-kinsi, ang debosyon sa santos nga rosaryo mao'y dakong timaan sa atong kapalaran. So mao nay mga saad no, sa saad na sa mahal nga birhen kadtong magampo sa santos nga rosaryo no. So may gabi usab kan George Ababa si Saint Dominic nag-ingon nga wala nay lahing santos nga rosaryo. Oh, kinsa atong tuhoan batay na nga santos dili na ambot pasabot dili kung teksto imong ipasabot but pasabot. Wala na ba'y ka nang naman tayo guide God, naman tayo giya, no? Pila ka beads diha sa santos nga rosaryo, no? Pila atong ilitok nga maghimaya ka Maria o ka ng Santa Maria. Nya. Ang Articulus Credo, no? Ang amahan na mo, no? Ang amahan na mo, ang himaya sa amahan sa anak o sa Espiritu Santo. So, wala na po yung wala gilain. Bisan sa uban nga mga tinuan, nabay na mag-rosaryo? Adili, kaya nga naman, makaagi man sila sa pagtahod sa mahal nga birin. Munang hate man kanila, allergy man sila sa mahal nga birin. Naman na sa Henesis Kapitulo 3, versikulo 15. Nga managaway ang kaliwas babae o kaliwas bitin. Nya natuma na diha sa Revelation chapter 12, verse 9. Nga ang bitin, kaliwat sa dragon o kaliwat sa babae, nag-away, no? Muna nga, gitambog ang dragon. ang kauban yung mga anghel, no? Itong mga anghel ba sa dautan ng mga anghel nga gitambog usab, no? Pinagi ni San Miguel, usa ka anghel sa Dios. Muna nga managaway jud. Muna nga allergy jud kayo ang uban mga tinuan sa mahal nga birhen. Di sila moagi kay nganuman, mingo man si Santa Maria nga sukad karon ang tanang katawhan, tanang kaliwat magtawag ka na kog bulahan. Nasa San Lucas kapitulo 1 bersikulo 48. Kung dili ta magtawag sa mahal nga birhen og bulahan, pinaagi Santos nga Rosario, dili ta appeals kaliwat. Asan tang kaliwat? Ha? Sa babae o sa bitin? Pili lang ta na, no? So muna mga kaigsuna, no? So matod pa ni St. John Damascene, mingon siya, the day of Damascene ba niya? Damascene, no? The day of the nativity of the Mother of God is the day of universal joy, because through the Mother of God, the entire human race was renewed, and the sorrow of the first mother Eve was transformed into joy. Munang ang Eva sa Old Testament nahimong Ave diha sa atong pag-ampo sa Santos nga Rosario, no? No? So mga kaigsunan, watay igong panahon sa pakiguban, no? Daghan po tatag kining tuki-tukion kabahin sa pagka kining dugma sa usa sa dugma sa mahal nga birhen, kining Mother's Divine Motherhood of Mary, no? Ang pagka inahan sa Dios ni Santa Maria, usas dugma sa tuang simbahan. Munang dunay mga Katolikong di mutahod, matod pa sa Buhat kapitulo 5:39 ba na, kung ako masayop mga kaigsunan, kadtong iya sa Dios, di juga kadaog sa iya sa Dios, no? Unya, kung wa natutahura ang simbahan, susama nga wa sad natutahura ang Dios. Ingon San Pablo nga susama nga nakigbugno ka sa Dios kung wa nimo tahura ang simbahan. Munay simbahan may define, pagpaklaro diya sa konsilyo sa Efeso mga kaigsuna, no? So munay kung ato man ni masahon ng gamay-gamay nga usa ka minuto mga kaigsunan, kining Mother of God, kining sa Catechism for Filipino Catholics, the title matod pa rin, the title of Vatican II Exposition of Mary is the role of the Blessed Virgin Mary Mother of God in the mystery of Christ and the Church. It begins with perhaps the oldest biblical testimony. When the designated time had come, God sent forth His Son, born of a woman, that we might receive our status as adopted son, the most basic truth and the essential core of Mary's unique dignity and role in God's salvific plan is sharply etched, no? So muna sa the Virgin Mary is acknowledged and honored as being truly the Mother of God and of the Redeemer. Redeemer in more exalted fashion by reason of merits of her Son and united to Him by a close and indissoluble tie. She is endowed with the high office and dignity of the Mother of the Son of God, and therefore she is also beloved daughter of the Father and the temple of the Holy Spirit, no? So muna ay atong mabasa sa Catechism of the Filipino Catholic. So matay igong panahos pagiguban mga kaigsuna, no? Ako din yung ubos ng igsuon. Salamat sab sa atong mga kaigsuna diri nga nagtanaw si Ma'am Limari Tams, no, na sa Gawas Nasod. Yes, very true. Good na ang 15 promises. Yes, salamat kay sister sa usab sa imong pag padangat sab sa mensahe. Hotay igong panahon sa pagiguban, ako din yung ubos ng igsuon si Rutsam Lauranilia sa hutong nasa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian. Mo nang natay santo sa atong simbahan si St. Cyril of Alexandria, mingon nga mao mo ni mi buntog pud ni kuan, no, usap pud ni siya nga mi buntog sa panudlo ni Nestorius sa Council of Ephesus niya tong 2431. Matod pa ni Alexander ni St. Cyril of Alexandria, mingon siya nga we are not worthy to be called Catholic if we cannot defend our faith, no? Dili ta angay takos nga tawag og Katoliko kung dili ta kabalo mo barug og mo dipinsa sa atong pagtuo mga kaigsunan. So nagsalamat og mayong gabi istanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen.
1: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz Radyo Bagting ug DXCA 106.3 MHz Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw,
2: mas gipatinaw,
1: mas gipaligon,
2: mas gipaligon
1: ug mas gipakusgan,
2: ug mas gipakusgan.
1: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras, alas 7.
4: Radyo Bagting.

0: 2 Corinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang mapetas o babag nga nag-alibatok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Mga higala o mga suki na mong tigpaminaw, mayong gabi kaninyong tanan. Welcome sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Ngayong mabati, matag-adlawng Domingo, magsugod alas 7 hangtod alas 8 midya sa gabi. Mayong gabi, Luzon, Visayas ug Mindanao, labi na ning sakop sa Region 9. Region 9, Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay ug Sambuanga del Norte. Og sa tanang mga higsuonan nato sa Luzon ug sa Visayas, kumusta kamong tanan? Bisan pa sa atong mga suking tigpaminaw nga mga mag-uuma ug mga mananagat. Bisan pa sa mga driver, kumusta ug maayong gabi ninyong tanan? Sa gihapon kininyo ubos nga lagad Brother Michael Tamayo gikan sa iglesia sa Tabina, ako mga kauban.
1: Brother Vincent Palisbo gikan sa iglesia sa Tabina.
2: Brad Elmer Tarok gikan sa iglesia sa Lapuyan.
0: Sa gihapon mga suking tigpaminaw, inyo kitang mabati sa nag-unang sibyaan dinis dakpayan sa pagadian. Pinakakusog og number 1 kayon mga suking tigpaminaw, no? Siyempre, walay lain mga suking tigpaminaw. Kunili ang DXC 106.3 FM. Sa gihapon, parin kita nga nakasay mulkas. Bisan pa usab sa DXBZM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Number 1 kani kasi ang mga suking tigpaminaw, no? Pinakakusog yod, walay lain kunili ang radyo bagting. So busa, kumusta? Diyan pa sa itong mga kaigsunan, bro Mer.
2: Amen.
0: Sa gihapon, mangumusta ta diri sa mga igsun sa Sambuanga del Norte. Diri dapit sa Sirios Minya. Atong Sabado, bro Mer, dito ta, no?
2: Gahapon.
0: Gahapon. Atong itambungan ang tawagun ta lang og doon ay kalambigitan na sa mga kamatoran. Doon ay kalambigitan sa mga pagtuki sa kamatoran mga suking tigpaminaw. Bisan pa usab nilang Brad Jerry atong nakauban dito. Brad Jerry palangan o kauban sa mga kaigsunan usab nilang Brad Juni Kumilap diri sa Mutya, Brad Mer. Nagihapon ila katong rotisyon panila tang giimbitar tungod sa hinungdan nga labing importante. Usa, kumusta sa mga igsoon diha sa Marapong? Mga igsoon nato diha sa San Isidro. Bisan pa mga igsoon nato diha sa Barangay Tinago.
2: Amen.
0: Salamat sa Ginoo mga igsoon. Ngang kadaugan aram ang Dios sa Ginoo. Basta magsunod ta sa Ginoo. Wa gi pilde, bro Mer. Sa salamat og dayon ang Ginoo. Kumusta usab sa mga igsoon sa Tabina? Bro Vince, akong ihatag nimo ang pagpangumusta bisan pa sa mga kaigsoonan nato sa Tabina.
1: Amen. Salamat sa Ginoo. Maayong gabi kaninyong tanan. Labihan na yun sa mga kaigsoonan karon na naka-tune in, no, og naka-subaybay sa ato ang Facebook page or Dapig sa Kamatuoran, no? Madungog makita usab kita sa Facebook page sa Radyo Bagting, ilang kaugalingong page. Makita po usab kita dito. Salamat sa Ginoo nining kagabion, no? Bisan sa maulan nga kahaponon kaganina or karon. Nato tugnaw na gihapon kay tungod kay nagpabilin ra gihapon ang iyang mga pagpaniligsik. Salamat sa Ginoo. Nagapadayon ra gihapon ang ato ang mga buluhaton. Dugang pagpangumusta or timbaya diha sa lokal sa Tabina. Kanan niya lokalidad, diya sa tabi na, mga igsuon na mo, mga magulang. Silang Brother Portonato Bantay, diya sa Bayabaya. Silang Brother Judy Saligan, Edgardo Caburnay, usap, no? Nagdiha, nagpaminaw, uban sa yahang asawa nga si Maribel Caburnay, no? Mga igsuon na mo diha, mga sister, Sister Nora Inario, no? Silang Sister Elena Giting, o silang Brother Jewel Giting, usap. Salamat sa Ginoo. Bisan pa diha sa tultulan usab, mga igsoon na to diha Brad Mike, no? Salam Brother Pedro Culiamar. Wa gid siya katigum kaganina tungod kay naay api kuan siya hampang lawas. Oh, naay kuli ang gibati. Kun salamat sa Ginoo. Bisan pa kang Brother Marshall maata karon diha sa New York sa Tultulan. Anyo kita usab ni brother Tata Anggut, no? Bisan pa siya iha guyuan niya si Brother Kadung Anggot. Salamat sa Ginoo, mga Dinggal family diha, no? Nagapaminaw, no? Si Sister Nita ganina, nakatigong, no? Nagapaminaw usab karon, no? Mayong gabi eh, bisan pa sa kapisan usab, no? Lam Brother Ismail Montirula, no? Lam Brother Diki Urnalis, no? Lam bisan pa nilang Sister Jeannie Carator, lang Sister Noria Mamintas Montirula usab. No, bisan pa sa mga kaigsunan diha nilang Brother Ezekiel, no, Senior Mamintas. And salamat sa Ginoo, mga Mamintas family or mga Bataluna family usab, no. Mga ginikana ni Brother Alan Bataluna. Diha sa kulabay nilang Sister Mira Cagas, nilang Sister Persing Padilla usab, no, mga Sumurago family ni Brother Salsi usab, naapod sa kuan siya hampang lawas. Kining magkagulang-gulang. Oh, Bradmer, mukuan jud ning kuan sa sakit sa lawas, no?
2: Muduyog.
1: Oh, salamat sa Ginoo gyapon kay ang Ginoo may naghatag gyapon ni ana. Bisan pa sa poblasyon usab, no, mga Cagas family. Nilan Sister Carmen Cagas, nang Brother Daniel Cagas usab, no? Bisan pa sa pamilya ni Brother Roldan Cagas, no, yang uban siyahang asawa karon nga si Kisil Ann Cagas usab. Nadia sa Georgia, no, nasa
2: Guasan, Georgia, US.
1: Oh, nasa US. Salamat sa Ginoo. Bisan pa sa akong inahan usab karon diha sa barangay poblasyon, no, akong inahan si Rosalita Kapuyan Paalisbo, nagpaminaw diha karon, no, mga kaigsuonan, mga silingan diha namo diha mayong gabi kaning tanan, no, diha sa Concepcion usab, no, Sister Bibi Ausiho, Alexander Ausiho, no? Edit sabi susab, no, mga igso na mo diha lang Narciso Angkot. Bisan pa diha sa dunya silang Brother Enrique Intong, no, mga mga pamilya ni Magdalena Lumintad, nagpaminaw gyud diha karon sa dunya pinah mayong gabi eh, kay panahon sa inig broadcast nato Bradmer, magtapok na sila mga pamilya Lumintad,
2: oh,
1: mga Chavez family o mga Asuncion family, no, mayong gabi kan inyong tanan sa sikpit nato sa lokalidad namo sa Tabina Brother Mer sa Pitugo, no, lang Brother Adino Vidal, lang Brother Celso Balbon, ay Barbon, ng Brother Jusil Banwag, nilang Brother Elisio Paraiso, no, mayong gabi kan inyong tanan mga Pirong family. Dayon mga Barbon family usab, no, mga Banwag family, ng brother Dudong Kubol og nilang Sister Nina Kubol og nilang Brother Van Poligrates or Sister Jeannie Poligrates.
2: Amen.
1: Labihan ni gyud sa dimataling Brother Mer.
2: Amen.
1: Tong magulang diha si Brother Titing Salusod, no, uban sa mga kaigsoonan lang Brother Tata Balasi og silang Brother Gary Aranhuis, Mirasol Aranhuis, o si Brother Turning Villahermosa. Brother Mer, kauban usab namo si Brother Marcos Giting, no?
2: Amen.
1: Silang Sister G sa Tumagan. Mga igsoon sa ilahang nanay Daes, Sabit. O, salamat sa Ginoo na sila gatapok diha. Silang Brother
2: yes,
1: Just Ampalaya, mag Christian Kibra usab, no? Mayang gabi ay kanyang tanan, no? Bisang pa kang nanay Daes, Sabit, no? Salamat, nagpaminaw ng Jean Tangaro. Salamat sa Ginoo, Bataluna. O Brother Alan Bataluna usab. Brother Lim Minyosa. O Brother Mer, akong ihatag di akan nimo.
2: Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Mayong gabi sa tanang mga nagpaminaw ani ato ang programa Dapig sa Kamatuoran. Dugang usab nga mga pagtimbaya, mga kaigsoon na namo nga naminaw. Labi na usab diha sa Lapuyan, ang gigikanan ng lukan. Diya sa Lapuyan, ako ang asawa nga naan diha sa Amang Balay, si Sister Grisel Minyosa Tarok. O ganunban sa akong ugangan diha, no? Sister Nori Paglinawan Minyosa. O kauban usab sa iyahang mga anak po nga naan diha.
1: Amen.
2: O ganunban usab nilang Brad Tating Kamat diha sa Salambuyan. Nilang Sister Virgie Kamat diha sa Salambuyan po mga isoon. Salamat kayo nga kanunay po silang nagpadayon sa panagkatigom, panagiusas mga igsoon. Bisan pa sa mga kaigsoonan nato diha sa Tingwa, mga Olino family, Antigal family, o mga Sugo family mga igsoon. O ban pa mga igsoon nga naa diha sa Barangay Tingwa, o bisan pa diha sa Barangay Tininghalang. to ang mga igsoon niya, Sister Joy.
1: Amen.
2: Tigal, palimalay nilang Sister Joy. Ingon man usab diya sa Sayog, Lapuyan, Sibuyan family o mga Duron family. Uban pang mga kaigsoonan nga naa diha sa Barangay Sayog, mga igsoon. Kumusta lang mo tanan, mga igsoon? O sa tanan mga naka-tune in karon sa tuang radio o sa atong FM, mga igsoon? Sa AM o sa FM radio, kay sa Imulcas mo ni Brad Vincent. Kumusta lang mo, mga igsoon? O ilabi na usab di ay diha sa Barangay Pungapong sa kuang pamilya, ng mga tarok pamilya diha sa Barangay Pungapong, ingon man mga silingan. Nga namina usab di ay sila, Brad Vincent. Kaya kining radyo bagting, kusog man ay dihang dapita.
1: Kusog-kusog ni, maglanog-lanog na sa kapukiran.
2: Kakusog ning radyo bagting, nagsubaybay po dahil sila ani ato ang programa. Basta kumusta lang mo niya.
1: Mayo.
2: Niya sa mga silingan, kita mo niya. Ani lang ng Merlin Puntihon. Niya sa silingan mo sa Barangay Pungapong. O yun man usab, mga Anuba family, Gakasan, mga De Los Santos family, mga Oliveros family. Nagkani Oliveros niya sa Barangay Pungapong. Basta kumusta lang niyo tanan niya. O mga sa paning mga apeduha da, mga Medico family, tanang mga Medico family da, kumusta lang mo tanan, mga igsoon na mga pagtuo diya sa San Pablo, kaubad sa mga magulang sa pagtuo, nilang Bird Linoy Dumasuhin, nilang Bird Juanito Maitom, o Bird Frankie Sabayton, Jimuel Salusod, o gusan pa ni Bird Luloy Abinian, o yun man nilang Bird Binido Balconsa, Bird Lucito, kumusta mo diya mga igsoon, o nilang Bird Mias Medico, ganig ikauban ato atong Lunes, no, dito sa Barangay Kondom, tungod kay ginuawan po na to atong uyuan dito ayaan, Brad Vincent. Dugay-dugay na po, wala na yun makatigom. Sulod sa 32 katuig. Pero salamat, kaya kumusta ko kanina.
1: Dugay-dugay yun.
2: Nakatigom na yun sa tigomanan dito sa Pungapong.
1: Salamat sa kayo.
2: Kumusta niyong tanan diha, mga igsoon diha sa Barangay Kondom, ako ang uyuan o gayaan diha. Kumusta niyo diha nilang Brother Pablo Nano Senior. Sa akong ayaan usab nga Sister Norma Lumasag Nano. Sa kumusta mong tanan diha og diha sa Buanga City ako ang uyuan. Kung kumusta ho ni tungod kay dako po ning pangandoy nga makatigom po ng iyahang kanang igsoon. Karon, salamat sa Ginoo kay nakatigom na gyud pagbalik. Sa kumusta lang po diha Kuya Ramil diha sa Buanga City kauban sa mga igsoon diha Bert Fillmore. Bert Fillmore Maghanoy. Kauban siya ang mga pamilya o mga kaigsoonan na to. Brad Dindin, si Brad Filipe Oliveros. O uban pa mga igsoonan na to niya sa Sambuanga City, mga igsoon. Kumusta niyo yung tanan? Nilin na mga tinagsa. O saan pa sa kuwang manghod o sa mga naan sa Batangas City. Felicio Tarok Jr. Kauban sa mga kaigsoonan niya nilang Sir Mildred Pangularcon. Kaya ang mga pamilya. No, sa tanan na lang mga igsoon. O bisan pa sa balikan nato dito sa Osminia Brad Michael no kagapong adlaw.
0: Amen.
2: Nakakita. Sa kumusta usab ni sa tanang mga igsoon diha sa taga Marapong, San Isidro og sa Tiguha. Ang amo lang
0: tinago.
2: Ah, tinago.
0: Mao mo ra manggod
2: Tiguha no.
0: Tinago.
2: Amo lang ikadasig ninyo nga padayon tas pag-alagad sa Ginoo. Padayon ta og magpabilin sa pagmarog aning kamatuoran. Nga ang atong sundon mao ra gid ang balaang kasulatan Brad Michael.
0: Amen.
2: Salamat guys, Ginoo usab. Amen.
0: So bisan pa usab ni bro na kuan nimo? Amen. Salamat sa Ginoo. Bisan pa usab sa ako ang Paris di Astabina na limo to ganhi bro. Matinglan mo gruta ani inig. Uli na to ani niya. O naminaw to karon unya live ra bagyod. Pero kay wa may live ah. Radyo. So man to kuan bro Vince tong ato ang speaker to.
2: Na wala live.
0: Oh, kay kubi pa mga suwing tig paminaw katong mga igsuo na to nga nagsubaybay. Labi na sa live. Mga suwing tig paminaw nga pasensya lang usap mo. Gikubi pa sa ato ang technician dire. Kay na wala daw sa murag tagong talag file bro mer. Pero gikubi na pangitag paagi aron maka konekta ta atong page mismo sa Facebook nga Dapig sa Kamatora. Kumusta lang sa mga igsoon sa Visayas, Cebu, Negros, ang gabi ka ninyong tanan, diha sa Bohol, Sikihor, diha sa Iloilo, may ang gabi ka ninyong tanan, bisan pa rin dapit sa Davao area, may ang gabi sa tanong mga igsoong taga Davao, amo na lang ilaras og Davao ni, eh dako man ang Davao, bisan pa sa Cotabato region, may ang gabi ka ninyong tanan. Labi na diha usab sa Luzon. Mayang gabi ikan yung tanan diha. Sal Luzon, ang brad Sunny Gabalis, ang brad Danny Mira, ubang pa mga kaigsuunan, ang brad GD Palangan. Ang mga kaigsuunan ito di Arons Luzon, bro, mer. Ang mga usin nag-atiman dito nga area. Sa mayang gabi, mga kaigsuun. So, busa ka ito na lang, ang pipila ng among matimbaya, mga suking tigpaminaw, no? Ito na kami, bisan pa sa mga tapikoon niya, dapit. Pansarili pa, Bumir, akong ihatangin mo ang panahon sa pag-ampo.
2: Amen. Lord Jesus, Ginoo, ikaw gid amon daygon sa gihapon ug sa kanunay nga ikaw wala magkulang sa pag-atiman, pagtagad ka namo, Ginoo. Amen. San pa sa mo ang pag-anhi dari, Ginoo, sa estasyonan. Salamat ikaw nag-aamping, nagabantay lang namo, Ginoo, kauban sa mga igsuon. Salamat ining kagabion. Ikaw usab mo tugyanan pag-usab. Nining mo ang buluhaton, Ginoo, sa pagpadayag sa imong pulong. Ingo lang kami magpadayag sa imong pulong, Ginoo, Jesus, sa panikaw mo yung magabuhat. Sa matag-usa, magpatalinghog o Ginoo, labi na gyud sa mga dili pa mga magtotoo, Ginoo, Jesus. Sa amo kining itugyan og isalig namo diha kanimo, Ginoo, Jesus, uban ang imuhang mga paglamdag, alang kanamo ang espiritu among gikinahanglan. Mo magiya sa among mga pagsulti nga mahimong mahaom gyud diha sa imong pulong, Ginoo, Jesus. Mahaom sa kamatuoran og mahimong tagbo sa kinahanglan sa nang naminaw, Ginoo, Jesus.
0: Amen.
2: Sa nini kagabion, muduol kami pag-usab kanimo.
0: Amen.
2: Ang Panginoon diha sa imong presensya, ang imong dugo una pag una, Ginoo, Jesus, may magahinlo sa tanan namong mga pagkadili matarong, ikaw na side sa amo ang mga pagbati nga
0: Amen.
2: Dili mahibaw-an sa uban. Sa amo kining isalig na kanimo, Ginoo, o ang imong dugo may magahinlo sa tanan, o ang espiritu may magiya na mo.
0: Hallelujah.
2: Sa amo ang pagpadayag sa iyong pulong, Ginoo.
0: Praise the Lord.
2: Sa amo kining isalig na kanimo, Ginoo. Lord Jesus. Amen. Amen.
0: So mga suking tigpaminaw, manghinaot mi labi na sa mga nagasubaybay sa ato ang pagsibya atong miaging Domingo. Maglaom mi mga suking tigpaminaw nga nakasubaybay gyud mo aron masabtan ninyo ang plano sa Dios.
2: Amen.
0: Anining gabi-o na among ipadayon ang maong tapiko aron sa paglamdag labi na sa mga naga serious gyud pagpaminaw nga walay putol, no? Importante man gud pud, bro, mer nga ang pagpaminaw gyud di gyud pud maputol kay aron makuha nimo, bro, Vince ba? Ang biyo gyud sa tapiko. Mura gud na siya drama, bro, mer. Kabantay ka lang drama, di ba naman ay nakaraan? Makasubaybay ka.
2: Yes.
0: Kung dili ni mo masubaybay gyud, murabag sa unang panahon radyo man to. Mingon jud to ako mama, bro, mer nga palit og bagong battery kay gubat na ba to kay tungko ana. Ana, nakaraan ba to ani? Yun ana ba? So sa ato ang pagsibya, ingon ani mga suwing tigpaminaw labi na kun nasunod nimo.
3: Yes.
0: Oh, kinahanglan jud nga mutanol paminaw aron makuha gyud ang punto. Masabtan ba? Gitaw mong atyang, bro, mer og bay tema, bay topic, unya among topic, espiritu nga pagadawaton, pagtuo. Pagtuo ang pinaka talangkuban sa atong tapiko.
2: Yes.
0: So kung masubaybay ni mga suking tigpaminaw, mahimong masabtan ninyo. O gawas lang atong tawgunta lang og naka paglubag ana. Uy, murang indot ni. Ingon ana murag di pa kay makuha ang view. Pero katong naka sugod na, humana gyud ninyo aron masabtan ninyo ang tapiko. Kay labing importante ni mga suking tigpaminaw. Ngano man? Nganong pinaka importante? Tungod kay naay mga namoy mga panahon sa ato lang intro, bro, Vince, nga kontento ka na ba? Bro, mayro sa imong nasayran, mahitungod sa kasulatan?
2: Yes.
0: Oh? Importante man kung masayran ang mga suking tigpaminaw, kaya nga naman. Naman, nabay usahay, bro, mayro nga, ang uban, lahat magong gi-assume, nag-assume man kung ta, naguna-una ta, bro, Vince, nga, inigdalag Biblia, truth yun, sulti yan eh. Oh, kamaturan, yun. Ang kamaturan mo na idala, bro, mayro.
2: Yes.
0: Oh, namay gingon ana. Naman da ay, ang gidala niya, kamaturan ra, pero, kana na ang nagdala, wala sa kamaturan. Namay, ana, naman na siya. So busa nining gabi una mga suwing tigpaminaw, among isulti may tungod ning pagtuo.
3: Yes.
0: Kinay usahay amo tuo lang ta nga imao ni. Pero ang tinuod walay kahibalo ba? Importante magunang kahibalo mga suwing tigpaminaw kay ang Biblia lapad bi ani, baga ni, pero bisan pag Biblia imong gidala kung dili nimo masabtan ang punto, mo na giingon lagi nga dili mo matugkad ang plano sa Dios. Pero kung masabtan nimo ang punto, like for example, na may ubang mo kuan sa kasulatan sa likay mabasa nga maoni. Ato ta example mga suking tagpaminaw ha. Nga ngano importante gyud masabtan nato ang kasulatan? Kay naay ubang motulo sa kasulatan, gitawag nato na province og hiniwi ba?
3: Hiniwi nga pagpadapat.
0: Nga pagpadapat bisag dili haom siya sa maong tapiko sa likay naay mabasa nga litra. Pero kung basahon nimo ang whole chapter dili mo ibot ipasabot. Amo nga tiyag tan-awa lagi mabasa gyud. Oh, mabasa gyud oh. Pero dili mo ay punto mo ibot ipasabot. Ah, pananglitan. Balik ko gyapon ni sanglitanan mga suking tigpaminaw. Balik ko na mo ni mga sanglitanan aron masabtan gyud ninyo. Like for example, kana na ang niingon man sa Mateo kapitulo 6 nga matud pa kung imong pikas aping Bro Benz sagpaon itan pong pikas Bro Mer.
2: Yes.
0: Oh, duna man tuy Pastor Bro Mer. Di lantok sila.

0: Liya nga sumbagon ang pikas, itahan ang pikas, ang tingkoy i-apil. Wala mabasa. Ang mabasa, pikas aping ra. Ang nahitaw mga suwing tribunal, sinumbagay ko sila. Wala man niya masabti nga ang sabot ato Bromer. Kung imong literalo na Bromer, ah, bahala ka, kumakasakat. Pero ang buti pasabot na Bromer, pailob na. Kauban na ko na nang giingon, sa gaya pa sa atong Ginoong Hesus, kung magpaubag isa kamilya, dugangig isa.
1: Yes.
0: Nagpayasabot mga suking tagpaminaw, ang imong pailob, habog ba? Taas ba? Samas tubig? Ecclesiastes Brobins. Sa di pa na ito ikon si Bromer kay atong ihatag niya ng panahon mga suking tagpaminaw, may tungkol niya ang paupinan na ito siya balik ni ining topics pagtuo. Ecclesiastes Kapitulo 1, Versikulo 6.
1: Amen.
0: Ang pailob mga suking tagpaminaw, ang buti pasabot ana, samas dagat ba? Tubig? Ginoon.
2: Uno size, ang hangin mo padulong sa habagatan.
0: Uno size, city.
2: City, ang tanan ng mga suba, nagabaha paingon sa dagat.
0: Amen.
2: Apan ang dagat, wala mapuno.
0: Sa klaro kay mga suwing tigpaminaw, ang giingon sa gibasa, ang baha, tanan, kanang gikan sa bukid mga suwing tigpaminaw, paingon sa dagat. Pero ang dagat, bro, means, wala puno.
1: Pinod.
0: Oga, mintin ra siya. Ingana o sa bro, mer, ang pailob. Dapat ang pailob nga buhato nato nga mga magtutuo ingon ana labi na sa mga tao sa Dios nga walay puas ba nakaron man niya masabti na ang buot sabot mga suking tigpaminaw ang kasulatan dapat masabtan kay kung dili makasabot sa kasulatan
1: yes
0: mao na dakong sayop basta dili masabtan ang kasulatan Mateo Brobins Mateo Kapitulo 22 basta dili masabtan ang kasulatan mao dunay nakahimong sayop diha. Basta kay dili masabtan. Kapitulo
2: 22-29. Nag-ingon. Apan kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon. Nangasayop kamo, kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahum sa Dios.
0: Ang sayop niya mga suwing tigpaminaw, basta kay dili masabtan ang kasulatan o ang gahum sa Dios. Kanang gahum sa Dios, Bromer. Maingon man ako, niingon man niya ang kasulatan nga si Kristo pinadala na kay Muhawid naman po din ang versikulo harbo mer nga pinadala ang mingunig agi padala si Kristo di yun ay siya Dios kay pinadala raman ang iyang gawir ang katulad ng versikulo ha wala mo niya hot nagbasa ang tibuok huwan di niya makuha ang view nga niingon man diha nga ang nagpadala wa man mabilin uban man sa maong basahon ragyapon murag ingon na ba mga suing tigpaminaw busa importante nga ang kasulatan masabtan gid bro mer.
1: Amen.
0: Oh. Kay daghan karon nga nagdalag kasulatan ang kasulatan ay balaan or truth pero ang nagsulti wala sa truth. Oh ingon ana mga suwing tigpaminaw. Busa ikaw di karon nga nakadungog. Oh nakapaminaw gyud labi na tong wa gyud in town makabalo. Tawgon talag nagsinati pas pagtulon-an sa mga Kristohano na.
1: Yes.
0: Pamalandong diha kanam kay aron masabtan nimo. Kay kung di masabtan ang kasulatan mga suwing tigpaminaw maoy rason nga masayo punta. Nabosa, salamat og dayon ang Ginoo, Bromer.
1: Amen.
0: Akong iatan nimo ang topiko. Duna nay kalambigitan sa pagtuo. Buino mga suing tigpaminaw alas 7:30 na sa gagabihon. Bromer.
1: Amen. Dayon ang Ginoo mga igsoon og mga kaigalaan namo nga nagapaminaw. Wala pa mao pinaton live Brad Michael no.
3: Wala.
1: Musa ato ang mga kaigalaan nga nagapaminaw sa radio. Sa
3: pero,
1: FM o sa AM.
3: Nag-live gapon sa ilang page sa radio.
1: Ah, sa ilang page sa yes, radio bagting.
3: So, search lang.
1: Amen.
3: Ang ilang page or i-follow ilang page. Makita na dito.
1: Sa radio bagting.
3: Oh, ilang page.
1: Kabalik amen. Sa page sa radio bagting mga higalag mga ison. Salamat sa Ginoo. Parang tas to ang mga hilisgutan, mga topic ko, mga kaigsoonan nga atong gihapong gipadayon pag saysay. Nining kagabion. Pupila na kadomingo ng atong gisaysay ni. Wa punta to dali-dali ang Brad Vincent tungod kay ang ato ang program kaloyan si Ginoo taas-taas mo
2: taas, punoy gihatay. Taas pag ini.
1: Mao na dili maayo dali-dali on ato.
2: Oo.
1: Mao nang salamat kaayo sa Ginoo mga igsoon padayantas ato ang mga topiko paghisgutan kalabutan aning pagtuo.
2: Amen.
1: Pero sa dili pa tinuod bitag yon. Tinuod bitag yon Brad Vincent na dili ko mo kay nagdala nag Biblia mutuon na gitatanan ana.
2: Tinuod.
1: Okay, akini kuan gini. Kamatuuran na inalaan eh. Karong panahon na, daghan mong gugadalag Biblia, pero wala gi-expose yun ang truth ba? Kamatuuran nga tos mga katawahan. Busa sa Biblia, kung kaling Biblia mga higalang igsoon, kung dili na to masabtan, masipyat ang ato ang interpretation, masipyat ang ato ang pagpanabot, nga naman tungod kay ang mga butang mangod sa Biblia, Dili

0: ang tangan to sa Dios si Galag Ison. Sa Kolosas. Okay, Kolosas.
1: Kolosas.
0: Sa tanahon, kapitulo 1.
1: Uno. Versikulo.
0: Versikulo 21.
1: 21. Nagingon. O kamu nga kaniadto, mga nahimutang sa layo.
0: Yes.
1: O mga mabinatukon diha sa panghunahuna.
0: O.
1: Nga na naghimo sa mga daotang buhat.
0: Amen.
1: Padayon. Karon iya nang napasiguli ngadto kaniya.
0: Napasiguli na.
1: Diha sa iyang tawhanon nga lawas.
0: Na.
1: Binaagi sa iyang kamatayon.
0: Binaagi sa iyang kamatayon.
1: Aron iya kamong ipaatubang binalaan
0: o
1: dili masaway.
0: Yes.
1: O dili mabadlong.
0: Kana.
1: Diha sa iyang atubangan.
0: O. Busa tao higalang igsoon ang pagtuo na matarong siya dayon. Napasiguli na. Ang iyang kahimtang ato sa Dios kaya nakabato na magpakigdait. Musa mo na importante kayo nga kining pagtuo ato ning mabatunan karong panahon na. Kaning pagtuo ato kang Hesus. No, sige tagahisgot pagtuo kay aron gyud sa tuyo ba nga mapasabot yun nato sa itong mga listeners. Unsa ka importante kining pagtuo? Ang mga religious group magpadayag mo po na sila pagtuo. Pero bantayan na ng sa relihiyon.
1: Tinod.
0: Kay kanang sa relihiyon nagtaba nag dili maayo. No, dili na pure gyud nga pagtuo, Brother Michael.
2: Unsa man po nang mini, Bro Mer?
0: Oh, kay naay gitawag nga kaya man dili tinuod nga pagtuo. At ang tanahon sa 2 Timoteo. Naay gitawag niya o mini pagtuo. 2 Timoteo kapitulo okay, 3
1: versikulo.
0: Versikulo 8.
1: 8 nagingon.
0: Ah, si Tisa.
1: Si nga kanunang managtuon.
0: Nagtuon raon ta.
1: Apan bisan unsaon dili gayon managpakabot sa kaybalus sa kamaturan.
0: Naay sigtuon pero di gyud kakabot sa kaybalus kamaturan. Nga naman 8.
1: Og maingon nga si James og si James.
0: Oh.
1: Misupa kang Moises.
0: Dayon.
1: Maingon man usab kini mga tawhana.
0: Oh.
1: Nagasupak sa kamaturan.
0: Nagsupak sa kamaturan.
1: Mga tawo nga dunot og pangunahuna.
0: Dayon.
1: Minig pagtuo.
0: Batayanan day kay galang igsoon tong tawag minig pagtuo. Kana ganing minig pagtuo, dili iba tinuod ang pagtuo.
1: Tinuod.
0: Usa bayan balantayan, kanang mga gipangwali karon sa mga religious group mga higalang igsoon. Bantayan na, na kay imong tan-aon kun di ka kabantay mo. Kay patuohon mo pagas Ginoo aron ka maluwas, aron ka mapasaylo sa imong sala. Ka kay ang kanang gawali diha higalang igsoon tungod ra na kay nanapi ba sa pulong sa Ginoo. Usa dili pure gyud nga pagtuo ang ginala. Musa gitawag siya minig pagtuo.
1: Minig
0: pagtuo. Dili tinuod nga pagtuo ang ginala. Muna bantayanan higalag isay ang tuyo sa Ginoo mahimo kitang mutuo gyud sa higpit dili na. Minig pagtuo. Unang Timoteo 1:15.
1: Unang Timoteo 1:15.
0: Dili nang minig pagtuo.
1: Kasaligan ug takos pagadawaton.
0: Kana.
1: Sa bugus ang ginaingon.
0: Oh.
1: Nga si Kristo Isus mianhi sa kalibutan.
0: Dayon.
1: Aron sa pagluwas sa mga makasala.
0: Oh.
1: Ug ako mao ang labaw sa mga makasala.
0: Atong subli on dere sa gipadayag version nga Biblia, unang Timoteo 1:15. Kana bang pagtuo gyud nga hinang minig pagtuo. Kay kanang minig pagtuo, dili man tinuod pagtuo. Gipadayag version
1: unang Timoteo
0: 1:15.
1: 1:15 nagingon.
0: Yes.
1: Tinuod ang giingon og angay dawaton.
0: Kana.
1: Og tuuhan sa hingpit.
0: Og tuuhan sa hingpit.
1: Nga mianhi si Kristo Hesus sa kalibutan.
0: Amen.
1: Aron pagluwas sa mga makasala.
0: Oh.
1: Ako ang labing daotan kanila.
0: Kana. Busa. Ang giingon diha takos dawaton og tuuhan gyud sa hingpit. Kana tuuhan gyud nimo sa hingpit. Kana bang si Hesus rugi imong gituuhan? Karon kay naa mo puy motuo kang Hesus din mag daghan pa umpog mga tuo-tuo Brother Michael.
1: Tinod.
0: Motuo kang Hesus pero sakit-sakit na gani, may gud na buyagan man eh. Dili na tinuod nga pagtuo.
1: Dili gyud.
0: Dayon patambalan dayon dito sa mga magtawal-tawal no. So wala kay tinuod nga pagtuo kang Hesus ana. Yo, mo na gitawag minig pagtuo ba? Walay tinuod gyud nga pagtuo. Niabantayanan ra baning walay tinuod nga pagtuo kaning minig pagtuo. Kay ikaw ana higalang igsoon kung imong pagtuo mini dili tinuod mahimo po kang unsa 2 Corinto 11:26.
1: 2 Corinto
0: bantayan na na
1: 11:26.
0: Amen.
1: Nagingon sa masubsob nga panaw.
0: Sa masubsob nga panaw kasi natian ang Pablo
1: nang ako sa katalagman sa mga suba
0: Taay katalagman sa mga suba.
1: Sa katalagman gumikin.

0: og ang siga sa usa ka espada nga nagalisuliso aron sa pagbantay sa dalan sa kahoy sa kinabuhi.
1: Di atras 22.
0: Og miingon si Jehova nga Dios.
1: Oh.
0: Aniya karon. Ang tawo nahimo nga ingon nga usa ka nato.
1: Dayon.
0: Sa pagkahibalo sa mayo og sa dautan.
1: Dayon.
0: Og karon tingali unya ituyod niya ang iyang kamot og mukuha usab sa kahoy sa kinabuhi. Og mukaon og mabuhi sa gihapon.
1: Busa tungod ani nga hitabo kaw nahimo namang yung sama sa Dios nga nahibalo sa maayon sa dautan.
0: Amen.
1: Nga doon na elemento sa sala nga naka-absorb sa iyang lawas tungod sa iyang pagkaon sa bungas sa kahibalo sa pag-ilas may dautan. Busa di na siya tugutan sa Ginoo Brad Vincent nga mukaon siya sa kahoy sa kinabuhi kay mahimo man siyang immortal.
0: Mm.
1: Mahimo siyang dili na mamatay unya naanay dautang elemento na kasulod sa iyang lawas.
0: Mm.
1: Busa ang tao mahimo na siyang immortal niya dautan na ang tao.
0: Yes.
1: Mauna nga ang dalan sa kawis kinabuhi ipabantayag kay Ruben dahil ang espada ga libot-libot aron ang tao di gyud makaadtog makakuha. Busa human nahulog ang tao higalang igsoon napakyas na siya sa pagkabot sa kahoy sa kinabuhi. Wala na masinati ang kinabuhing dayon. Kinabuhi sa Dios. Kay mao naman God kung nakakaon sila sa kahoy sa kinabuhi.
0: Mm.
1: Kung kinapakyas, basta na-cut off ang ilang kadugtungan sa kinabuhi galang yung soon. Ipahiuli sa Dios ang pagsinati sa tao sa kinabuhi sa Dios. Sa unsa mang paagi, sa size 47, gibasa na, ingon siya ang mutuo kanako makabaton sa kinabuhing dayon.
0: Yes.
1: Sa 336, ang mutuo kanako makabatog kinabuhi. Apan ang dili magsugod sa anak, dili makatilaw kinabuhi. Busa ang pagsinati sa kinabuhi sa Ginoo higalang igsoon, pinaagi na sa imong pagtuo kang Kristo. Ang ispagtuo ni imong kang Kristo, imong masinati ang kinabuhi sa Dios.
0: Mm.
1: Busa klaro na higalang igsoon. Naya kanindot pagyud kayo, kay kung mutuo kaniya, makabaton kang kinabuhing dayon, dili pagyud ka malaglag, Brad Vincent, maunay pasalig. 1:3:16, common kay na ang bersikulo.
0: Kinon.
1: Na ginagamit higalang igsoon.
0: Juan 3:16, kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan.
1: Amen.
0: Nga tungod niya na, gihatag niya ang iyang bugtong anak.
1: Dayon.
0: Aron ang tanan nga musalig kaniya, dili malaglag.
1: Tana.
0: Kung dili may kinabuhing dayon.
1: Ang musalig, ang mutuo kaniya, dili malaglag kung kinabuhing dayon.
0: Amen.
1: Maunay pasalig sa Ginoo, pinaagis atong pagtuo ni Kristo. Nga mo ay gipadala alang nato, aron masulbad ang tanan atong problema nato sa Dios. Makabaton o kinabuhing dayon, dili siya malaglag. Kung dili, mga igsoon, makabaton siya o kinabuhing na yun. Muna ay pasalig.
2: Ang yung laglag kun, bro, Mer?
1: Nang may pagtuo mo iyahang naglagon.
2: May naglagon.
1: Disiti? Naman ito sa disiti?
2: Di, disiti so.
0: Tris disiti, kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan.
1: Na yun?
0: Dili aron ang kalibutan iyang pagahukman sa silot.
1: Oh.
0: Kung dili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya.
1: Na, maluwas pinaagi kaniya.
2: Sa ito pa, ang Diyos, magaluwas, pinagis pagtuo.
1: Pinagis pagtuo.
2: Nga, gisaysay mo ito sa aging bro, mer nga, karong panahon na ang paagi yung
1: anak. Na.
2: Katong pagtuo, dihas pagtuo.
1: Yes.
2: Busa, nining panahon na bro, mer, tapi ko na ito pagtuo, sa sunod hiyon, sa sunod na itong sibya, tugutan sa Ginoo, ato nining masulti sa ito mga suhing tigpaminaw, ug diha na bataman, mga na ba, no?
1: Oo, oh, kana.
2: Oo. Oh. Yan, huwag successful na rabay nagtudlo nga. Ah, di naman kinahanglan ko ng bautismo, good.
1: Yes.
2: Pagtuo, ramang good, kay mao man na, grasya man na, good. Ito nang ipasabot og may bromer nga. Kinarabay nagsayasayron nga walay bautismo, bro, Vince.
1: Wala na.
2: Pagtuo lang, awa.
1: Pagtuo na, awa na.
2: Tuo lang, okay na.
3: Nae pundok.
2: Nae mapundok na nagtudoan na.
1: Oh.
2: Wala sila kabalo nga kanan ang pagtuo, invisible na.
1: Yes. Bautismo ang gibanen, pero di mo tuong bautismo. Oh.
2: Kuya, awa po, no? Kauban na guna, bromer nga, iglesia ni Kristo. Like for example, unya, ang maong grupo, di mo to nga si Kristo, Dios.
1: Yes.
2: Mga yun na nabalik, sura po kayo, no? O ako si Kristo, unya, di mo mutuon ako nga Diyos. Unya, sa Biblia na pa, bro, si Kristo rin manluluwas sa iglesia.
1: Kana.
2: Di mo na ko luwason.
1: Yes.
2: Okay, di ko ko Diyos.
1: Pareho rin na, Bert Michael, nga naninda kag, nag-promote kag tambal sa paraupaw.
2: O, unya, ikaw?
1: Na ikaw ninda, upaw po.
2: Naliso na.
1: Ngayon, wa po ka mutuon, nga kanang imong tambal, tambal gid sa upaw.
2: Baba, naliso ra po kayo.
1: Mamunan ba? Yan na. Mga ilustrasyon lang na siya.
2: Mm.
1: Mga simple ilustrasyon.
2: Laging.
1: Ato ang gi sulti para
2: maparo ang kwan.
1: Sabot ba nga? Dili kay pagtuo rapod.
2: Kana
1: sa ato na masigutan sa no sa panahon.
2: Ang tinuod atong isulti, bro, mer nga di lang sa pagtuo, part of faith na siya.
1: Part of faith na.
2: Okay, kanang butanga, kanang bahina, mao man siya ay nagpaklaro aning faith nga di makita, invisible mo kanang faith, bro, mer.
1: Yes.
2: Kamura man ang duhas Ginoo.
1: Kana.

0: kinahanglan na nimo ipakita na mo maging ana ba? Ipakita na mo mga higala nga uy nituog yun dai siya.
1: Hmm.
0: Oh, ingon ana kay katubitang mapatabot atong iyonoko.
1: Yes.
0: Ingon si ingon ang iyonoko nga magbuhat ko ani, ana, mo ni ilubong ko. Bautismo iko ingon si Philippine nga oh, nagtuo ka.
1: Nagtuo.
0: Sa to pa ang bot pwede ka ilubong kung wa ka ning faith.
1: Yes, mao nang ang pagtuo ato yun oh. Ning banatan yun. Og saysay.
0: Oh.
1: Kay di man pud mo di man buka pwede nga mo undergo ka og
0: atong
1: baptism kon hula kay pagtuo ato.
0: Mauna.
1: Oh, mauna nga ato yung gipa
0: gipino-pino.
1: Pino-pino pag ato gidugangan pag saysay met ko ano yung pagtuo nato.
0: Sa sunod bro mer ato ni ikwan nga dira ba taman sa pagtuo?
1: Kana.
0: Kay kisa pud tuuhan kay nayusay mutuo man og kanini ang dito man maghalad-halad pud atong.
1: Oh.
0: Maghalad-halad mo itong bukid.
1: Apil na sa minig pagtuo,
0: oh, no? Apil na sa minig pagtuo. Ato mo po maghalad atong bato.
1: Dili tinaon ba?
0: Karon kay pag-ato niya sa kagwangan. Pag ulit na mula, man. Diyan. Ay, doon na. Diliingon na ito atong dapita. Ah, halaran daig manok.
1: Binukid.
0: Binuangan po ato ang kitawag nilag. Mauning tawhana. Hala, kinanglanig manok nga. Mauni ang tiil. Karon kay wakman po. Diyan mo itong manok, ha? Ingon, ana. Ay, kinanglag halad aning babuya. Ihaw, kakanunon ramon da ito, Romer. Naulog-ulogan tong minig pagtuo. Akan apil na siya bro, ng bahina pagtuo. Apan sabi, di pa na mga suking tigpaminaw, kining among gisgutan sa pagkakaron, gawas ini ang mini, ayaw na, di na makaluwas. Kining pagtuo. Kaya kung di ka makabato ning pagtuong tinuod, Huda 5.
1: Yes.
0: Mga suking tigpaminaw, laglagon yung kasginoo. Rawa.
2: Huda 5. Karon buot kong ipinhumdom kaninyo. Bisan tuod sa makausa ug sa dayo, nasayran ninyo ang tanan nga ang Ginoo nga nagluwas sa usa ka katawhan gikan sa yuta sa Ehipto. Siya saglag diha kanila ngadtong wala managpanuo.
0: Kuya yes. Romer, basta kay di mo tuo, Romer.
1: Laglag yon.
0: Laglag yon. Busa mga suwing tigpaminaw una tuuhan ni mong Ginoo ipasibo. Kanang pagtuo gyud, Romer, at atong dadon sa sunod natong Sibya karong tugot sa Ginoo sunod Domingo, tong atong Grigo.
1: Yes.
0: Atong tan-aon sa Grigo kung giunsa ang pagtuo. Unsay buot ipasabot ining pagtuo kay kung dili nato masabtan ni ato tuo lang pod mo nang niingon ang Ginoong Hesus kay pagtuo sa babae kinahanglan ato musimba tong bukid bro
1: yes.
0: Sa Juan 4 ba ato naman ang gibasa ato lang balikon kamay pero ay nagbalik kag basa Juan 4 giingon ang Ginoo sa mga sa inyong katigulangan kinahanglan man anhi man musimba nining bukid mabot yung pagtuo kanang bukid ha bro mer daghan kayo sa itong mga katigulangan.
1: Yes, tinawon.
0: O, sublion na to. Ako subano mangyug ko mga suking tigpaminaw, no? Doon naman tayo dugo, anak, bro. Mer, dilingos pagdaot sa mga subano, ha? Subano, tribes, ingon, anak. Pero di akang Kristo. Ang tinuwa na yung subano.
1: Wow.
0: Kristohanon, tribes, maguna. Kaliwat mo ng Kristohanon.
1: Sa galas siya, no?
0: O, wala na yung subano. Ang tinuod lang, ato lang, parang dali masabtan, bro, mer. O dali ma-catch up sa itong mga suking tigpaminaw. Dili ko maatuglain. Ako lang ikon akong kaugaling ng subano ko. Ako makitaan sa akong lula sa una. Bato, kahoy, bro, mer. Dili nang kahoy nga larawan, ha? Kahoy, yun nga. Uy, dako yung kahoy, nabuyagan si Kuan din, he.
1: Balite.
0: Oh, mga balite. Mamaling mga siya, bro, mer.
1: Tinawan.
0: Puyo di, ha? Oh, kana siya, bilang of faith na siya, pero mini lagi.
2: Mini.
0: Dili na makaluwa.
1: Mga totoo.
0: Oh, yun, ana. So, mga suwing tigpaminaw, sayop na siya. Oh, usa na sa, kanang gitaw na to, bro, mer, nga, Diyos-Diyos nga di makita.
1: Tinawan.
0: Ang Diyos-Diyos nga makita, katumang ilhon na to, umingon man dito nga, ah, bawal ang pagsimbag Diyos-Diyos, ang imong gisaway din, sige, katulang nagsimbag larawan. Simbara og Diyos-Diyos, kato ang giplastar province. Wala ka kabalo nga sa imong pagsimba, pagbuhat ni mong halad, ani, halad-halad ni mo ni mga itlo, gining manok, ibutang ni mo ani nga dapit, ibabaw sa bato, punuan sa kahoy.
1: Yes.
0: Kana siya, suwinti pa minaw, pagtuo po na ni mo, pero mo na giingon, pagtuo ni mo nga nag-assume ka, nga okira. Pagtuo na nimo nga pag-alagad kunuhay na nimo kana bro mer para nila pag-alagad mo na sa Ginoo. Pero mo nay pagtuo og pag-alagad nga wala duyugig kay balo nga di dai pwede.
2: Amen.
0: Roma kapitulo 10 versikulo 1 sugod.
2: Amen. Roma 10.
0: Pagtuo na nag-assume ka nga okay ra pero di dai pag-alagad na nimo kunuhay pero wala nimo ubanig no. Dos di sobro mer. Abro Benz tama sa 3.
2: Roma 10 dos kay saksi ako nila.
1: Amen.
2: Nga sila adunay sa Dios.
1: Tinaon.
2: Apan nga wala duyugi sa kay balo. Og kay wala man sila himbang kaagan may tungod sa pagkamatarong nga nagagikan sa Dios og nagapaningkamot sa paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Wala sila magpailalom sa pagkamatarong nga iya yes. Sa Dios.
0: Sila dunay ginuon sa lighting abro mer nga moalaga sa Ginoo.
1: Kana.
0: Pero nag-assume man sila nga kining pamaagi ha o kirani, wala may kay balos Biblia, bro, mer. Muna ang ilang pag

0: Pagtuo. Natunong sila sa pagtuong mini.
1: Yes. Kanang sa kulusas. Oh. Kanang. Patuo-tuo. Mm. Malimbongong patuo-tuo.
0: Ano, Diyos, adili, no? Diyos, balay-balay ba?
1: Patuo-tuo.
0: Nakong sama mo na, nagdulamig track. Adili, tinood track ba? Sige daw.
2: Kulusas.
1: Dos-otso.
2: Dos-otso. Bantayin ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo. Pinaagi sa filosofiya.
1: Da yon.
2: Ug sa malimbungon nga pagpatuo-tuo.
1: Malimbungon di ay. Pagpatuo-tuo.
2: Sumala sa tawhanong kalagdaan nga gikabilin-bilin.
1: Da yon.
2: Sumala sa mga paninugdan nga tinuuhan sa kalibutan.
1: Da yon.
2: Ug dili sumala ni Kristo.
1: Na ay dili sumala ang Kristo.
0: Kuyawan ang pagtuuha, bro. Mir, oy. Mao nay pinakaimportante ato na makita karon, bro.
1: Ana.
0: Sumala sa tinuuhan sa kalibutan. Pagkadaghana kay ng mga suking tigpaminaw. Karang na imamatay, bro Mer.
1: Yes.
0: Pagtuo man asya mga swing tigpaminaw, kana bitaw mamatay, na imamatay kaliwat, musuong-suong sa musuong
1: lungon.
0: Suong sa lungon, dili kinahanglan magpasaan sa cross tong kaliwat kadyong lain.
1: Manilhig.
0: Basing musunod.
1: Di manilhig.
0: Di manilhig, di magkutlog dahon sa kanana ang unsa ni kamunggay, putlag lubi, kato pa yung dahag bunga, gikupras pa ni una. Naiusay, magdamgo og tae. Tuuhan din ni Marte. Kung pagtuo, tinuod pa ng pagtuo mga suking tigpaminaw nga magdamgog tayo swerte, ay napaghulat damgo. Naidahang taig kabaw, anang na ang inyong uma, posible. Lukdog tayo. Why pili? Taig tao, taig kwan. Lukdog kay swerte good. Paabot na magdamgo. Nagdi nakakatulog, di nakakamata, wa na ang swerte. Pagtuo, gaya po na pero mga suking tigpaminaw, pero mini lagi. Pato, mga bro, may naturang dugangan sa nudigay yun. Kung ano tayo panahon, tigpaminaw, nahon. Na naman ang ato ang mga mag-awit tad-usab alang sa ila ang muhalat usab o mga pag-awit alang sa Ginoo atong tagaan og panahon mga suking tigpaminaw.
1: Yes.
0: Busa tambay kamo diha mga suking tigpaminaw no? Kay ato usab sila nga iplastar diri sa ato ang istiyon. China.

0: Ang title, Bro Mer?
1: Ito, Vincent, na nalimot ang tunong ko.
2: Ang panahon karon,
0: hadol na. So, sa gabi na itong mag-awit, si Sister...
1: Rosanne
0: Canoog.
1: Canoog.
0: Gikan sa...
1: Midsalit.
0: Sa gihapon si Sister Gisa Tumagad. Gikan sa Tabina. O sa gihapon si Brother Janjan Gilia. Gikan sa Iglesia sa Pagadian. O sa gihapon atong guitarist. Pinato malimtan si Brother Lim Minusa. Gikan sa Iglesia sa Lapuyan. So mga suking tigpaminaw, maadto na tabisan pa sa mga pagbasa sa mga nagakomment. Sa ato ang live, no? Apan sa dili pa, naigipa sa si Bro Dan, Bro Vince. Ato daw ni siyang itimbaya kay kanuna rin daw ni nag-subaybay sa itong programa. Di rin ni Sambang Director ang nagpa-shout out. Si Sister Marby Islit, yung tanan, daigon ang Diyos. Niya po usap nga gipa-apel. Matod pa niya nga ayong gabi na itong tanan pa siya sa iya kunong inahan. Diha sa Tultulan Tabina nga si TC Duma H man ni Bro Dan? TC Dumaog siguro ni? Dumauman H man ni Kuan? Sige lang, Dumao or Dumaog si Islit nga kada Domingo dito daw naminaw siya Bro Benz. Sa salamat sa Ginoo sa mga nag subaybay no. Sige po magbasa ta sa mga nagakoment ni Brother Rinmark Bitangkor diri sa Pagadian. Ni Joel Baral Giting, ni GR Sibuyan, girambol man yung alam bro GR. Ni EG Agot Kaliso, mayong gabi bro. Ni Brother Gerson Carilinha, ni Sister Aning Gilia usab. Bisan pa usab ni Brother Alex Cavrelios. Always gusto sila naminaw di asmahayag. Boy Dilo Santos, Rolando Badiang, ni Jill Bo, ni Will Ragas, Cavrelios Family usab. Alex Cavrelios Jr. og Senior. Margie Cavrelios, Jifty Cavrelios, o inaisimor man o. Amen, salamat sa Ginoo Brad. Ni Brother Padaw Pons Arnel, diha sa Pampanga Tarlac. Kumusta sa maigsong diha sa Tarlac, Brad? Nagikanta diha sa una, no? Erlinda Aviola, ni Brad Ricky Akain, diha sa Gutalac. Maying gabi, bro. Sa tanang maigsong nato diha sa Gutalac. Mga alga, pamili usab. Mirasol Aranjuez, maying gabi, ter. Mirasol. Ni Sister Elizabeth na Basilia di Kapi diha sa church in Maramag. Robins.
3: Bisan pang brother Sami Mamintas no, nani karon sa Cagayan ug ako masayop no, anak ni brother Dalo no. Bisan pa kam brother Jani Lagilayan. Kam Sister Per Magsayo no, taga Ayala, Sabanga City. Amen. Bisan pa kang Zinelin Lumutaw Ansulong.

0: Dan pakang Ornelio, no? Amin, praise the Lord. What's in from Osami City, Alan Batalona. Na address pagadian, siyempre. Bisan pa kang Brother Ramil Binano. Bisan pa kang Salayaw Reniela, no? Watching from Malita, amin, igsoon. Bisan pa kay Bayubay, no? Diya sa Dimataling. Ang Sister Lucy, no? Kalimpong, diya sa Tabina. Bisan pa yung igsoon usab. No? Sister Mimic Chavez, no? Aplay doon na Roslinda, oh. Chavez na sila, oh. Bisan pa kang Sister Jinami Maang diya sa Cebu, no? Uban sa yahang igsoon no sab si Loreto, no? Biton. No? Dominga Maghanoy Durimon, no? Durimon manin hon. No, kang Kuya mag-apelido Durimon. No? Kang Kang Ruda Baldonado, no? Diya sa Lala, no? Church in Lala. Bisan pa kang Jisrael Palacio Carion, no? Unsan ni mga igagawa ni sa kuan. Bisan pa kang Brian Tarok diya sa San Pablo, no? Kam bisan pa kang Jennifer Yangko, no? Amen. Diya sa Negros Oriental. Kumusta brother, mga kaigsoonan diha, no? Mga Yangko family o mga Kadilinya usab family. Bisan pa kang Ryan Kagas diya sa Iloilo ni, no? Anak ni Sister Mira. Bisan pa kang Eduardo, amen. Bisan pa kang Asierwin Kadilinya. Kang Jerams Martinez, amen. Kang Sofonias Gahuman, no? Amen.
1: Kang Palawan.
0: Palawan. Bisan pa kang Sister Mylen Sugo Gotwal. Amen, Brother Mer.
2: Amen, Jason Palok Inanaw. Og Sis Yens Pakay Sumbo. Jacob Arangkana Des Iligan, ni Jerams Martinez. Og ni Mirasol Aranuis. Milpre Tanggob City. Apolonia Dumasapal.
1: Oh,
2: si Delman ba na eh?
1: Oh, Sambal Galorte. Si Karate Apolonia.
2: Ame, Apolonia Dumasapal. Jezebel Ibero Maglangit. Og ingon man ni Mercy Isik Sobrio. Og ni Joel Jamito. Apolonia. Ama naman ni no Arlene Lianic Lanson. Og ni Real Igia. Amen. This is Brother Igia. Kumusta Brad Gamay? Kumusta? Salamat sa Ginoo sa kanunayng pagsubaybay usab. Kumusta sa imong usab pamilya sa church in Titay kauban sa mga igsoon. Christopher Mana. Daahan naman to. Sa Angeles City, Pampanga.
1: Pampanga
2: pa ni. Pampanga pa lagi. Oh, Angeles City goro, Pampanga. Eh prime yang kunya sa Katulayan si Kihor. Don

0: musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipatinaw.
0: Mas gipaligon.
1: Mas gipaligon.
0: Ug mas gipakusgan.
1: Ug mas gipakusgan.
0: PBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8:30.
3: Radyo Bagbag.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Lots of players, are you ready to play and win millions? Welcome to the 9 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw this Sunday, July 26, 2026. Ngayong gabi, thousands of cash prizes from your favorite 2D Lotto and 3D Lotto games ang up for grabs. At syempre, ang inaabangan at ang goal ng lahat ang millions of cash prizes na dala ng Super Lotto 649 and the Ultra Lotto 658 na siguradong magpapabago sa buhay ninyo. Kaya naman, hawakan na ang mga tickets and start manifesting the win. Tune in lang dito sa IBC 13, DATV at sa aming mga live streaming channels at sabay-sabay nating alamin ang mga winning numbers for tonight. Ang makakasama naman natin sa pamimigay ng saya at papremyo, ang isa sa ating paboritong hosts. Hello, Mary. Good evening.
1: Good evening din sa iyo, Tracy. And of course, hello sa lahat ng ating kababayan at Lotto Barkada na nakatutok at excited ng malaman ang mga winning combinations ngayong gabi. Talaga namang exciting at naglalakihan ang ating mga prizes tonight. Pero laging tatandaan na ang lahat ng games ng PCSO ay para lang sa mga edad 18 at pataas. Kaya naman, Lotto players, huwag na ninyong iutos sa mga bata ang pagbili ng Lotto tickets at syempre, maglaro lang ng pasok sa budget. Gaya nga ng lagi namin sinasabi, let us all play smart, play safe, and play responsibly. At sa lahat ng may hawak ng tickets, good luck po sa inyo!
0: At simulan na natin by welcoming our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO.
1: And also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo.
0: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
1: At dahil nga we always make sure na transparent and fair ang ating lottery draws, araw-araw po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lotto players, ito na ba ang gabing pinaka-aantay ninyo?
0: Alamin na natin yan, it's Lotto game time na! Tara na, let's play Lotto!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: naming makapangyarihan sa lahat. Pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: panalanginan kaniini nga maong tulumanon?
1: Ipadala ang imong kinasingkasi nga halad o ikapulo.
2: Kag Pastor Estudzim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang kinuong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
5: The strongest. The strongest.
6: Oras, alas 4:30.
7: 106.2 outlets o sa inyong mga suking tindahan o niining sibyahan. FV Perfume, long lasting scents.
8: Magandang dilag, puso ko yung napiyo.
9: Agay, kasakit sa akong likwan.
10: Ani ana ang inyong gipangita nga haplas.
11: Ang haplas sa tarang haplas. Dunkies Herbal Oil. Dunkies Herbal Oil.
12: Aprobado o rekomendado sa mga eksperto.
13: Dunkies Herbal Oil.
14: Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
15: Huwag sabay mo gihula.
14: Haplas na. O sulayi ang Dunkies Herbal Oil. Dunkies Herbal Oil.
16: Tanang mga pamaol.
14: Impas. Dunkies Herbal Oil.
16: Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.
14: Dunkies Turmeric Powder 5-in-1.
16: Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita.
14: Dunkies Turmeric Powder 5-in-1.
16: Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw.
14: Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon.
16: Makapaminos o makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunulan.
14: Mual kontra sa paghubag.
16: Makaayo o makapugong sa hinungdan.
14: Sa risko sa sakit sa kasing-kasing.
16: Makatabang sa sakit nga rigla.
14: Dysmenorrhea,
16: paspas ng metabolismo,
14: pagpaubos sa level sa kolesterol,
16: makaayo sa pagutok o pagpanalipod batok sa sakit ng Alzheimer,
14: makatabang usap
16: ng mabatukan ang mga infeksyon.
14: Busa, palit na sa
16: Dunkies Turmeric Powder 5-in-1.
14: Mapalit sa mga outlet niining sibyahan.
17: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomcase Turmeric

0: Dari Monte Alegre, Aurora, Alas Jis, Sabarangay Hall, San Jose, Aurora. Kontak ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11, Media, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12, Media, Tubod Elementary School, Atbang sa Gasoline Station. Alauna y media, Caltex Gasoline Station, Tangub City. Alas 12, Media, Lotto Outlet, Sumaytambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 13, Media, Atbang sa Iglesia ni Cristo sa may Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4, Media, sa may gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pa inyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw ng Huwebes. Alas 8 atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station Banali, Pagadian City. Alas 8:45 Gasoline Station Balindawak. Unahan sa Fruit Stand. Alas 9:30 Madam Bastor Cruising Kamanga Dumalinaw. Alas 10 Cruising Padulong sa San Pablo sa may Kanunan Gipos. Alas 10:30 Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30 Waiting Shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Oddo, Waiting Shed, Parkingan sa Van sa San Miguel. Alas 12:30 Kaning Lotto Outlet sa Ligarda 1, Dinas Zamboanga del Sur. Alauna media Waiting Shed sa Dimataling. Pag alas 13:30 Rina o Gretel Flores Store, Poblacion, San Pablo.
1: Isi pangalan na to, og taga din.
2: Ako si Arman Umbrizo, taga Pula, Canlaon.
1: Pula, taga Canlaon City. O sa katinood, nadungog na mo, gikan sa ospital, ang bato ni mo sa kidney?
2: Oh, dagang kayong bato na pangihin na gawin. Primero, dako kayo itong sakit kayo, pangihin ako kayo. Dako kayo, pagka guwa ito, dagang na kayo nagsunod-sunod.
1: So, dako mayo na nigawas?
2: Oh, dako. Sakit ako, pangihin ako ito.
1: O niya, pila Canlaon ni mo gibati?
2: Ha? Kuan, masimana.
1: Pero nigamit ka Storm Kiss, Turmeric Powder 5-in-1.
2: O, oh, mawag ito yung nakakuan nga, naguhat nung nga bato.
1: So, dugay na ka nagamit, no?
2: Meron ito, wala pa kagamit ito. Nana yun.
1: Nana?
2: Oh, nana. Wala pa kainom itong turmeric. Pag... So, dasukan na kainom ko itong turmeric. Naguhat naman itong bato. Salamat po sa Ginoo sa produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sukan-sukan ato, wala yun kung nang iyong sakit ako ang puson, ma, naguhat yung bato.
1: So normal na yung pangihi ka ron?
2: Oh normal, ito muna-muna, di malisog pangihi ko eh. Magutol-utol ang ngihi, isakit kayo pangihi. O naayog ikaw.
3: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
1: Ma'am, may buntag. Isa may pangalan ni mo og tagadiin man ka.
4: Maria Marina Malabago. Cambiahan. Balyermoso.
1: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
4: 28.
1: Si 28. So may sikreto nga mutaas atong kinabuhi.
4: Gamit ko og Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaluis sa Diyos. Kaluis sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usap.
3: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
5: Maukini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
1: Day Michelle, interviewante ka, ano sa mga experience si Mos Bigro?
6: Maayagid ay inyong produkto dong, daghan siya bakteng ba? Sa wala pa ko ka Bigro, lahat yun, buta ni siya bakteng.
1: Karon?
6: Karong daghan siya bakteng nga nakagamit ko ano yung produkto nga Bigro.
1: Kula kabuk anak, kung mga anak imong bigal.
6: Sa wala pa ko ka Bigro, risi lagi kabuk bakteng. Sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 kabuok.
1: Siyotso?
6: Pag ikatulong panganak, nanak nag-21 kabuok.
1: Pag ikatulong

0: ang anak?
1: 21 kabuk yang anak. Tayong pagkaupat, 23 na kabuok.
0: 23 kabuok,
2: Maragoy? Tinuuna?
0: Ha?
2: Itagi ko, 23 kabuok, naghibok.
0: Taro man.
2: Alagay.
0: Lobo po ng sulok kabuok, anay gibuhi.
2: Kung saon mo ng pagka, magtinasin, mabuhi, Maragoy na.
1: Lisan ko sa narong nakakita.
2: Kung kita na tinuun?
1: Hasta iyang bata si Jonald.
0: So, kung pagka nagbigro?
1: Ah, dili yung nito, lahat na.
0: Bebok ba nabi? Bigro ba ginamit ipalit? Oh, bigro gipalit, yan pareng ko inaro.
2: Bigro pa no.
0: Ilan na kabuok?
2: Unong. Unong ni kabuok?
0: Oo. Oh.
2: Kay, tulong ko kung bigal ah. Ibalik po palit na po to.
0: So, sigan mo, naro.
2: Narubaya.
0: Narubaya. Michelle.
1: Ako sa Reg.
0: Sa lugar ninyo?
1: Matuog Basak, Gihungan City.
0: Matuog Basak, Gihungan City. Okay.
3: Maukini ang testimonya sa atuang bigro. Busaon sa panyo gipaabot. Gamit na sa atuang bigro alang sa inyong mga hayupan.
4: Ang tud karon. Wa japon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga, uy! Oh. Wow! Snow White, ikaw ba ka na?
5: Ako ni uy si Marites nga imong silingan.
4: Dili uy, kapatini mo? Guwapa? Hamis ang kutis? O gumot kayo?
5: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
4: Amazing!
5: Ya ka na, Arthur, uy! Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabuna. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
4: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
5: Oh, wow!
4: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
5: Dali na! Ubanin ko!
4: Ah, samanta!
5: Manabay pa ta sa uban!
4: Marites ka gini ay!
6: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa! Maukan na ang labing epektibong sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
7: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
5: Bugas-bugas, pugis-pugis, ugaog itong nga panit, lagong pagit ko og naong. Hi!
4: Ikaw na di ay? Itong duha oy?
5: Tabang, mga langit!
4: Kinsaka?
5: Ako ang Diyosa ng kagandahan.
6: Magical ni mo?
4: Hatagan mo og powers?
5: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon, Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening og Micropeeling pa.
6: Wow!
7: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing Aluminous Complexion, Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
8: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Bigro! Bigro! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, bakting, kanding, piso, manok o baka o uban pa. Bigro! Bigro! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o uban pang mga binuhing mga hayop. Bigro! Bigro! Adunay vitamins and minerals para kusgan o likon ang immune system sa imong mga hayop. Para ato na o dako pa ang imong ginansya. Bigro! Bigro! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

0: FV Perfume.
1: FV Perfume
0: nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan.
1: Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay.
0: Ang perfume nga long-lasting fragrance.
1: Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa.
0: Try it now.
1: FV Perfume.
0: FV Perfume.
1: A long-lasting scent.
0: Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan.
1: FV Perfume.
0: Long-lasting scents. Magandang dilag,
2: puso ko yung nabiyo. Agay, kasakit sa akong likuan.
3: Ani ana ang inyong gipangita nga haplas.
4: Ang haplas sa tarang haplas.
5: Dumkis Herbal Oil.
6: Dumkis Herbal Oil.
7: Aprobado o rekomendado sa mga eksperto.
8: Dumkis Herbal Oil.
9: Wagtang ang arthritis.
10: Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan.
11: Rayuma. Sakit sa kaunuran.
12: Sakit sa ulo.
13: Sakit sa ngipon.
14: O sakit sa mga lutahan.
15: Huwag sabay mo gihula.
16: Haplas na.
17: O sulayi ang
18: Dumkis Herbal Oil.
19: Dumkis Herbal Oil.
20: Anang mga pamaol.
21: Impas.
22: Dumkis Herbal Oil.
23: Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.
24: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
25: Oo mga higala,
24: ani ana ang inyong gipangita.
25: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
24: Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas.
25: Ang luyang dilaw.
24: Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon.
25: Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran.
24: Mualkontra sa paghubag.
25: Makaayo og makapugong sa hinungdan.
24: Sa risgo sa sakit sa kasing-kasing.
25: Makatabang sa sakit nga rigla.
24: Dysmenorrhea,
25: paspas ng metabolismo,
24: magpaubos sa level sa kolesterol,
25: makaayo sa pagutok o pagpanalipod,
24: batok sa sakit ng Alzheimer,
25: makatabang usaw,
24: nga mabatukan ang mga impeksyon,
25: busa, palit na sa
24: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
25: Mapalit sa mga outlet,
24: niining sibyahan.
26: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Dumkis Turmeric Powder 5-in-1, Dumkis Herbal Oil, Big Grow para sa ato mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Prima Bila Skin Lightening Soap. Onang adlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agura, Padulong, Spantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa May Junction Crossing, Tukuran ug Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Tirimonte, Aligre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11, Media, Guide Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12, Media, Tubod Elementary School, Atbang sa Gasoline Station. Alas 1, Media, Caltex Gasoline Station, Tangub City. Alas 12, Media, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, MCO Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3, Media, Atbang sa Iglesia ni Cristo sa May Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4, Media, sa May Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pay niyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8, atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station, Banali, Pagadian City. Alas 8:45, Gasoline Station, Balindawak. Unahan sa Fruit Stand. Alas 9 media, Madam Bastor cruising Kamanga Dumalinaw. Alas 10, cruising padulong sa San Pablo sa may kanunan Gipos. Alas 10 media, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11 media, waiting shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Oddo, waiting shed parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12 media, Kaning Luto Outlet sa Ligarda 1, Dinas Zamboanga del Sur. Alauna media, waiting shed sa Dimataling. Pag alas 13 media, Rina o Gretel Flores Store, Poblacion San Pablo.
12: Isi pangalan na to, og taga din.
13: Ako si Arman Umbrizo, taga Pula, Kanlaon.
12: Pula, taga Kanlaon City. O sa katinood, nadungog na mo, gikan sa ospital, ang bato ni mo sa kidney?
13: Oh, dagan kayo bato na pangihin na ko. Primero, dako kayo itong sakit kayo, pangihin na ko kayo. Dako-dako kayo, pagka guha to, dagan na kayo nagsunod-sunod.
12: So, dako mayo na ni Gawas?
13: Oh, dako. Sige na, pangihin na ko ito.
12: Unya, pila kanlaon ni mo gibati?
13: Ha? Kuhan, masimana.
12: Pero nagamit custom case, turmeric powder 5-in-1.
13: Oh, mo gito yung nakakuan nga, naguhat nung nga ba to?
12: So, dugay na ka nagamit, no?
13: Meron ito, wala pa kagamit ito. Nana yun.
12: Nana?
13: Oh, nana. Wala pa kakainom itong turmeric. Sugat-sugat na kainom itong turmeric. Naguhat na itong ba to? Salamat po sa Ginoo sa produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sugat-sugat na ito, wala na yun kung nang iyong sakit ako ang puson, ma, naguhat yung ba to?
12: So normal na yung pangihi ka ron?
13: Oh normal, ito muna-muna, di malisog pangihi oi. Magutulog-tulog pangihi, kasakit kay pangihi. O naayog ikaw.
15: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
12: Ma'am, may buntag. Isa may pangalan ni mo og tagadiin man ka?
16: Maria Marina Malabago. Cambiahan. Balyermoso.
12: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
16: 28.
12: 78. So may sikrito nga mutaas atong kinabuhi?
16: Gamit ko og Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaluis sa Diyos. Kaluis sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usa.
15: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
17: Mao kini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
12: Dai Michelle. Interview unti ka sa may experience si Mos Bigro.
20: Maayo gid ang inyong produkto dong daghan siya bakteng ba. Sa wala pa ko ka Bigro lahi gyud buta ni si bakteng.
12: Karon.
20: Karon daghan gyud siya bakteng nga ang kagamit ko ang inyong produkto nga Bigro.
12: Kuda ka buka na kung mga anak imong bigal.
20: Sa wak pa ko ka Bigro, 3 lagi ka bukaten. Sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 ka buo.
12: 18?
20: Pag ikatulong panganak, nanak nag 21 ka buo.
12: Pag ikatulong panganak,
20: 21 ka buo yung anak. Tayong pagkaupat, 23 na ka buo.
12: 23 ka buo?
21: Tinuuna?
12: Ha?
21: Itagi ko, 23 ka buo, naghibok.
12: Tara man.
21: Alagay.
12: Mabukurang sulok kabuk anay gibuhi.
21: Kung saon mo nang pagka matinasin mabuhi pa ko na.
20: Lisan ko sa narong nakakita.
21: Kung kada na tinon.
20: Hasta iyang bata si Jonald.
12: So wa pa kadang Bigro.
20: Ah dili ing nito lahi ra.
12: Bebok ba rabi Bigro bagi na gipalit. Oh Bigro gipalit ya di pare ko inaro.
21: Bigro no.
12: Ila na kabuok. Unom
21: ni kabuok.
12: Oh.
21: Kay tulong ko kung bigal. Ibalik ko palit na pugo.
12: So, sige ani mo naro.
21: Narubaya.
12: Narubaya. Michelle.
20: Ako sa leg.
12: Sa lugar niyo?
20: Matuog Basak, Gihungan City.
12: Matuog Basak, Gihungan City. Okay.
17: Mao kini ang testimonya sa atoang Bigro. Busa unsa pa inyo gipaabot? Gamit na sa atoang Bigro alang sa inyong mga hayupan.
27: Ang tud karon, wa gyapon koy girlfriend. Tungod siguro sa kumpani. Anga. Uy. Oh. Wow! Snow White. Ikaw ba ka na?
28: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
27: Dili Oy, kaputini mo? Guwapa? Hamis ang kutis? O gumot kayo?
28: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
27: Amazing!
28: Ya ka na Arthur Oy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
27: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
28: Oh, wow!
27: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
28: Dali na! Ubanin ko!
27: Ang sumunta!
28: Manabik pa ta sa uban!
27: Manitis ka yun ay!
28: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa! Mauka na ang labing epektibong sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
27: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zandai Cosmetics and Skincare Products.
28: Bugas bugas, pugis pugis, uga og itom nga panit, lagong pagit ko og naong. Hi.
0: Ikaw nga di ay? Itong duha oy.
28: Taba, mga langit.
0: Saka?
28: Ako ang diyosa ng kagandahan. Majikan ni mo?
0: Hatagan mo ni Oak Powers?
28: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa.
0: Wow!
27: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing Aluminous Complexion, Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zandai Cosmetics and Skincare Products.
1: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Big Grow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, baktin, kanding, piso, manok o baka o kuman pa. Big Grow! Para musalay, mudagan o mudagko ang imong mga baboy o kuman pa ang mga binuhing mga hayop. Big Grow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Big Grow! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

0: Perfume.
1: FV Perfume
0: nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan.
1: Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay.
0: Ang perfume nga long-lasting fragrance.
1: Ang perfume nga humot og barato kaayo sa bulsa.
0: Try it now.
1: FV Perfume.
0: FV Perfume.
1: A long-lasting scent.
0: Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan.
1: FV Perfume.
0: Long-lasting scents.
2: Magandang dilag, puso ko'y yung
3: nabing. Agay kasakit sa akong likwan.
4: Ania na ang inyong gipangita nga haplas.
5: Ang haplas sa tarang haplas.
6: Dumkis Herbal Oil.
5: Dumkis Herbal Oil.
6: Aprobado o rekomendado sa mga eksperto.
5: Dumkis Herbal Oil.
6: Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
3: Huwag sabay mo gihula.
6: Haplas na. O sulayi ang
5: Dumkis Herbal Oil.
6: Dumkis Herbal Oil.
5: Tanang mga pamaol.
6: Impas.
5: Dumkis Herbal Oil.
6: Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.
5: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
6: Oo mga higala,
5: ani ana ang inyong gipangita.
6: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
5: Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas.
6: Ang luyang dilaw.
5: Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon.
6: Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran.
5: Moal kontra sa paghubag.
6: Makaayo og makapugong sa hinungdan.
5: Sa risko sa sakit sa kasing-kasing.
6: Makatabang sa sakit nga rigla.
5: Dispinorya,
6: paspas ng metabolismo,
5: pagpaubos sa level sa kolesterol,
6: makaayo sa pangutok o pagpanalipod batok sa sakit ng Alzheimer,
5: makatabang usap
6: nga mabatukan ang mga infeksyon.
5: Busa, palit na sa
6: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
5: Mapalit sa mga outlet
6: niining sibyahan.
7: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, Tomcase Herbal Oil, Begro para sa ato mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Primavilla Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa may Gitwan, Agora, Padulong, Spantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint, sa may Junction Crossing, Tukuran, Ugpulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terimonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11, media, Guide Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12, media, Tubod Elementary School, Atbang sa Gasoline Station. Alas 1, media, Caltex Gasoline Station, Tangub City. Alas 12, media, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo, sa may Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa may Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Floor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pay niyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8, atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station, Banalib, Pagadian City. Alas 8:45, Gasoline Station, Balindawak,

0: Ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM.

0: 106.5
1: Pagtingan. Kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion og hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan.
0: 106.5
1: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
2: Kabagting kabilgadas, may buntag ganatong tanan ining adlaw nga Lunes, pitso 27 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Salamat sa Ginoo, gumikan kay laing adlaw na sa bughigayon. Nangi kita mag-uban sa paghatod sa mga balita ug impormasyon nga adunay kalabtanan ang katawhan sa Dakbayan ug Lalawigan sa Zamboanga del Sur. Lakip na ang uban pang rehiyon nga maabot sa Sibya sa Radyo Bagting ug Bell FM. Kami inyong mabati sa 106.3 Bell FM, 756 sa dial sa inyong mga radio, sa inyong mga frequency, sa inyong mga RDO naman. Sa inyong mga radios, diha mga kabagting og kabalkadas, ma-digital man og gatong analog. Lakip na ni atong mga nag-monitor sa atong Facebook Live, mag-like, share and follow. Radyo Bagting News og lakip na ang BBC's Entertainment. Duharagin na ang atong page nga gigamit mga kabagting og kabalkadas. Og lakip na sa pag-download. Kung lagyo mang yun, di maabot sa mong signal, pwede nang i-download ang Radyo Bagting app. Makapaminaw mo sa AM o FM na as Play Store mga kabagting og kabalkadas. Ayan, 5-9 na din sa itong pagpanaguban. Di ta maglangay. Din ang mga angayng siren ni ining buntaga.
1: BBC Headlines.
2: Una sa mga natala, gikan sa update sa kahimtang salakat sa panahon habagat magdala paghihapon o mga pag-ulan. Sadagang pang-headline sa mga kasayuran. Driver, managsamang landings balay tambalanan humanag kabanggaay ang gimanihong single motor dito sa Mahayag. Tigpayuhot ginadiling drogas dakpan sa barangay Kawit. Tampang headline sa mga balita, lalaki nga taga Sultan Kudarat giposil patay sa Cotabato City. Engon man sa bunom ka individual, gipamulta og tag 20,000 pesos tungod sa pagpangawat og kuryente sa Zamboanga City. Ulitaw dakpan sa bypass operation, duha ka armas og mga bala na sakmit sa Zamboanga City. Negosyante dakpan sa kasong carnapping dinhi sa Zamboanga del Sur. Sa Pikas Bahin, balay, apil nga nahunlak tungod sa landslide dito sa Lakewood. Tulo ka lalaking nagpayuhot og illegal nga droga na dakpan sa ipil. Tapin 100,000 nga shabu na sakmit. Motorsiklo og pickup truck, nagbanggaay sa Tigbaw, rider og minor ni edad, samang angon. Dagang pa mga balita gikan sa BBC News Center mga kabagting og kabalkadas. Og kinahanglan sa tang mag-standby labot usab sa zona. Kunya manghapon gikatakda ang zona sa presidente mga kabagting og kabalkadas. Sugot mo sa dili diha. Oh, mo na gingon na sa musugot kag sa dili kay nato sa Pilipinas ito ang presidente magsuna unya. Kaya kung gusto ka og maminaw, paminaw, di kisig bagot-bot, unya na pagbagot-bot. Ha? Alas 5:11 na din sa itong pagbanaguban na natong sugdan, pinagis update sa kahimtang salakat sa panahon. Ang update ni ini, atong sayran pinagi ni Bagting, 17, Lorenzo Fima.
1: BBC Weather Update.
3: Aduna paghihapoy ang mga pagmundag sa ulan nga masinatian ang mga katawhan nga nanimuyo sa nasod labi na diri sa Zamboanga Peninsula gumikan paghihapon kini sa epekto ni habagat matod pa sa pag-asa nga dili paghihapon ang ayan nga magkumpiyansa makatawhan na o gingon man dili paghihapon ang ayan nga makalimot sa pagdalas panangga sa ulan na aron usab nga dili kini mangalangan panahon silang pag-uli sa kahaponon na gingon nga dunay dakong posibilidad nga makasadik pagbundak sa ulan na panahon sa udto lahos na sa kahaponon o diba kagabion na nga doon na pa'y pagpanalugdog nga masanatian sa makatawhan na sa gayon nga doon ay or mulong tarugdugay ang pagbundak sa ulan na magdala paghihapon kinig mga pagbaha o dibaga pagdahili sa yuta. Gawa sa Zamboanga Peninsula, apiktado usab sa habagat ang Ilocos Region, Cagayan Valley, lakip na ang Mimaropa, Cordillera Administrative Region, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna o Batangas. Samtang localized sa thunderstorms ang makaapiktar sa ubang dapit sa nasud. Nang kasamtangan, ang kanhing bagyong Quiapo, hingpit naman kini nga nigawa sa Philippine Area of Responsibility o sa karon anakin sa gilayon nga 1,015 kilometers sa may northwest extreme Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 55 kilometers matag oras o ang paghapak din sa kayutaan nga 90 kilometers matag takna samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 20 kilometers matag oras. Dili na matutpak kini direkta ang makapiktar sa tuwang nasud o malaom man usab or sa pagbanabana sa pag-asa posible nga karong unang semana sa bulan sa Agosto aduna na usay lain matutpang nga bagyo nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility tungod kay aduna na sila gi-monitor nga sa LPA apan aduna si puruhan nga kini ang dili matutpa matibuok nga usa ka bagyo. Samtang sa pikas bahin, hunas og taob sa pagadian, isip giyas ng mga mananagat karong adlaw, alas 4:29 kaginang kadlawon, 1.7 meter giladmon sa tubig, unang taob. Ang hunas, unyang alas 11:23 ang takna sa buntag, 0.2 meter giladmon sa tubig, og subling mo taob pag alas 5:29 ang takna sa hapon, 1.3 meter giladmon sa tubig, subling mo hunas pag alas 10:53 ang takna sa gabi, 0.5 meter giladmon sa tubig. Lauman nga musubang ang adlaw alas 5:38 karong buntag samtang musalo pagkaalasay 7 sa gabi. Bagting 17 Florence Fima sa Bell FM o Radyo sa Bagting.
2: 106.3 Salamat sa update sa kayuntang salakat sa panahon. Basta planuha, gid na inyo mga lakaw, mga kabagting og kabulkada sa kanunayon, nga padalhon og mga payong panagang ang inyuhang mga kaanakan, kabataan, o lakip na usab gadong mga na nagtrabaho sa nagkadaiyang mga sektor. Dapat na ipayong dala. Okay, sa isa itong pagkatapulan mo, bit-bit inyeg mga tigso ta. O nang diin, mga humod, magluya kay luya na po ng lawas, mga kabagting o kabulkadas. So, batasanon, yun ganunay nga ligon. O, ingon man, preparado ta sa unsa man nga mga posible na itong atubangon. Alas 5:15 na dinis sa itong pagpanaguban. Padayon ta sa paghatod sa mga updates sa dinis sa ito ang pagpanaguban ng lanog sa Bagtingan, ha? Paminaw mo kung nagpaminaw mo sa lanog sa Bagtingan sa Radyo Bagting o Bell FM. Anito sa nahitabo nga update usap kay natumaning Sabado. Domingo mga kabagting o kabalkadas, no? Kining balay nga na-appeal nga nahunlak tungod sa landslide dito sa Lakewood. Manang amping punto, ha? Related gapo ni sa kahintang slakat sa panahon kay muhumok mong ginang yuta. Makan ka ng uban is mahimo na siya nga kinibitaong pabor nga doon sa mga pagkahunlak. Report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. BBC
0: Live Report. Nahunlak ang usa ka panimalay human sa landslide nga nahitabo dito sa Purok 1, Barangay Tubod, Lakewood, Zamboanga del Sur. Alas 4 sa hapon ni atong Hulyo 25 tuig 2026. Ang maong panimalay gipanag-iyahan sa usa ka 59 anyos nga residente og swerte na lamang nga walay natalang na angol o namatay sa maong insidente. Gibanabana nga mikaba sa 80,000 pesos ang kantidad sa kadaot sa maong panimalay. Padayon ang pahimangno sa mga otoridad ngadto sa mga nagpuyo sa mga lugar nga delikado sa landslide o soil erosion nga magmatngon og dayong report ang bisan unsang timailhan sa paglihok sa yuta aron malikayan ang mas dakong peligro. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
2: O ginay angay natong bantayan mga kabagting og kabalkada sa imo pamilya inang area nga adiin sobra kahilan og delikado kay wa kita kabalog ganos ana mamahimong mubigay. Oh kanisa kanusa na siya mahimong ang pundasyon mo luya. Og diin mamahimo unyang mabutang sa peligro. May nalang gani kay way mga tawo og siguro nakabanteg nakagawas gilayon og bay gitao tong dapita. Og diin wala intay na among kinabuhi mga kabagting og kabulkadas kay inaanay gid gali ang paggahunlak. Ano, 5:17 na din sa itong pagbanaguban. Dugang pa nga mga balita o impormasyon, tabog punta sa usak kalalaki nga taga Sultan Kudarat, kipusil patay sa Kota Bato City. Nga ano ka, unsa po'y atraso ni ini. Di na itong itunol nga na kaninyo mga balita. Din his itong pagbanaguban, Lanog's Bagtingan, report ni Bagting 29, Cherilo Nutliraza.
1: BBC Live Report.
4: Patay ang usa ka 32 anyos nga lalaki human gipusil sa wala pa mahiling suspect sa New Road, Barangay Poblacion 8, Cotabato City. Alas 7:20 sa gabi niyatong Sabado, Hulyo 25, 2026. Ang biktima gilang nga si Daud Gandawali Matabalaw, usa ka self-employed o residente sa Kalawag 2, Isulan, Sultan Kudarat. Base sa initial nga investigasyon, nagsakay ang biktima sa iyang Toyota Hilux. Sa diyang gipahunong kini sa mga suspect, gipakanaog sa sakyanan o gipahigda sa ngit-ngit nga bahin na sa mong lugar ay gipaulanan og bala. Gidala pa sa Cotabato Regional and Medical Center kon CRMC apan gideklara nga dead on arrival sa mga doktor ang biktima. Na-recover sa dapit hitabuan ang 13 ka baso ug 5 ka deformed nga bala nga gituhang gikan sa kalibre 45 nga armas. Pero ang imbestigasyon karon sa kapulisan aron may bala ang motibo sa krimen, lakip sa ilang gisusi nga angulo ang posibleng koneksyon niini sa illegal nga droga samtang nagpadayon usabang hot pursuit operation ug pagkuha sa mga CCTV footage aron may o madakpan ang mga responsable. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagting.
2: O ito yung mga detalyes mga kasayuran gikan sa silingan nga mga dapit mga kabagting o kabalkada samtang kiniusap nga follow-up nga report. Siguro na kinis sa mga nakuha na tagpi na nga mga sugilanon ito ang kining labot nining motorcycle pickup truck nagkabangga istigbaw nga rider og minor di edad angol. Ang detalye sa report, Bagting 28, Kimberly Namua.
1: BBC Live Report.
0: Naangol ang usa ka motorcycle rider ng iyang minor de edad nga angkas human mamanggaan og pickup truck sa usa sa mga barangay sa Tigbaw, Zamboanga del Sur alas 2:50 sa hapon niadtong Hulyo 25 tuig 2026. Base sa investigasyon sa Tigbaw Municipal Police Station, padulog sa kurbadang bahin sa dalan ng motorsiklo sa dihang naputol o nag-aabirya ang kadena ni ini, hinungdan nga nawad-an kini og kontrol og misimang sa bikas nga lane og mibangga kini sa Toyota Hilux. Ang rider o gang minor de edad nga angkas gidala sa mga personay sa Tigbaw Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ngadto sa Rural Health Unit aron matambalan. Samtang driver sa pickup truck wala ra naapektuhan sa maong insidente. Apan ang duha ka mga bihikulo managsamang nadanyos tungod sa pagkabangga. Human matambalan ang mga naangol sa insidente, nagkasabot ang mga nalambigit ni ipadangat ang maong isyu sa barangay alang sa paghusay ni ini. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting
1: 106.3 Radio Bagting.
2: Unang bahin pa lamang kadtos hugda sa mga balita mga kabagting og kabalkadas tong pagbalik mauna sa ba mga panghitabo nga natala baguhay pa lamang og uban is follow up paghihapon dinis tong pagbanaguban Lanog's Bagtingan was a standby kabagting og kabalkadas oras alas 5:21 na
1: 106.3 Radio Bagting.
5: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for
7: only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon ragyod, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon!

0: Virginia.
1: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawa ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doc, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bote. Sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Sa panahon karon na andan na, pero medyo tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: 106.3 ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Radio Magbating
7: 106.3
6: Radio Magbating.
8: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
9: Balik ta mga kabagting og kabalkada sa round 2 sa itong pagpinagubanapan. Kining atong tulumanon, ipaloyohan kini sa maayong kabubuton sa said Pangyawan Coffee Mix. Naguol ka ba? Kay dili ka pwede makapangapi, kay acidic lagi ka or diabetic ka? Anian ang kape nga para kanimo ang said Pangyawan Coffee Mix. Ang kape, naroon yung mga epektibong sagol nga puro natural, kape nga bitter apan makapabetter. Matapang na kape nga kaya kang ipaglaban. May pay kape kay paglaban baka. Produkto sa said Marketing Incorporated kay Basta said Marketing Tatak. Magaling!
6: 106.3
9: Yan dito maglangay kay ubay-ubay ang mga roundups, mga balitang atong itunol sa round 2 sa itong pagbanaguban. Mga kabagting o kabalkadas, dini paghapon sa itong pagbanaguban lanog sa bagtingan. Sa pamandita na guban, paki-like, share and follow po sa moang page mga kabagting o kabalkadas. Ay nagud po nag-ipanghakog na inyong like diha. Inyong like, share and follow. Sa to ang Radyo Bagting News, ug lakip na ang BBC's Entertainment. Ora gid na. Ug diin na to ang mapadangat nga na kaninyo mga kasayuran. Ug ato po magpadangat sa inyong mga mensahe. Ay butang ra gid i-comment lang diha sa comment section guys, sa di pa ma-ending ato ang programa, labi pagtaas pag oras at ginang mabasahan ang inyong mga greetings mga kabagting o kabalkada sa inyong mga pagpatimbaya. Inay sa tong pagpanaguban sa lanog sa bagtingan. Nan round up nas mga hugnas balita dinis tong pagpanaguban. Naon na to ni mga natalagikan sa lungsod sa Mahayag, Zamboanga. Langga del Sur. Mekan guy driver managsamang landig sa Balay Tambalanan o man nagkabanggaay ang gimanihong single motor dito sa mong lungsod. Si Bagting 17, yun ay kompletong detalye. Ani atong siren sa round-up sa mga balita gikan sa Zamboanga Peninsula Police Report.
8: BBC Live Report.
1: Managsamang landig sa Balay Tambalanan ang duha ka mga driver single motor human kini nga nagkamag-ay sa Proxinco Barangay Tuburan Mahayag Zamboanga del Sur sa imbestigasyon sa motoridad na sayrana nga usa ka 36 anyos ang babae nga nagmo kini ang driver nga tuig gayon na aduna kini duha ka mga back riders nga naglatas paingon ngadto sa kuna sa sentrong bahin sa nasangpit nga lungsod og pag paghidangat matod pa sa lugar na hitabuan na ni Asulay kini sa pag-overtake sa lain pang bihikulo apan na ula kabantay nga doon na rin siya kasugat nga kinihundabit o nga hinungdan sila nga panagbangga ang nasangpit nga hundabit kiniusap ang panagmaniho sa usa ka 21 anyos sa nga estudyante. Isip resulta managsama nga ng blakabaton o nga mga bunog sa kalawasan na ang duha ka mga drivers samtang swerte na lamang nga wala ra kabaton o bunog sa kalawasan ang duha usab ka mga angkas nini samtang isip pa paghatag medical nga atensyon daling gidala ang duha ka mga drivers nga ito sa Mahayag Municipal Hospital alang sa nalian nga pagtambal samtang duha ka mga single motor nga nalambigay sa disgrasya sa kasamtangan nga nakaroon sa kustodiya sa Mahayag Municipal Police Station. Pahimangno sa mga kapulisan nga sa pagmaniho kanunay nga mag-amping aron makalikay sa disgrasya. Bagting 17 Florence Ofima sa Bell FM o Grudge Bagting
6: 106.3
9: FM. Mag-amping sa pagmaniho mga kabagting o kabulkadas kay madisgrasya pamagaling inang maamping unsa na lang kanang waampingi. Alagwa mo ang pingi diha sa inyong karelasyon basta sa inyong pagmaniho maampingon mo okay kayo na makaabot rin ito sa itong destinasyon di ba Nikki? O Clint? Oh, hanga da yun kay inyong monitor diha basta gilom-hilom rin po na ito lasing ko imedia na dinis kung pagbanaguba ng partner dayro na si Nikki o si Clint. Oh, mga maing laki ni sila sa mga IT ni nga maing laki harap ito maing laki rin sa BBC. 5:31 na kabagting og kabulkadas sa dugang pa mga updates ug mga kasayuran. Standby, gumikan kay ang mga reports sa mga nakalap ni Bagting 29 Cheryl Onyat Lirazan niining unom ka individual ipamulta og tag 20,000 pesos tungod sa pagpangawat og kuryente sa Zamboanga City. Mao na lagi ni lagi. Okay, mapong panghilabot gani may ang kanang nangawat og kuryente may gani wapo na kuryentehan sa. Oh, na nato nga siren kining mao mga balita. Ngato ang ipabati nga kaninyo niya sa Zamboanga City ni gikan ha. Sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyat Lirazan.
8: BBC Live Report.
0: Di pamulta og tag 20,000 pesos ang unom ka mga individual human mapamatun ang nakalapas sa Republic Act 7832 o gitawag nga Anti-Electricity and Electric Transmission Lines or Materials Pilferage Act of 1994. Ang mga napamatun ang sadaan mao sila si Aldazir Haji Ali Uding, Al-Rasid Ibnu Hasim Basil Hamja, Abdurajak Pulalon Adzar Humala og Satal Ababon og managsamang residente sa Barangay Mariki, Zamboanga City. Ang desisyon gi pagula gikan sa RTC Branch 41 pinagi ni Judge Jules Christian Marcos human miangkon sa sala ang mga akusado atol sa arraignment. Ang kaso nagikan sa Joint Operations sa NBI, Zamzelco o guban pang law enforcement agencies nga tumayo 22,000 batok sa gituang pagpangawat og kuryente. Sumala sa Zamzelco kininang ilang ikaupat nga conviction sa kaso sa electricity pilferage. Gipasidanan usabang publiko nga gawas sa multa o posibleng pagkapriso ang mapamatun ang nakalapas obligado sa mubayad sa duble sa kantidad sa illegal nga nagamit nga kuryente kung gitawag nga differential billing. Bagting by Dinway by Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting
6: 106.3
9: Radio Bagting. Katumoy maing laki po sa Zamboanga City eh. tao mang mangawat na nagkurente, maubi na nga nguban nga ibutang na lang gid sa inibitaw nga mga kwentador, mga kabagting og kabalkada, si panghang na lang gid nguban. Naay mga design yan, adresto nga na

0: ay nagmismong dito sa tuang nga mga electricidad or kining company, electric company, mga kabagting og kabulkada para maaksyonan. The more ninyo na itolerate, the more na nga pas-onon nga mga balayro nun na itong mga konsumante. Although sa Zamboanga City man to, pero di kaligayan, basig na ades inyong silingan ba, ipahibalo na dito sa Samsuri. 5:34 na kabagting og kabulkadas, may gani kay nadakpan. Guwapa, magpadayon yun. Sa dugang pa nga mga balita. Yenteng isgutan man to tabok tangad do sa ipil mga kabagting og kabalkadas gumikan kay sa report ni bagting 28 adunay tulo ka lalaking nagpayot og ginadiling droga nadakpan dito sa ipil kapin sa 100,000 nga shabu na kumpiska ani ang detalye sa report ni Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
2: Nasikop ang tulo ka lalaking nagbayuhot og ilegal nga droga diin nagkuhaan usab og kapin 102,000 nga kantidad sa gidudahang shabu ato sa pagsilbi og search warrant sa Purok Jimilina, Barangay Veterans Village, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Gipaygayon ang operasyon sa iniusang puwersa sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPEDEA ug ubang tropa sa mga otoridad nga misangpos sa pagdakop nila alias Jerome 28 anyos, Ivan 25 anyos ug John 37 anyos. Nagkuhagikan kanila ang 11 ka pakete sa gibanaban ng 15 ka gramo sa gidudahang sabo nga adunay standard market value nga 102,000. Na-recover usab ang nagkalain-laing drug paraphernalia. Samtang ang tulo ka mga suspesado mag-atubang og kasong panglapas sa Section 6, 7, 11, 12 o 15 sa Republic Act Number 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 28 Kimber Lina Moag sa Balof M o Radio Bagting.
0: Dagang pag-accomplishment sa Zamboanga City ito pong balikan sa Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan kaya ulitaw na dakpan sa bypass operation sa duhak armas o mga bala na sakmit usab dito sa Zamboanga City mga managsunod ga accomplishment sa mga otoridad. Ania ang detalye.
1: BBC Live Report.
3: Nadakpan na ang 24 anyos nga ulitawo human nakuhaan og duha ka armas og daghang buhing bala atol sa bypass operation nga gipahigayon sa Barangay Arena Blanco, Zamboanga City. Ang operasyon kabahin sa uplan paglalansag Omega nga gipangunahan sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG Zamboanga Field Unit inabagan sa 55th Special Action Battalion sa PNP SAF 904th Maneuver Company sa RMFB9 o guban pang law enforcement agencies. Human sa operasyon ang nasakmit nga duha ka armas ug mga bala ipailalom mas sa forensic examination samtang ang suspect ananas kustodiya sa kapulisan ug magatubang sa kasong paglapas sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting
1: 106.0 Radio Bagting.
0: Alas 5:30 na ina, mga sagunson nga mga kalihukan o mga accomplishments sa itong mga otoridad na ginhanglan sa datong mga sairan sa samba o subnining negosyante nga nadakpan sa kasong carnapping. O gadiin ang kompletong detalye nining maong balita pinaagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
1: BBC Live Report.
4: Nadakpan ang usa ka 38 anyos nga negosyante og residente sa Barangay Banal, Pagadian City atol sa law enforcement operation nga gipahigayon sa mga personay sa Labangan Municipal Police Station uban sa 902nd Regional Mobile Force Battalion 9 alas 4 sa hapon nitong Hulyo 24, 2026 sa Barangay Santa Lucia, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang suspetsado gidako pinagi sa warrant of arrest nga gipagawas sa Regional Trial Court Branch 22 Non Judicial Region Pagadian City tungod sa kasong carnapping ubos sa Section 3 Republic Act Number 10883. Ang korte nagrekomendar og piyansa nga nagkantidad og 300,000 pesos. Ang suspetsado karon anana sa kustodiya sa Labangan Municipal Police Station alang sa hustong legal nga aksyon. Bagting 27 Daryl Kat Ayaay sa BLFM o Radyo Bagting
1: 106.0
5: Radyo Bagting.
0: Sa laing bahin sa mga balita o impormasyon, tubalikas Bagting 17 Florence sa FIMAG.

0: gikan kay Ting Payuhot usab ginadaling droga sa Barangay Kawit na Dakpan. Ang detalye accomplishment gyapon kini sa mga awtoridad na sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
1: BBC Live Report.
2: Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pagatubangon sa saka 30 anyos human nga nadakpan sa gipahigayon nga drug by bust operation na particularmente sa Purok Bakhaw A, Barangay Kawit, Pagadian na ang nasangpit nga dinakpan na nakuhaan kini o ginadiling nga drogas o lakip na usab ni uban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kini gibalhog na sa Pagadian City Lakap Cell o nagpaabot na lamang sa tumang kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o grudge sa Bagting.
3: 106.2
0: Alas 5:40 na mga kabagting og kabalkadas. Dinis ato ang pagpanaguban sa CBN sa Radyo Bagting og Bell FM pagihapon. Diin gipaluyohan usab gatong mao mga balita. Ipaluyohan sa mga ing kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron. Vitamin makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan og maayong vitamina. Aron mabato ka ng pagkamalimtanon sa mga batan-on og may edad na tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron. Vitamin ang pampamilya gikan sa puyang 0 to 11 months, Vitron Drops. Para sa mga nag-edad og 1 to 12 years old, Vitron Syrup o Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Ining Vitron Vitamins Plus Iron, ginama kini sa RSB Trading, FDA approved, mapalit kini og sa nagkadayang butika o pharmacy sa inyong mga dapi. Alang sa dugang kasayuran, you can text or call 0912-179-7351. Timani ang pangalan, estudyante, palantipang sa labutan, Vitron Vitamins Plus Iron. Oras, alas 5:41 na.
3: 106.2 FM.
4: Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
5: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako atong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan. Ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
7: So, ingon ana paragis bila-bila.
6: O paragis bila-bila, kapsul o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede mo, hindi ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad mo ron, ma'am?
6: Ako 55 na.
5: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
8: Paragis bila-bila.
5: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo
3: na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian na yung kuhan ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nagtatindog na ko.
3: Wow.
9: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Are you planning to build your dream home?
11: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. O kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
12: MC1 Hardware.
13: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. 26. Drink moderately.
14: Radio Magbaking King.
15: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
0: Katapos ang hunad sa mga bulyadas, mga balita, mga gabagting o kabulkadas. So, diin, standby lang itong mga nipadangan sila mga greetings kito ng hatagan o pagtaganda. Kanya, anin nata sa updates gagikan sa mga presyo sa mga lamas o gutanon sa merkado. Gagipaluhin na sabkinin sa mga kabubuton. Ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde o Clarissa Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station sa Pagadian City. LPG bagi mong ipangita, magpatubil ka ba o mupalit ka? LPG kung liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol nga na mahimutang sa Santiago tapad ni sa DBIM. Ikaduhang branch na himutang sa Duterte Street Gatas dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang branch nini ana mahimutang dool sa SMC College o gano'n yung mga line branches sa Mas Dumalinaw, Aurora, Glungsod sa Tukuran. Anapod sila ito bitong portable nga kinibitong kalan. Ito bang mga gagmay nga tank o sabitawag ana biotin ang ipang saksakto ba ito? Pengan ano eh? O basta kay na available na sila sa LPG Fiesta mga kabagting og kabulkadas. Alas 5:38 dinis tong pagbanaguban naka-standby o gato ng pasudlon ang mga precious lamang sugutanon pinagi ni Bagting Binti siya ti Daryl Aya. Good morning yang
16: BTC Market Report. Yes, mayo buntag diha kanimo bagting this guys, labi na sa to mga stoking tig paminaw. Live kita diri karon particular sa tanon nga bahin sa merkado publiko. Yung mga oras sa to ito no lang kasintangan presyo sa lamas sa tanon. Karon atong sayran, sa lamas tabon-tabon 5 nga to G sang isa, limonsito sa sinta matag kilo, loya 120, kamatis 150, atsal 180, ahos 140, bombay 120, siling labuyo 120, siling dynamite 150, sibuyas dahunan, jis ang bugos 150 ang matag kilo, saw tanon carrots 100 matag kilo, patatas 160, radish 100, pipino 40, sayuti 30, kalabasa 40, bisol 60, repolyo 70 matag kilo, pichay 150 ang kilo, Chinese pichay 70 usab ang matag kilo, ampalaya 60, talong 70, broccoli 250, lettuce 300 ang kilo, bagyo beans 100 ang kilo, okra jis ang bugkos 80 ang matag kilo, batong jis nga 20 ang bugkos 40 ang matag kilo, galay tangkong jis ang bugkos, sikwa 5 ang slice 60 ang kilo, kamunggay jis ang bugkos, tanglad 5 ang bugkos 60 ang matag kilo, alubati jis ang bugkos 80 ang matag kilo, ugan sa luyot jis ang bugkos. Sa chapsuy para sariw para pakpit, 50 usab ang matag kilo. Makatakas ang tangang presyo sa lamang sagutanon. Ako si Bagting 27, Daryl Kat, aya ay sa Bell FM o Radio Bagting.
17: 106.2 Radio Bagting.
0: Ayan, nakuhanin yung mga presyo mga kabagting o kabalkadas. Kamunay mag-budget diya sa inyuhang kung sa pipila pa na inyuhang mga gigahin diya. Importante, kung di ta ka-afford o kinilo, ay lang po kayong daghana. Kaya si mga daot na lang di po na tumakaon, pwede man sa dogramo. As long as, pwede na tumagamit kadi mga usik. Ha? So, maragin na akong appeals itong pag-budget mga kabagting o kabalkadas. Samtang sa pikas bahin, mga balita gikan sa BBC News Center nga ni Salmot ang mga sundalo sa nagkadiyang nga batalyon sa 10th Infantry Division sa Philippine Army sa usa ka pito ka adlaw nga kompetisyon sa pagbansay sa combat engagement on security maneuvers nga gipahigay sa Camp General Manuel Yan sa Mawab, Davao de Oro gikan nitong July 26. Oga din sigon ni Major General Alvin Luzon ang commander sa 10th Infantry Division. Aktibidad mulungtad kinig pito ka adlaw nga nagtumo nga sukdon ang katakos sa pagpakigsangka sa matag batalyon ilalom sa 10th ID. Pinagi kini sa mga scenario response sa exercises o pagtubag sa nagkadaiyang mga sitwasyon sa pagpakigasdang. Dugang pang Luzon nga magsilbi usab kining kompetisyon sa uban pang mga basihanan aron mapunting ang mga posibleng inobasyon og makatabang kini sa hugot pa nga pagpalig-on sa kaandam o nagudunay mga giyera sa higayon nga mahinagbuan sa tropa nga dinakabutang sa nagkadaiya nga mga lungsod o lalawigan nga sakop sa rehiyon 11 lakip na usab ang kabahin sa Region 10 o Region 13. Kalakip sa mga men's category ang pito kaadlaw nga kompetisyon sa mga sundalo gikan sa nagkadaiya mga platoon sa mga batalyon ilalom sa 10th ID lakip na usab ang mga miyembro sa 11th Regional Community Defense Group. Lakip nila ang mga babaeng sundalo gikan sa tulo pa ka managlahi nga brigade sa 10th Infantry Division na sigun pang Luzon. Ang nasangpit nga pito kaadlaw nga kompetisyon maghatag kini og kahigayunan nga pamunuan sa 10th ID ang malinawon nga kanang hulagway kung paunsa mahimong andam ang ilang mga sundalo sa pagpahigay ng mga operasyon sa pagsiguro sa seguridad o nagkadaiyang mga pagmaniobras militar o nagikinahanglan sa higayon.
17: 106.2
0: Alas 5.52 mga kabagting o kabalkadas, sini paghihapon sa itong pagbanaguban sa CBN sa Radyo Bagting o Bell FM. Kining atong tulumanon ang gipaluyohan upsob kini sa maayong kabubuton sa National Irrigation Administration na mahimutang sa may Rizal, Regional Office 9 sa Zamboanga Peninsula. Na Rizal naman inoon nga namo sa Regional Government Center sa Dao na adya sa may Regional Government Center Balintawak, Pagadian City. Ito mga dunay suliran, reklamo, suhestyon, gusto niyo ipadangat ng mga kanabitong concern, ipadangat na dito sa niya kay andam sila. Ako bitaw kay nagmarka diha sa may nagsubida ni Munang Dala sa North Diversion Road dunong nakadiha sa pasulod sa Regional Government Centers Balintawak na iniya diha nga dako kay ngan o subaya lang na o gadiin pwede niyo ipadangat inyong mga reklamo, concern o guban pa. Pwede subscribe lang Facebook sa Nia Zamboanga Peninsula o di baka sa R9 at nia.gov.ph ang ilang email o di baka sa ilang cellphone number nga 09 klaruhan na kini makay maklaro 0985 824 4566, again 0985 824 4566, o di baka telephone number nga 0629474014. O nagaling nga doon na kay mga concern, ipadangat na nga to kay within 1 to 2 days makahatag dahil sila ninyo o pag-acknowledge nga nadawat nila ang inyong mga messages and then ma-actionan gila yun sa pipila ka mga adlaw, depende sa ilagay yun o gidakunan yung reklamo, di ba? At least na amoy makamasumbungan. Oga, nagpahimang nausab ang National Telecommunications Commission sa kanunay. Ang inanglan magmabinan tayo ng publiko. Ayaw kay pataka di aga. Hatag sa imo mga importanteng mga dokumento or imo ang mga pertinent information sa inyo ang pagkatao. O gaya pod pag gilayon reply ang mga messages nga scam di ay mga malisyoso nga links nga nagalapnag binagi sa text messaging o online platforms. Careful yan na. Doon ay yung mensahe nga nagpakaroon inyo nga taga-bangko, ahensya sa gobyerno, telecommunications companies, aron nga makapangilad pero di ay. So gihangi ang tanang katauhan nga dili gid mag-click o dili sa mga dili pamilyar nga mga links o dili maghatag og personal nga impormasyon sama sa one-time password. Kung imo nang ihatag, paanag yun. Goodbye gid ang tanan o paniguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe na madawat ang i-report dahil na sa NTC Region 9 na dibaka sa inyong service provider mga kabagting o kabalkadas. Klaro! May masimbag manay pa yun. Mabiktima na po. Klaro ho na to ni. Okay. Ani na tas na itong mga resulta. Nining buntaga kinapit. Taas-taas ng greetings. Ay, 854 mga kabagting o kabalkadas ang resulta. Lauman po nga doon ay 10,000 kapulis nga ipakatag nining adlawas para sa paghahatag siguridad sa State of the Nation address konsona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sigon kini sa NCRPO Director nga si Police Major General Anthony Abirin. So good pa na itong Sabado ang pag-deploy sa 50% sa kapin 21,000 ng mga ginsakpan sa PNP kon Philippine National Police sa mga gipahilo ng lugar. O gagilauman, nga din na sugod po kagahapon, hangtod na nining adlawa, deploy na sa pagkinatibok ang 100% sa mga ginsakpan sa PNP o ba ng mga force multipliers para sa seguridad sa zona. Ipaniguro, sub ni Abirin, nga doon na pa yung mga kadugang puwersa na magagigan sa mga sikbit ng mga lalawigan o makatabang sa pagbantay sa lugar. Nga diin, prod gilauman nga pagtapukan sa daghang tao. 106.7 FM. Radio Magbating. Usara yun po akong panghinaot nga din sa pagpahigayon sa zona sa presidente kay wado na magita kay wa magid mo nakauyon na inakauyon na po'y dili nakauyala nakauyon at ang mga wa kauyon nga ipabilin lang gihapon nagkakalma sa kaugalingon o balag magtapoko mo magtuyok mo nang ahamong iriyahan nagtuyok pabilin lang dili lang pang angino ng mga uban pang mga butang dili angino ng ubang kinabuhi sa inyong kauban dili po da panghilabtan ang mga propiedad sa gobyerno nga nataod na para sa mga traffic lights mga parking uban pa mga gamit panggubon asa na mga hustisya ana ulab na tong Pilipinas eh, pagmarcha mo diya pagrally mo diya pero ayaw gilabte ang mga gamit nga napunda sa gobyerno tong kailain na sad na kung maguba na layo na sad ang budgetana naroon ayuhon ngayon pa pa naglisod-lisod taning kalibutana diba? Takaingog lisod sige mamugdawat og parcel diba? So mas makaingon kita nga kung pananglit og natay pagrespeto kay mahal na tong Pilipinas di ang unsay na propiedad sa Pilipinas sa tong higugmaon alagwa mo na kauyon sa presidente pero masugot ang sarili si payami presidente at the same time ipabilin ang kakalma no, mo na iingon nga kung tinuod kang nagbahal sa Pilipinas mahala ang Pilipinas. Dili kay mahalon ng usalang katao. At nga, usara po nga tao, ang Pilipinas mo higugma, ayaw nang angina ng ubang properties. Magmakalmahon. Kay ayaw po angina ng mga polis, kay iguro po na silang nagbantay. O, panghapakon, pangbasakitan, kay iguro man na nagbantay. Aun sagod mo? O, mas may maminaw ta kay kung di ka nagayon. Hala, sige. Kalaman ta nga bright kay mo, nagaking bright. Both post din sa social media. Ba't din klaro, ha, sa? O, mahi mo kang responsable ay pagpadala sa imong emosyon kay Pilipinas ang atong ipakibisog. Mingon na ba ta, hirap mo mahalin Pilipinas. Ah, pero ang Pilipinas, bagit ba niyang gimahal? Eh, magali, mutmutuan ang balaod sa Pilipinas. 58 na. Kabag tingog ka, Balcares. Natang na na akong resulta. Ang ratings na lang daw wala. Okay, fine. Sige, ito ang good morning ng mga ipadangat sila minsan si Cherry Andun, Anduyan. Anduyan Novo. Sorry. Watching, listening here in Lakewood. God bless you. Thank you so much. Johnry Yulin. Thank you, Sad. Si Arigla Gipos. Sugvanik Smutya Bamunga. Resbaganyan. Judel. Good morning in the band. Salamat kayo. Olga Juanita Sasil Calderon Tilaon. May buntag usab di Espurok Malinaon Barangay Kulo. Merly Templado sa Lumad. Dondon Turmes des Kamalig Dumalinaw. Jonathan Tigo, good morning. Sir Bangay Siso, may buntag ni Madia sir. Og Aljo na Mokatkat, may buntag usab di sa Pagadian City, Sambuaga del Sur, Region 9, Bagyod, Mindanao, Philippines. Sa pagkakompleto, Edgar Salay or Saday, diya sa Kabantao, Rosario, Agusan del Sur, may buntag ganin mo diya. Jojo Ramos Malong, thank you so much, sir. Ma'am Bonita Sasel Calderon, Tilao, na minaw ta sa Sunan sa Presidente. Yes, minaw ta din pagoman. Amy Basaylahi, hello in the van. Always watching. Amy sa Josefina. And then Marcus Almonte, dayon, non sa po'y penalty sa masakpan. Gato ka ganina, 20 mili lang multa. And doon na pa'y pagkapriso. And yeah, Nori Amor Prahes, salamat. O Grex Ordinisa, Rosalie Dalerippin, Jose de los Reyes, o Kaya, o gayon man, Hamarudin, Maruhom, o galakit na usab, si Alan de la Peña. Wala na may igong oras sa pagpadayon pa, mga kabagting o kabalkadas. Abot na ginang time nga magbulag-bulag, tas maing kabubuton. Og main na lang kay Mayang Kabubuton. Okay, nasa Deuteronomy 31 verse 8, it is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed. Ako sa bagting, this is a is. Vanessa Kagas tumakol. Mayang buntag, ganatong tanan. Oras sa lasays. 106.3
18: Radio Magbating. Let us all remember that we are in the holy presence of God.
19: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
18: The angel of the Lord declared unto Mary,
19: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: Behold the handmaid of the Lord.
19: Be it done unto me according to your word.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: And the Word was made flesh
19: and dwelt among us.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
19: that we may be made worthy of the promises of Christ.
18: Let us pray.
19: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
18: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
19: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
18: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
19: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
18: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
19: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
18: Saint Cecilia,
19: pray for us.
18: Saint John Baptist de la Salle,
19: pray for us.
18: Leave Jesus in our hearts forever.
19: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
20: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
21: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
20: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
22: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
23: Sana all.
22: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
24: Oh no!
22: Paprinta Printing Services. Kining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
25: 106.5 The

0: Alas 6 sa 7 na itong oras sa Kabaglig Balgada sa Mimbunta Garinyog Tanan at Adlaw Karon nga Lunes sapit sa 27 buwan sa Hulyo. Tag 2026 sa Kabaglig Balgada, welcome! Kamong tanan, dere sa tuwang at tulumanon ang programang Bagtingan si Katawhan. Lain ausab nga halisgutanan na tuwang at tukion karong buntaga dere sa tuwang at tulumanon nga din adunay kalabutan ang katilingban sa maganunay. Sa to mga mag-uuma, mga buntag, mga mananagat, mga drivers, mga negosyante, mga estudyante, gising, galaw-galaw na. Kaya ron usap nga dili mo mga dilatar o mga late sa inyo hanga klase. State of the Nation address karon sa to nga presidente nga si BBM. I think ikapila niya nga suna. Ikalima, ikaupat. Ikaupat, no? Tama ba? Correct me if I'm wrong. Basta kay State of the Nation address karon na unsa may giatangan ninyo sa suna ni BBM Kabagtig Kabalkadas, ano? Di na ba mo gusto nga giatangan nga mga pasabog ni BBM atol sa inyahang kining suna karong adlawa? Kay ang uban kay daghan og mga gusto ba, no? Nga mahatagan og pagtagad ni BBM. Dayon na ang uban pod kay maminaw lang kuno sa iyahang mga pasabog kun apil ba sa iyang isgutan karon na ang issue sa flood control. Ikalima di ay nga kuan State of the Nation address ni PBBM Kabagtig Balkadas. Anyway, hala sige kaninyong tanan may buntag 0938-2077-614. Ang atong text line atong usbon 0938-2077-614. Again ha? 0938-2077-614. Muna ito ang text line alang niya itong gusto nga magpadangat sa inyong mga mensahe o lakip na usab nini kung anyuhang mga reaksyon, anyuhang komento, opinion, kabahin sa itong mga topic ko karong buntaga. Pwede niyong ipadangat 0938-2077-614. Sometimes, dali pa ito hingpit kasugda ito ng patuang hilisgutanan karong buntaga. No, doon ay ipagawas as of 5:32 a.m. ang atuang pag-asa. Latest ni Kabagtig Kabalkada sa latest ni nga kining weather forecast. Oh, kinahanglan ta nga masayod nini. Ilabi na nga dunay mga lugar, no? Adunay mga lugar Kabagtig Kabalkadas nga giingong nagadeklarar og matawag tag walay klase. Unsa ning mga lugar kaha? Ato ani nga sayran, no? Kun unsa ning mga lugar ang ano mo na up to date oy. Naay mga lugar nga wala nagdeklara og walay klase pero dili dere sa tuaha. May na atuang klaruhon. Kabasin unya og kining katong mga estudyante gusto pugay klase kanunay pastilan. Atong tanawon, gumikan kay matud pa sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa. No, doon na paghihapon dakong posibilidad gayod nga doon ay mga pag-ulan nga masinatian sa dakong bahin sa nasud gumikan sa habagat. Muna nga dili paghihapon matod pa ngayon nga magkumpiyansa tungod kay gawas sa pagbundak sa ulan. Doon na pa'y pagpangilat o pagpanalugdog nga masinatian sa mga katawhan. Bisan pa man nga walay laing daw tang lakat sa panahon nga na-monitor sa pag-asa ning samtangan. Apan na dili gihapon na kita ngayon nga magkumpiyansa tungod usab kaysa matag karon ug niya adunay dakong puro sa posibilidad o dakong kausaban ang dagagan sa lakat sa panahon. Ang mahinungdanon diri Kabagtig Kabalkadas habagat lamang gayod ang makaapektar, no? Samtang ang mga lugar nga walay klase ha. Dito ra ni sa Manila Kabagtig Kabalkadas gumikan sa gawas sa maingon ta og presensya sa pagbundak sa ulan. Aduna usay zona mangod nga ipahigayon, no? Sumuna nga magdeklarar gayod ang dunay mga lugar no sa kauluhan nga magdeklarar gayod kabagtig kabalkadas og unsa man suspension of classes. Oh, dito ra gini siya sa gawa sa kwan kauluhan wilabot diri sa tuwa. Diri sa tuwa, sige pagandam na mo karon imo mga late, labi na mga magtutudlo. Oo. Munay kinahanglan nga mag-amping na mo, no, maghikay na mo sayo, ligo mo sayo aron nga dili mo mga late kay first day sa klase, no? Sa semana. Oh, unang adlaw ba sa klase semana nung no, imong pabadlong oy, stilan. Anyway, ato ang tabi ko karong butaga kabag di kibalgadas, no? Mahitungod nining matod pa nga, no? Sa atol sa suna ni BBM, ipasigarbo matod pa niini ang mga programa kontra gutom o ingon man sa kining kalisdanan, no? O sa kapubrihon. Talaga? Oh, nahatagan bagyot o solusyon ang atoang problema sa kining kalisdanan sa tong kapobrehon ba? Og lakip na usab giingon nga trabaho, edukasyon og pakigbatok lagi daw sa gutom mao'y posible nga mahimong sentro sa suna matod pa ni Villanueva kabagtig kabalkada sa inyong lantaw. Sa inyuhang hatagan og kining grado ang atoang presidente. 10 over 10. Pila inyo ang ihatag nga grado sa atoang presidente? Oh, sige daw be. Hatagi ko og kining kwan, tagaan ato rating atoang presidente. 10 over 10. Unsay rason nganong ang inyo mo na ang inyong ihatag nga puntos iyaha? No? Sige daw. Kung satisfied ba mo no sa mga programa sa tuwang presidente karon ang giingon nga kini bitaw nga kanunay lang nga paghatag og mga ayuda oh daghan ra bag naglalis aning ayuda kay dunay naapil nga lagi daw sundalo ang bana ding anong naapil matud pa sa listahan sa walang gutom oh di ba anantos siya sala sa galista di sala nako basta kay sa paglista nitugan ra kog unsay ko ang kahimtang. Oh. Swertian lang gyud siguro. Sige daw. Unsa inyo ang kung hatagan nato grado ang atong presidente? 10 over 10 pila inyong ihatag? O ngano? Nga mo na inyo ang kining grado nga gihatag sa tuang kining presidente? 10 points ang pinaka highest. Oh. 10 points ang pinaka highest. Sige daw, 0938-2077-614. Again, 0938-2077-614. Kabagtig kabalkadas. Diha ipadangat ang inyohang mga tubag, ang inyohang mga reaksyon. Kabahin sa tuwang hilisgutanan, karong buntaga, dire sa programang Bagtingan sa Katawan. Sa dali pa, lahing panghilisgutanan na ito karon, mahitungod usab nining kinibitawang dunay pagpaklaro no si City Councilor Lance Samuel ko mahitungod nining kuan ba problema bitaw sa trapiko diri sa siyudad sa Pagadian, di ba? Sige man tag mulo no nga kining dunay mga barangay nga traffic na kayo kay nagdouble parking na dayon paghuman kabagtig kabalkadas kay gitawag nato gihimo nagparkingan sa uban nga mga kining nagbuhat og mga pickleball, mga establishmento, di ba? So, mao na ang atuang lakip nga topic ko karon tungod kay dunay pagpaklaro si City Councilor Lance Samuel ko ni ana aron usab nga maingon taga unta no dunggon sa tuang sa mga hingtongdang ahensya kabagtig kabalkada sa Rebeka sa toa mismo ng mga barangay. Oo. So, muna ito ang tapik ko karong buntaga. Alas sa 6:17 na itong oras. Atong tulumanon sa kanunay, nabagan sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alas niya itong mga kabayanan, nga doon ay plano nga mo trabaho sa abroad. Isip mga domestic helper. Sama sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug si Kuwait. Ay na mo kabalaka pa. Kaya na na ang GPA 88 International Manpower Services Corporation nga rehistrado kini sa Department of Migrant Workers. Ang ilang buhatan na himutang sa Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Naginahanglan og mga babae nga nagpagidaron og 24 nga ato na sa 43 anyos. Ayaw ka balaka, gumikan kay libre ang kapuyan samtang ikaw atua sa Manila. Libre nga pagkaon og libreng pamasahe paingon sa Manila. Libre nga pagkuha og passport og libre usab nga pagkuha og medical. Oh, alas dugang kasayuran, pwede ninyong kontakon ang cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023 or pakikitay si Miss Jacqueline Cabahog. Mao ka na ang GPA 88 International Manpower Services sa Corporation Kabagting og Kabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigal sa katatawhan.
0: Bueno, sugdan ta to tapiko kalumbuntaga, diri sa tuwa nga pagpanaguban sa programa nga Bagtingan sa Katawhan ning sibian paghapon sa Radyo Bagting og sa Bell FM na direta to nang sugdan Kabagting Kabalkadas. Aron usab ang diin kitang tanan masayod sa mga panghitabo diri sa tuwang komunidad o lakip na sa tuwang nasod sa giatangan nga State of the Nation Address sa tuwang presidente. Okay? So ako pangutana sa inyo ha, kung tagaan na to o 10 points ang tuwang presidente, pila inyong ihatag? Pinakataas ang 10, no? Kamunay bahala kung pila, basta kay ang importante Kabagting Kabalkadas, no? Hatagan ko ninyo krason kung nga no, nga ka na ang inyohang gihatag nga points sa atuang presidente. Oo. Ilabi na nga, di ba? Di na to'y kalilo nga sukad sa iya nga paglingkod, daghan matod pa siya og programa nga nabuhat kontra gutom, kining ayuda. Di ba? Ayuda, ayuda, ayuda. Hangtod ang katawhan nag-ilog sa ayuda. Daghan ng mga nag-ingon nga kami pod, kinahanglan makapahimulos ng ayuda kay dagkumig tax nga gikuha, dagkumig buhis nga gibayad. Pero nga nung pinili lamang ang ayuda. Sa dihang nga dunay mga naapil sa ayuda nga mga anak, gibuta nato sa middle class nga family, gikasakit sa mga sa uban, kay lagi nga nung naapil nga naay trabaho unsa ni unsa na. Ang gusto nila, ang gato lamang sila, katong isa itong mga four-piece beneficiaries, isa itong gingontag, paparating nga o malapit ng mahirap, mga ito gingon ni BBM, nga makadawat po ng 2,000 pesos. Oh? So, money nga matod pa, no sentro lagi daw karon sa Suna, posible nga sentro sa Suna, sa ato ang presidente, kining giingon ta nga programa sa DSWD kontra gutom. Oh, kontra gutom, ang resulta, gitawag sa uban, ang walang gutom, gitawag og patay gutom. Diba? Sana ba? Ang kinimanggod, kining programa Kabagting Kabalkadas sa gobyerno, dili ba pang malungtaron, di ba? Sige, tag-ingon rin nga tagaig programa ang katawhan, kanang paunsa sila maningkamot, dili kay tagaan og programa ang katawhan, kung paunsa nga magsigig salig si gobyerno. Oh, di ba? So muna nga ang uban, wag yun nalipay, wala na kuhan, kining dili satisfied sa nahimong mga lakang sa ato ang presidente Kabagting Kabalkadas nga kinibitaw nga gasigilag ayuda. Di ba? Kaya imbis hatagan og mga trainings sa mga livelihood, kimudmura naman hinoon og tamag ayuda samot na karon Kabagting Kabalkadas. Gani ang ato ang social security system, naglibog pa kung unsa bay among buhaton. Mahitungod, katumbitaw ang giingon nga dili mo abot o 20 mil ang ilahang binulan, nga katong makadawat o 2,000 pesos kutob sa December. Hangtod karon ang SSS, nagpaabot pa Central Office, kunun sa by guidelines, doon na by guidelines Kabagting Kabalkadas, paon sa ma-identify nga kining maong individual, kwalipikado, nga makadawat o 2,000 pesos gikan sa bulan sa Hulyo, ngadto na sa Disyembre. Oh. So, giingon, trabaho, edukasyon at laban sa gutom dapat maging sentro. Sa suna. In terms of trabaho, tanan ba karon nakabaton og trabaho? Daghan tag mga graduates. Pangutana, kumusta? Natutukan ba ni sa tuwang gobyerno? Di ba? Nahatagan ba og saktong oportunidad ang mga katawhan ng mga bagong graduates? Nga kung boto na hunaon, mang-apply kag trabaho o makakita kag trabaho pagka mang daghana sa requirements. Pagka mang lisura sudlon ang usag ka trabaho. Kay dunay mga trabaho sa gobyerno nga bakante nga nagkinahanglan man og unsa man. Experience, relevant trainings, di ba? Kung wala mang galing trainings, dito ka biklon ka bagdigabalgadas sa imuhang experience. Ang pangutana, nakatrabaho ba? Natagaan ba og saktong oportunidad ang ato ang mga fresh graduates? Wala ba nagpadayon ang mismatch jobs diri sa tuang nasod? Kay taas dugay na ra baning panahon, di ba? Bisan kinsa na lang ang nahimong presidente kabagdi kabalgadas, wala gyud nahatagan o gasakto ba nga or kasulbaran ang kining gitawag ta og mismatch jobs, di ba? Daghan og ning graduar sa kolehiyo nga ilahang trabaho dili in line or related sa ilahang kurso. Ngano man? Tungod ba kay kulang ang slots or kulang ang kining gi-offer nga trabaho? Or tungod kay lisud-sudlon ang trabaho? Di ba? Mao ni usa sa mga wa nakita kabag digabalgada sa gobyerno. Moingon ta og trabaho. Oh. Unsa nga trabaho? Example. No? Nakumoto na hunaon kabag digabalgadas. Di ba? Bisan asa ka dapit mo adto, pangutan na ang mga trabahante. Sales lady diha sa kining mga department stores, mga kahira sa department stores, security guard pangutan a. Di ba graduate og mga criminology? Graduate og education. Graduate og unsa pa nga kurso din na, social work. Di ba? Pero ngano na butang ana nga trabaho? Tungod kay sige lag apply, gipulaan na lag pang-apply, wa gihapon nahatagag kay gayunan. Daghan man tuod og mga opportunity, di ba? Like sa Department of Education, mga non-teaching kininga positions. Pero ang pangutana, kumusta nga to ang mga qualifications diyang dapita? Di ba? Ang Department of Education, sa gilag ingon nga kulang may, nakinahanglan may guidance counselor, nakinahanglan may mga non-teaching positions. Pero ang pangutana, di ba? Sayon ba sudlon? Pila ka mga qualifications, unsay mga qualifications? Magpahibalo, short time lang kaayo, di ba? So inana, kapag digabalkadas, mone unsa sa tutukan sa gobyerno, ang kining paunsa mahatag og solusyon ang mismatch jobs diri sa tuang nasod. Kay dito ba sa bang nasod? Wala may problema ang ilahang mga katawhan, di ba? Tungod kay ang ilahang gobyerno sincero kabag tigbalkadas, seryoso sa matawag ta og implementasyon sa mga programa alang sa kaayuhan sa ilahang mga katawhan. Dili kay na puro nag mag-trial and error, di ba? Muna kabagtig kabalkadas, nga, makaingon ta ba? Sa kadaghang kurso, daghan ng graduate, ang pangutana nga nung dili gintanan, mahatagan og trabaho nga inline sa ilaha, sa ilahang kurso nga nahuman. Padayon, tas itong liskutanan, kabagtig kabalkadas, no, mahitungod sa nagsingabot o giyatangan nga sona karungadlawa sa tuang presidente, kay edukasyon, wala may problema. Natutukan man ang edukasyon. No? Labi na nga, senador Bam, libreng edukasyon alang sa tanan. O guban pang lisgutan as nung pagbalik diri pagihapon sa programang Bagtinga sa Katawhan alas 6:17.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po parayo ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi man maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Atas ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment

Alas sa 6:30 na oras kabag ni kabalgadas balik na dere sa pagpanaguban ang bagting sa katawhan ni Sibian paghihapon sa Radyo Bagti ug Sibal FM. Ato tuloy na sa kanunay na bagan usab sa Camp Health multi-specialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Dahil pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maosla si Dr. Gino Olabibancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Rubina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mutawag or mutext. Cellphone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Pagadaan Junior College Incorporated kung PGCI, padayon nga nagpahibulo sa publiko nga padayon sila na dawat ang enrollees alang sa mga all students. Eliana Bebio College, the builder of future leaders, doon ang kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitibitad o BAELS. Ang Eliana Bebio College, pribadong tulunghaan, apan ubos kayo or barato kayo tuition fee, muna ay napaglangan sa mga working students. Diyan na pa-enroll sa Eliana, pwede makapili sa klase buntag na panggabi o hapunon nga klase. Alas ay sa 31 na itong oras kabag di gabalkadas, padayong tasalong kiskutanan karong buntaga, no? Gumikan kay sa ito ng naunang topiko, trabaho, sunod edukasyon o ingon man ang kontragutom, no? Paunsa mahatagang solusyon, banded solusyon kumbaga banded solusyon na gining itawag taog ayuda kabag di gabalkadas, di ba? So ang kinahanglan lagi matud pa is ang konkretong programa sa gobyerno. May ngontag, di ba konkreto ning mga ayuda? Oh, di man ay konkretong programa ning ayuda kabag tigabalkadas. Pinta sa 4Ps, kaya ang 4Ps balaod man. Pero kining mga ayuda-ayuda, kanang walang gutom, pila naman nakabulan ang giikuan, gi-allocate ni ana. Ang kining 2,000 pesos nga hinabang, di ba? Pila kabulan lamang, 6 months, o di ba? So, monig ingon nga, banig solution lamang kini, sa tuang kining gobyerno aron ba nga sabi ni aron matakpan ang uban nga isyo ilabi na sa flood control, no? Kay lagi panahon mag selection makalimot na ang mga katawhan, ilabi na kung hatagan og ayuda kabag tig kabalkadas. Oh, so sa edukasyon ang atuang gobyerno nakatutok na bahin usab nini kabag tig kabalkadas. Matud pa, no? Gani, daghan ng mga magtutudlo ang ilahang gipangdugang aron nga makuha matud pa ang target ni ini nga ratio nga 1:25 or 1:20, no? Kay kung boto na unaon, mo magini ang sakto nga ratio sa matag tulunghaan, di ba? Kani bitang usa ka classroom dapat dunalay dili mulapas og 30 ka estudyante aron nga mapukusan, ma-focus sa maestra or makapokus ang maestra kabag tigibulkadas. Dili kay maabot og tag 60 ka buok. Dayon, agig paghatag o pagtagal sa edukasyon, sa programa sa education, doon na yung mga proglakang nga gibuhat ng gobyerno sa pagdugang og tukod og mga classrooms.

gutom sa mga katawhan, no? Ato ang panghinaot nga dili lang kay taman sa ayuda kabagdig kabalkada so ingon man kun aduna man ugaling mga programa nga ihatag ang gobyerno labi na sa mga mag-uuma or sa katong mga kabus nga pamilya tarungon og implementar dili kay pinili-pili kabagdig kabalkadas dunay uban garapalan pa kayo ang mga politiko. Basin pagklaro na kay sa guidelines nga dapat dili manggilabot bahin sa implementasyon sa programa, doon na paghapi mga politiko nga halak ka, manghilabot, makapilapil pa man hinoon. Kaya nga naman, kay hadlo kabagdig kabalkadas nga malimtan sa mga katauhan panahon sa ting eleksyon, di ba? Doon ay mga katauhan, doon ay mga politiko nga basin dili ilang programa sa nasyonal, ang kunon. Oh, manigingon ba? Pwede magbaton og jutay nga kaulaw or jutay nga kaikog man lang, no? So muna ang mga katawhan manggod, muna isagad yung gihimo sa mga politiko kabag di kibalkadas, aron lagi, panahon sa eleksyon, matawag ta nga, makaingon dahil ng uban nga dunay utang kabubuton. Oh, lisod gining dunay utang kabubuton, raba? Diba? So muna nga kinahanglan, no? Nga basin pa og dunay sakto nga guidelines nga bawal ang politiko, bawal mo ato, bawal mag apil-apil, halaka mo apil gayod. Kay lagi aron nga pamugas-pugas ba? Mm. Oy. Kuanhan agyud si kuan, agyud si kagawad, nagyud si konsehal. Oh. Nagyud si board members, si mayor, si vice mayor, si governor, si vice governor. Dahil paghuman na nag-speech, halos na ang kuno ng programa. Nawala na ang essence nga national dito ang budget. Di ba? So, mauna kabagdig kabalkadas. Alas 6:36 na itong oras. Dirita sa inyo ang mga reaction be. Abahin sa pila ka porsyento, pila points inyong ihatag kang BBM. Kung satisfied ba mo sa iyahang kining pagdumala kabagdig kabalkadas sa mga giimplementar ng mga kining programa, no, dirita sa inyong reaction na matod pa ni 861. 4 out of 10 murag walay presidente ang Pilipinas. Yahapon ang opinion. Another one, out of 10, 0 ang akong ihatag nga score kabagting adto ni BBM. Na, giapil pa niya si Kuan. Oh, so ang presidente lang. Walay kilainan ang national government o ang atong provincial government sa kasamtangan. Muna iha, yahapon ang reaction. Di ba? Out of 10, 0 gyud. Mugi na iyahang kining ihatag nga rate. Other one, 5 out of 10 akong ihatag kang BBM. Doon naman siya programa nga nahimo, pero kulang pa jud. Number one, sir, para sa kuha, 3 out of 10. Kaya daghang isyo nga wala gihatag pagtagad, kaya nakatutok lang sa impeachment. Sakto ang imong giingon nga ang ayuda, banid solution lang, dapat livelihood ang ihatag sa mga katawhan. Another one, sir, maing buntag. Murag lisod yun makakuha si BBM og dako nga score. Kaya ultimo ako, muhatag ko 4 over 10. Mauna iyahapong tubag. Other one, 5 out of 10 akong ihatag kang BBM. Kaya doon naman siya yung mga programa nga na-implementar, maskin pa og unsan eh. Maskin pa gula na uyunan sa uban, pero nalipay man pod ang mga kabo sa manamo. Labi na matutpas ayuda. Oh. Another one, good morning sir. Para sa kuha, 6 over 10. Ay, 6 over 10 yung ihatag diri kabagdig kabalkadas. Ang rason niini, ang yahang rason, kay daghan matutpag ayuda nga gihatag sa BBM o daghan ang nakapahimulos, bahala na og dili. Saan eh? Bahala na o dili pang malahutayon basta kay dunay programa nga nabatian sa katawhan. Mapo na ang iyaha.
Oh. Dari sa online kabag di kabalkadas, tanahon ta kung doon na ba

0: ining tubag sa atong pangutana, kung nahatagan ninyo og points ang atong presidente, 10 ang pinaka-highest, oh, kinsa man na pila inyong ihatag. Anyway, good morning ni Annalyn Imblar. Juanita Calderon, good morning sa Malinawon na Barangay Kulumulave. Good morning, Marley Timplado. Vanex Mocha Bamunga, Diesel Dayhop, good morning. Para sa Kuwaser, zero. Ayan. Zero gidaw. Mayong buntag. Good morning, Pod. Good morning. Kabahin na ng walang gutong program sa akong among purok. Isa ra na apil. Maluoy ko sa among, akong mga sakop sa purok. Kay magsigi pangutana nga nung wala sila na apil. Mawalagi na. Manay problema. Uban manggod po usahay, no? Usahay manggod po, sayo po na itong mga katawhan. Yan naman. During manggod sa dunay mga survey, di ba? Ang survey, ang listahan sa DSWD, ang ikuha nila o gabasihanan dito sa PSA, di ba? Di ba matag tuig ang PSA kay mulibot suroy sa matag mubisita sa balay-balay? Dunay magandak og mga pangutana. Kinilagay ang uban ng mga Pilipino, no, mga Pinoy, nga maskin og wala, magpakanaa, sumuna kabagdig kabalgada, sila bang dilimutog anog tarong? Di ba? Sumuna nga ang mahitabo, kung dunay mga ayuda-ayuda, matingala mo, huy, ganun ko naapil. Nga pobre man ko. Hala, basta nakalimot ka na ito ng labay nga kuan, dunay ni nagpahigayon o kining tawag ani, registration or pag kining interview ang PSA basin nung nasayop ka og kining sulte basin og kuan o basin og wala ka nagpakanaa ka nya gatong mga naa nagpakawala di ba duna ra ni tabo na koy duna may silingan kaniadto kabag di kabalkadas iyahang balay duna ay survey pangutana ma'am mo balay dili sir nakipuyo lang mi diani ano ba rang magpapubre-pubre lagi. De, ang resulta, naapil gid siya sa matawag taog listahan sa hinabang sa gobyerno pag-abot sa mga nanglabay katuigan. Ganyan sa 4-piece, implementasyon sa 4-piece. Oh. Natingala ang uba, nagyaw-yaw. Hula ka naman naapil man siya 4-piece nga sakto magbalay na doon na may trabaho. IDI. Kay panahon sa doon ay survey, kapag nagabalkadas, mga interviews, mingiwan man siya, ang balay nga ang iyaha is igo nang gipanagiyahan sa iyang inahan. Igo ra siya nakipuyo. Oh, di ba? So mo na igingon nga panahon nga dunay survey mutugan tag sakto. No? Dili ta magpakanaa mas kinwala. Kay matingala gid mo pinakalit. Halang na kun apil ning kuan, unsa may ilahang gikuanan? Kining gibasihan nga kining bahin sa hinabang. Oh. Other one, good morning, Didon Don Dorme, sa Kamalig, di Malinaw. Good morning, sir. Rosalila Dalaripin, good morning. Jose Okaya, good morning, sa Sinakaban. Good morning ni Sir Kevin Lumapas. Matod pa ni Sir Kevin. 2 points, sir. Tag 1 point sila ni Auntie Claire. Good morning. di ba? No, tag 2 points sila daw. Tag 1 point sila ni Auntie Claire. Kabag di kabalkadas. Anyway, di ba? So, makaingon to ba, no? Sa survey bitaw po sa SWS, unsang nga mata sa survey, ato ang presidente, bagsa kaayo, di ba? Bagsa kaayo sa rating. Tungod kay, ang nahitabo kabag di kabalkadas, dili satisfied ang atuang mga katawhan sa iyahang nahimo nga kuan ba, kining pagdumala sa nasod. Dili na to ikalilong, namanggit siya nabuhat, di ba? Na siya'y nabuhat, pero para sa kadaghanan, pipila lamang ang iyang nabuhat kay sagad, no? Sagad, kabagdig, kabalkadas, ang nabuhat sa itong presidente, kulang pa. Di ba? Dagag isyo, dagag problema ang nasod, pero wala natutukan kay tuwalagi nakatutok sa unsa man, sa impeachment. Di ba? Sa muna hinungdan, maraog, aron nga, mutaas o balik ang iyang rating, posible, kining ayuda-ayuda, maunay ang gihimo niya nga nakitang solusyon aron nga musaka ang iyang rating kabag di kabalkadas. Di ba? Kay kabalo, nabiya ka sa Pinoy. Pagtagaan ni mong hinabang, aw, syempre, automatic, muhatag ginagdakong points sa imuha. Oh. Pero ayaw taga eh. Di ba? Ibagsak ka. No? Maunay nahitabo kabag di kabalkadas. Sa atong usbon ha, Dunay programa nga nahimo ato presidente dinay kalilong, no? Nagi mga programa. Pero ang atoa diri ba? Kung kumusta? Satisfied ba ang ato ang mga katawhan sa programa sa ato ang presidente? O ingon man, sa kanang gikaingon sa kaganina, atong atangan kunong sa bang iyahang ikapasigarbo nga programa kabagting og gabulkadas atol sa iyahang State of the Nation address karong adlaw. Kung dili ba usab kini, ulanon og mga pagsaway kuno galing nga dunay mga programa nga iyahang ipasigarbo nga makaingon tag dili tanan, no, nga nakabati or nakapahimulos sa mga programa. Ilabi na ang giyatangan sa karaghanan mahitungod gayon sa issue sa impeachment o lakip na sa flood control kung apil ba niini sa iyahang State of the Nation address. Kay daghan ang kining mga political analyst nag-ingon kabag di kabalkadas nakatanaw ko kagabi is balita. Ultimo sila, no? Nag-ingon nga dapat mahatagan ipakita sa presidente kung ang iyahang sinseridad mahitungod sa flood control. Oh. Kay lagi daw sa panahon nga sugdan og kining hisgot ang flood control, di ba? Mangita og lain nga pamaagi ang atong gobyerno aron nga matabunan ang mga isyu. Ilihis ba ang topic kabag di kabalkadas? Di ba? So mo ni ang nahitabo. So anyway, mo nagingon ilaha po ng strategy. Oh. Ilahan ang kining strategy kung paunsa matabunan ang mga isyo aron nga dili musumbalik sa ilaha, sa ilahang mga kapartido. Kay kung ilang tugutan nga ang mahitabo kapag di kabalkadas kay masugdan ang investigasyon sa flood control, nako, magdaghan nga mga kongresista o daghan ang mga kining ato ang politiko nga makuan mabutang sa alanganin. O, di ba? Proud ra ba sa BBM, sir, nga middle income country na daw ata. Hay, amot na lang. No? Kabalo ba mo nga ang Pilipinas, pila na utang? Di ba? Pagka na nakuha. Nakabayad ang Pilipinas, nakabayad sa tung utang? Panahon pabayaan, panahon rabayaan ni kuha, ni Pinoy. O, naman na sa kuha, naman na sa pamantalaan. I-search gani ninyo. Kinsa nga presidente ang kuan Pilipinas nakabayad og sugod sa utang. Diba time ra ni Pinoy? Kay time ni Duterte nakuan man gud to, natunong ba nga dunay COVID, diba? Sumoto nga ning lubog yun ang utang sa Pilipinas. Kay kung dili mangutang ang Pilipinas, ang mahitabo patay ang mga tawo, diba? So atuwaro tong masabtan nga instead nga nakabayad na sa utang, no, nakasugod nagbayad sa utang ang Pilipinas time ni Pinoy, naputol tungod kay sa COVID, sa pandemya. Tibok na sud man to. Dira man to ingon nga Pilipinas sa repektado. Pero diri karon ba sa panahon ni BBM, wala namang gudon tay matawag ta og mga dagkong katalagman. Di ba? Unlike sa katong former president nga si Digong. Pero ang pangutana, imbes nga makabayad, natua. Nangutang na mahinugtaman kay ang gipangutang nga kwarta, gipangbayad, gipanghatag og ayuda sa mga katawhan. Mm. Ang mga buhis gipang ang uban kay gipang sulod sa mga lalom nga bulsa. Di naman ginay kalilong. Masigun saon kabag di kabalkadas. Okay? Alas sa 6:48 na itong oras sa samtang balik na din sa text me. Kaya doon ay text na po itong dawat kabag di kabalkadas. Matod pa sa nag-text. Para nako, 2/10. Dili ang ayan, nga hatagad akong score ang atong presidente. Basta ka inyo haraning opinion tanan, mga kabagdig kabalkadas. Other one, para sa kuha ko, sir. 3/10 akong ihatag sa iyaha. Kay sakto mang yod, doon na siya programa, pero ang programa kay dili pang malungtaron, kundili igo lamang gagi talo-taloan ang mga katawhan. Another one, dili masiguro ang ihatagan o grado atong presidente. Kayaha man ang katungod nga mualagad sa katawhan kay gibutang man siya diha sa mga posisyon. Oh. Another one, hello, maing buntag para sa kuha. Kung atong hatagan o points ang ato nga presidente, base sa toa nga nakita, nga piyaha nga programa, naragyod sa 4 over 10. Tungod kay dili na dunay mga programa gi-implement pero dili man pod ipadayon kay magbuhat na pod og laing programa. Amo lagi nahimo ba og kwan, trial and error ra kabag ti kabalkadas. Anyway, samtang sa pigas bahin sa tong lisgutanan karong buntaga, kusay pabati kaninyo ang pamahayag ni City Councilor Lance Samuelco mahitungod kabag ti kabalkadas sa samatawag ta og unsa man. Kani bitang problema sa pagparking diri sa Dakbayan sa Pagadian o kanus abaw dapat nga musulod ang atuang lokal nga pagamhanan kabag ti kabalkadas, ania ang pamahayag sa atuang batan-on nga City Councilor Lance Samuelco.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
2: Karang problema sa traffic, problema sa illegal parking, problema sa kadaganon sa sakiran. That problem is not only here in Pagadian, but this shared all throughout the country. No, bisag asa problema kina siya. But nonetheless, atong panghingusgan, paningkamot ta through this representation nga makahimo ta og mga lakang na atong mapanghingusgan ang atong traffic enforcement sector para mas mamahimo silang epektibo sa pagdako kanang pag-implement sa atong mga traffic rules with the existing growth sa ato ang syudad, no? So siguro we will recommend to the chief executive ang pagdungag nato og traffic enforcers, pagdungag og ila siguro mga capabilities, mobilities, enforcement capacity, anak. So we will do that through this representation. Atong iauhag siguro nga, ito na mabalik sa kana na concern, no? Initially, ito mapa-actionan sa itong mga kabarangayan because the immediate lookout is sa ito magiging mga barangay, no? Or the enforcement sa mga barangay tanods, no? Unsay mga amicable pa na arrangements na pwede mahimo sa concern establishment and sa barangay na to kanang pwede na makasulbad sa maong mga problema. Now, if mo fail ang level sa barangay, this is the time siguro nga musulod ang city. Okay. Kaya I don't think it's a good thing every time na ay concern sa atong komunidad, automatic bitaw city diretso ang musulod, ma-forgo or mawala na ang mawala ang authority sa atong mga barangay LGUs. One thing is, ma-applyan silang deputization sa LTO, ma-capacitate sila, well-equipped sila. Kasi sa'yo mong good board, not to prejudice sa itong mga barangay tanod, but sometimes, natin mga tanod, mamadlong, muna, they don't present themselves presentably po. No, na, sometimes, mag-chinelas lang, hindi kita matuhuan ba. So, it's a different story, it's a different concern nga ato pong makapacitate ang atong mga barangay law enforcement.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
0: Alas 6:53 sa oras, kabag di kabalgana, sa mautoy nahimo nga pamahayag ni City Councilor Lance Samuelco, no, mahitungod kabag di kabalgana sa nining problema sa trapiko sa Dakbayan sa Pagadian. Tinawad man po nga dili lamang dili sa Pagadian City doon ay problema sa trapiko, no, kung dili sa uban po nga mga dapit. Pero ang uban nga mga dapit kabag di kabalgana, matawag tang doon na may kining problema sa kahagipot sa dagan sa trapiko, pero, no, kontrolado ba? Tungod kay dunay sakto nga dunay daghan nga mga traffic enforcers plus ang atuang mga barangay officials kabag di kabalkadas nga og mga barangay tanods nga andam nga mutabang diri sa tuang mga Pagadian City kay sagad, no, ang mag-implementar sa pagpatunay sa kapsay og kalinaw sa atuang dagan sa trapiko ang ato ra gyud nga mga traffic enforcer nga naman tungod kay ato mga barangay mangod barangay tanods or diba ka ang atuang mga barangay officials. Mayingon tagabag di kabalkadas, dili panggut po sila deputize sa LTO. So dako ning hagit kabag di kabalkadas sa matag barangay, no, nga magpa-deputize ni sila og mga kining personahe aron nga kuno galing adunay upataka og parking diya sa ilang tasatag sa kabarangay, anytime pwede nga makasita o pwede nga makadakop, di ba? At the same time, kapag nagkabalgada sa giingon na si City Councilor, usahay po, dili tuuhan ang atuang mga barangay officials o baka barangay tanods tungod kay dili po presentable ang ilahang sinuotan. Nayuban, nag-short lang, nag-chinilas, nayuban, namurag nakauran o sinina, di ba? So muna, kining dako ni challenge sa tumatag barangay, dito sa Pagadian City, no? Kamatot pa ni City Councilor Lance Samuel ko, dili sa tanang higayon nga musulod gilayon ang atuang lokal na pagamanan sa Pagadian sa matag problema sa matag barangay, labi na kung ugaling duda may mga negosyo dihang napita, no? So mismo ang barangay captain, mga barangay kining kagawad, magpasar og resolution nga mao nay magpatuman sila og hugot nga pagpandakop kapag nagkabalkada sa kung ugaling, matawag tanga unsa man, matawag tanga kining adunay nagpataka og parking dihang napita kay aron nga mahimo nga hapsay og malinawon ang dagan sa trapiko. Kining mga naggamit bitaw nini, mga nagtukod og mga negosyo, mao gyud ang sagad nga problema kapag nagkabalkada siya, no? So muna nga manghinao ta ang ato mga barangay, ang mangita nagmayong mga lakang, paunsa mahatagan og solusyon kining problema sa mahitungod sa trapiko sa ilang tagsa-tagsa ka barangay, no? O gadiha na dayon na mo kining sulod ang atoang lokal na pagmanas Pagadian kung ugaling nang inahanglan mo sa ilahang panabang, ha? Yan ang gingon na to nga, usaman, coordination is the key kapag digabalkadas. Moragid ni ang pinaka mahinungdanon nga buhaton aron nga mahatagag solusyon ang problema sa trapiko o panahon sa hapon na diba kaudto nga gihimo ng parkingan ang matag-agianan. Buena, buena, buena, kong oras. Salamat kayo sa pagpakiguban ka na ako. Hangtod na lamang, umapuhon. Ako si Bagting, di siya na Flores Apio. May muntag, alas 6:56.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
3: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
4: Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. So di ang nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid to rawan eh. Gani ay. So di ang nagmintin ko. Ano ay. Patin sa iyaha. Magrapag yun ko ato mga gulo yun.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsaon sa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ritli.
7: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
7: Mm-mm.
8: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po ko nag-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
8: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi.
10: Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong sulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
13: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
14: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health centers sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate, dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga. 106 points.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabag tingog kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Lunes, pita 27 bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Lawms Baganian Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment ug sa Radio Bagting News official Facebook page. Ug ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita,
0: Balita. BBC, Headlines.
1: City Councilor Lon Samuel Co adunay pahimangno sa publiko mahitungod sa implementasyon sa anti-topless o paghukas sa mga pampublikong lugar.
3: Pulo ka solar pump irrigation projects gi-turnover sa mga irrigators sa cessation sa Sambuanga Peninsula.
1: 26 ka mga pasyente gikan sa nagkadayang barangay sa Pagadian City nakapahimulos sa libreng operasyon sa Tibo Cure Children's Hospital sa Davao City.
3: Sa uluhan sa balitang rehenal, kapihan sa tahanan giablian sa Davao Airport para sa mga OFWs.
1: Dalan padulong sa Panabo Bukidnon via Pakibato dili na maagian tungod sa landslide.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, barato nga pagkaon og trabaho ang nagunang concern sa mga Pilipino base sa survey.
1: Andam na ang balay balauranan alang sa SONA karong hapon. Mga prioridad nga balaod nun o kontra korupsyon ilang giatangan.
3: Sa uluhan sa balitang international, Israel military nagpahigayon o crackdown sa mga Palestino sa West Bank.
1: Usa patay, daghang katawhan ang nangaangol human ni bangga ang usa ka sakyanan sa gihimo nga gay parade sa Germany.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, pagpausbaw sa taripa sa US mga produkto gikan sa Pilipinas gisupak sa DFA.
1: Sa uluhan sa balitang sports and legs, wala pay pilde sa PBA Governor's Cup.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH nagpahinumdum sa publiko nga mag-andam og first aid kit sa emergency go bag ilabi na karong ting ulan.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, nganong adunay SONA? Kanus aba kini nagsugod?
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, Katy Perry gisaway ang paggamit sa iyang kanta sa White House video.
1: Mao kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod kinato sa Pagadian Junior College.
2: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita.
4: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alas sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes Libarnes, Gerald Obedincio, og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities, og gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ASC Scholarship sa Grade 7, First Come, First Serve Basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: O karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagding o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Human na aprobaran sa ikatulo o katapusang pagbasa sa sanggunian panlungsod ni adtong adlong Miyerkules ang anti-topless o half-naked ordinance. Nagdili sa paghukas sa mga pampublikong lugar sa Dakbayan. Adunay hugot nga pahimangno si City Councilor Lance Samuelco nga do sa publiko aron dili kini madakpan og makamulta. Hinumduman nga usa kini ka national nga balaod nun o giadaptar lamang sa syudad sa Pagadian aron adunay mahimong basihanan sa pag-implementar o pagdakop nga sa mga individual nga makasupak niini. Ilalom sa Draft Ordinance number 039 ang topless nagpasabot sa wala pagsulob og bisan unsang sapot sa lawas, samtang ang half naked nagpasabot sa wala pagsulob og sapot ibabaw o ubos nga bahin sa lawas. Sigon ni ko angayan nga musunod ang publiko aron dili kini mapahamtangan og multa, ilabi na ni adtong mga construction workers tungod kay pinasikad sa balaod, kinahanglan nga sakto og protective gear ang tagtrabahante alang sa ilang kaluwasan.
5: Ing adapt lang ta og local ordinance para naapo tay local interpretation lang with regards sa kaning mga application and implementation diri sa lokal, no? So such as kanang mga specific man ng mga lugar na itong gibawal, ayan, so mamato na pasar man tun sa konseho. Reminder lang na kung magmasa ta or magbuhat ta sa construction something, dili siya excuse nga maghukas in public.
1: Alayo nini gitugutan lamang ang pagtopless sa mga lugar sama sa beach resort, swimming pool o gubang susamang lugar. Ingon man sa official nga sporting events, exercise activities o giaprobahang cultural o theatrical performances. Nakipusab sa mga exception ang mga emergency situation na nagkinhanglan sa pagtangtang sa ilahang mga biste, mga kalihukan niya doon ay kalabutan sa kultura, sining o fashion. Ingon man ang mga trabahante sama sa mga mananagat o mag-uuma. Ang makalapas sa maong balaod, mamahimong pahamtangan og multa. First offense, 1,000. Second offense, 3,000. Og alang sa third offense, dunay multa nga 5,000 pesos o pagkabilanggo sa dili molapas og usa ka tuig, depende sa hukom sa korte. Samtang adi sir hingpit ipatuman ang maong balaod, magpahigayon una og information dissemination ang kapulisan sa Pagadian aron masayod ang publiko sa mga provision sa maong ordinansa.
3: Samtang sa laing detalye, formal nang giturn over sa National Irrigation Administration Region 9 ang napulo ka solar pump irrigation projects ngadto sa mga irrigator sa cessation sa Zamboanga del Sur, lakip ng Zamboanga Sibugay ug Zamboanga del Norte atol sa seremonya nga gihimo sa NEA Regional Office Training Center sa Balintawak, Pagadian City. Ang mga proyekto gipunduhan ubos sa Enhanced Groundwater Pump Irrigation Project calendar year 2024 o matag usa niini gilaraw aron makatabang sa kapin 15 ka hektarya nga umahan nga maghatag og mas ligon og mas malungtarong supply sa tubig alang sa mga mag-uuma. Giauhag ni NEA Regional Manager Engineer Plaza ang mga benepisyaryo asosasyon nga mag-ampi kon ampingan og atimanon ang mga pasilidad aron magpadayon ang kaayuhan niini sa umaabot. Samtang dako ang iyang pagtuo nga ang maong mga proyekto makatabang sa pagdugang sa production, pagpaayo sa ani og pagpalambo sa panginabuhian sa mga mag-uuma sa tibuok peninsula.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, laing 26 mga pasyente na usab nga nagikan sa nagkadayang barangay sa Pagadian City ang nakapahimulos sa libre nga corrective surgery o komprehensibong pag-atiman alang sa cleft lip o cleft palate. sa tibok Cure Children's Hospital dito sa Davao City. Agig suporta ang City Government of Pagadian ilawom sa pagpanguna ni Mayor Samico, naghatag og libre nga transportasyon alang sa mga pasyente padulong og pabalik sa Pagadian. Dako usabang papel sa CSWD officer pinagi ni Evangeline Pukita, Sectoral Division Head Jufel Giroy Dakiyaga, CHO Head Dr. Radibilintan II con Ildefonso, CHO Nurse Bibs Casinias o Chief of Staff Audrey Cabato nga nagpadayon sa paghatag og giya, suporta og pagatiman aron masiguro ang kayuhan sa mga pasyente o ilang pamilya atol sa tibok proseso sa ilang pagtambal.
2: BBC BBC Martin Martin Balita
0: BBC Balitang Regional.
3: Opisyal nang giablihan ang kapihan sa tahanan sa Davao International Airport aron hatagan og komportable og suportadong papahulayanan ang mga overseas Filipino workers sa dili pa sila mobiyahe paingon sa gawas sa nasud. Ang pasilidad gilusad pinagi sa pagtambayayon sa Department of Migrant Workers, Civil Aviation Authority of the Philippines, Overseas Workers Welfare Administration og Mindanao Development Authority. Gilaog man nga ang kapihan sa tahanan mahimong simbolo sa mas matinuharon o mas mapinanggaon nga pag-alagad sa gobyerno alang sa mga OFWs, ilabi na sa mga taga Mindanao nga naglantaw aron masuportaan ang ilang pamilya.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, gipahimangnuan ang tanang motorista, driver o mga biyahero nga dili una maagian ang dalan sa sitio Tipakis, Pakibato District nga may usa sa mga rota paingon sa Panabo, Bukidnon Road. Human mahitabo ang dakong landslide sa maong lugar, sumala sa advisory na nga hugno ang bahin sa kalsada tungod sa landslide. Hinungdan nga delikado na kini og dili na luwas maagian sa tanang klase sa sakyanan. Gihangyo ang publiko nga likayan sa pagkakaron ang maong rota og magpili og alternatibong agianan na hangtod nga mahuman ang pag-assess o pag-ayo sa apektado nga kalsada.
2: BBC BBC Martin Martin Balita Balita
0: BBC Balita Nasyonal.
3: Ang barato nga pagkaon nagpabilin nga nagunang concern sa mga Pilipino sumala sa usa ka survey sa Pulse Asia nga gihimo gikan Hunyo 28 hangtod Hulyo 3 og 6 nga gipasayudahan sa Straight Based Group sa wala pa ikalima nga State of the Nation Address Concern ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Base sa mga resulta, 30% ko mga Pilipino ang miingon nga kinahanglan unahon sa gobyerno ang pagpaubos sa presyo sa mga pagkaon sama sa bugas, karne ug isda nga mao'y naguna nga palaliton. Human niini, 28% ko mga respondents ang nanawagan nga mag-focus sa pagkunhod o pagwagtang sa korupsyon o pagmugna og dugang trabaho o panginabuhian. Gibutyag sa presidente sa Straight Based Group nga si Dindo Manhit nga ang survey kung klarong nagpadayag sa mensahe sa publiko nga nahimong barato ang pagkaon, pugan ang korupsyon o siguruhon ang disenteng trabaho para sa mga tao. Migawas usab ang mga Pilipino nga ubos ang kita mas nabalaka bahin sa presyo sa pagkaon samtang kadtong adunay mas taas nga kita mas nakafocus sa pagpakigbatok sa korupsyon o mga oportunidad sa trabaho. Samtang 14% sa mga Pilipino ang miingon nga ang accessible nga edukasyon o mga serbisyo sa pagatiman sa panglawas kinahanglan usab nga hatagan og dakong pagtagad. Ang resulta sa survey gipagawa sa usa ka adlaw nga wala pa ang ikalimang sona ni President Marcos Jr. nga gikatakda karong adlaw Lunes, Hulyo 27.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, andam na ang balay-balauranan alang sa State of the Nation Address Consona ni President Ferdinand Marcos Jr. karong adlaw. Gibutyaga ni Bulacan 5th District Representative Agatha Cruz nga ang balay-balauranan nagpaabot sa mga prioridad sa presidente aron na mapalambo ang mga gikinahanglan nga balaod. Mingon siya nga kapin sa katunga sa mga balaod noon sa Legislative Executive Development Advisory Council kung gitawag nga LEDA agenda ang napasar na sa Kongreso. Sa samang higayon, gipasalig ni Cruz nga ang balay-balauranan magpadayon sa paghisgota sa mga prioridad nga balaod nun o mga balaod nun nga may kalabutan sa edukasyon, panglawas o pagpalig-on sa 4Ps. Dugang panini nga ang balay balauranan usab kon ang balay balauranan usab magpalig-on sa transparency, accountability o oversight sa paggamit sa pundos gobyerno isip kabahin sa kampanya batok sa korupsyon.
0: BBC Balita Abroad.
3: Giaresto sa mga sundalo sa Israel ang anasa 50 ka mga Palestino sa West Bank. Gimo ang military crackdown sa West Bank human ang nahitabong pag-atake nga gikamatay sa 4 ka Palestino og 2 ka sundalo sa Israel. Kadaghanan sa mga gidakop nga Palestino gikan sa lugar sa Tal sa South West Nablus kun diin nahitabo ang pagpamusil. Gisulod sa mga sundalo sa Israel ang halos 70 ka mga kabalayan sa mga Palestino. Kahinumduman nga gimando ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu o Defense Minister Israel Katz ang halapad nga military operation sa West Bank human ang pag-atake doon lamang sa Havat Galad settlement nga gikamatay usab sa 2 ka sundalo sa Israel o lain pang 3 ka mga samaron.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, o saang patay samtang daghan ang nangaangol human ni bangga ang usa ka sakyanan sa gimo nga gay parade sa Berlin, Germany. Daling gidalas balay tambalanan ang mga nasamdan nga biktima sa insidente nga nahitabo sa Tiergarten Park. Tungod sa mong pangitabo, wala nagipadayon ang tinuig nga pride event nga gitawag og Christopher Street Day. Padayon nga gipangita sa mga otoridad ang driver sa sakyanan nga dali nga ni ikyas human sa insidente.
3: Sa detalye sa balitang negosyo, gisupak sa Department of Foreign Affairs kon DFA ang desisyon sa US nga umentohan ang taripa sa mga produkto gikan sa Pilipinas. Sumala pa ni DFA nga si Annalyn Ratonel, ang mga lokal nga produkto sa Pilipinas lakip na ang gi-export sa US kanunay nga gawsonon o pinugos nga pagtabraho. Ang Pilipinas magpadayon sa pagpaligon sa illegal nga gambalay o mga mekanismo sa pagpatuman sa pakigbatok sa pinugos nga pagtrabaho o pagtagbo sa aligasyon sa mga produkto sa export. Kaya numdumana nga giusbawan sa US ang taripa sa mga produkto gikan sa Pilipinas gikan sa kanhi 10% nga to sa 12.5% nga epektibo karong Agosto 7.
1: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian City nangita baka mo barato upang di kalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories ayon na kabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay line-line nga mga branches dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur lakip na usab sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets cellphone mo sagot ko.
0: BBC Sports Balita.
1: Nagpabiling walay pilde ang NLEX Road Warriors humani ni mapungan ang San Miguel Beermen o makuha ang 110-96 nga score nga kadaugan sa PBA Season 50 Governor's Cup ni Akoniga kaghapon. Gipangunahan ni Dequan Jones ang NLEX pinagi sa 27 ka puntos og 10 ka rebounds samtang si Connie Winston nakadugang og 24 puntos aron masiguro ang ilang ikapat nga sunod-sunod nga kadaugan og mapabiling ang leader sa Group A. Bisan og naningkamot ang San Miguel sa pagpanguna nila George King dunay 31 puntos wala kini paigo aron mapahunong ang walay pilding Road Warriors samtang kiniusab ang unang kapildihan sa Beermen sukad sa pagbalik ni head coach Leo Austria. Ang balitang sports sa tagganato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila mga branches ini sa probinsya sa Zamboanga del Sur sama sa lungsod sa Tukuran, Aurora o Dumalinao.
0: BBC Balita!
3: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, nagpahinomdom na usab ang Department of Health nga importante ang pag-andam sa first aid kit sulod sa emergency go bag ilabi na karong panahon sa ting-ulan. Lakip sa kinahanglang ibutan ang alcohol, adhesive bandages, elastic bandage, provide con povidone, iodine, ointment sa samad, medical tape, gamay nga gunting, face mask ug disposable gloves. Gihangyong usab sa DOH ang publiko nga kanunay susiyon ang expiration date sa mga tambal ug pulihan dayon ang mga nagamit nga kagamitan aron andam sa bisan unsang emerhensya.
1: Balita sa kahimsog sa panlawas, atod ka na to sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia, Pagadian City. Kiniang ipangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Line pang espesyalistang doktor si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Vina Bangkora Koyna Bangkuro, Dr. V. Antolado, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abalie. Alang sa dungag kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Nasayod ka ba?
1: Alright, dinito sa Nasayod ka ba mga kabagding o kabalkada? And of course, Bagding 27. Mm-hmm. Ato ning Sairan, nga nung dunay suna, kaning ipahigayon karong hapon, o niya, kanusapod ni nagsugod. Sige, ato ning Sairan sa history ni ini. Nasayod ka ba nga matag ikaupat nga Lunes sa Hulyo, ang mga Pilipino o ang tibuok kalibutan maminaw sa isulti sa kasamtangang presidente sa Pilipinas sa iyang State of the Nation address kon gitawag nga SONA. Ang SONA gilauman nga mopresentar sa tanang lungsuranong Pilipino sa mga nahimos gobyerno o sa nagpadayon nga mga proyekto niini. Kini usab sa kahigayon alang sa presidente nga ibutyag ang umaabot nga mga programa o proyekto nga giandam sa administrasyon alang sa nasud sa umabot nga mga tuig o mahimong transparent sa publiko bahin sa pipila ka mga lakang sa lehislatura nga iyang gi-prioritize. Nasayod ka ba nga ang SONA magsugod sa alas 4 sa hapon? Adunay listahan sa mga personalidad, mga pamilya, mga higalas presidente, mga senador, mga magbabalaod, mga celebrity. Uban pang espesyal nga mga partisipante ang magtigom sa batasang pambansa sa dili pa ang pangulos na sud moatubang sa kongreso alang sa iyang report. Sa dili pa ang actual nga SONA, ang Senado ug House of Representatives adunay regular nga mga session ug election sa mga opisyal. Sa pagbalik lantaw sa kasaysayan, ang unang SONA nahitabo niadtong Nobyembre 25, 1935. Atol sa Commonwealth of the Philippines ni kanhi Presidente Manuel L. Quezon sa Legislative Building sa Manila karon National Museum of Fine Arts na. Sa misunod ng mga tuig, ang SONA gihimo sa naglain-laing mga lokasyon. Si Sirio Osminia o Manuel Rojas naghatag sa ilang mga pakigpulong sa temporaryo nga kongreso nga gitukod sa Lipanto Street, Manila nga karon SH Loyola Street. Alang sa iyang ikaduhang SONA, si Elpidio Quirino naghatag sa iyang pakigpulong gikan sa usa ka higdaanan sa ospital sa Johns Hopkins Hospital sa Baltimore, Maryland, USA. Ang mensahe gipadangat sa mga Pilipino pinaagi sa radio broadcast, pinaagi sa RCS. Si Ramon Magsaysay, Carlos Pigarsha ug Justdado Makapagal naghimo sa ilang SONA sa House Session Hall sa Legislative Building. Sulod sa 21 katuig, si Ferdinand Marcos Sr. naghatag sa iyang SONA sa naglain-laing mga lokasyon: Legislative Building, Palacios Malacanang, Quirino Grandstand, Philippine International Convention Center, Lunita Park ug Batasang Pambansa. Diin ang misunod nga mga presidente naghimo sa ilang SONA hangtod sa anak ni Marcos Sr. nga milingkod sa katundanan niyantong 2022. Karong adlawa, July 27, 2026, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. muhatag sa iyang ikalima nga State of the Nation address. Ang SONA o siya katinuig nga obligasyon sa kasamtangang chief executive sa nasud nga nahisulat ubos sa artikulo 7 section 23 sa 1987 constitution.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
0: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
3: Alright, direkta sa balitang showbiz Bag Team 29, no? Gikondina ni singer Katy Perry ang paggamit sa White House sa iyang kantang Firework sa usa ka video nga may kalabutan sa missile attack batok sa Iran. Matod niya, wala siya mga tagog pagtugod sa paggamit sa kanta o gibutyag ang Firework para sa paglaom, pag-ayo o pagdasig, dili alang sa pagpalambo sa gubat. Dili lang si Perry ang mi padayag o kasako, kundili lakip na usab sila Keisha o Sabrina Carpenter nga kaniadto misaway sa paggamit sa ilang mga kanta sa mga video nga may kalabutan sa mga controversial nga action sa gobyerno sa Estados Unidos.
1: Samtang sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page o sa BBC's Entertainment official Facebook page alang sa mga entertainment program o sa uban pang mga programs. Good morning usab sa mga naka monitor karon sa Radyo Bagting mobile application sa ilang tagsa-tagsa ka mga cellphones and of course sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Ate Isay Aragon din ha sa Tiparag, Tambulig, Zamboanga del Sur. Good morning usab ni Dondon Tormes, ni Imblar Analin, ni Troy Mendras, Benedicto, con Benedicto Sagario, Warvin Tahoy, Pitoy Hida, Rebecca Unito. Kaninyong tanan nga mga nagsubaybay kanunay sa BBC Bagting Balita alas 7. Mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27, Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sa si Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat umayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC BBC Bagting Bagting Balita.
0: Health testimonies. Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Sed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
0: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
0: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahon po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
0: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
0: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: are you planning to build your dream home?
11: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
10: MC1 Hardware.
12: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection.

0: manglaba ko parte sa kita sa akong hawak tuhod pagsakit ang akong lawas karon epektibo gitso sa akong lawas gyud ni
1: eh. Pa murag magpangita na ka
0: magpangita gyud akong lawas aning paragis pila-pila kay pertigyong nindota 100% gyud sa akong debate gyud wala gitso siya
1: so karon gimintin na lang ni mo
0: gimintin na lang nako ang akong paginom aning paragis karon mao na nga mangita gyud og paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom sa una problema kayo karon ako gyud kayo diferensya gyud salamat
2: usa sa unsa mang banatian adunay paragis pila-pila herbal capsule para nimo og suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo kaysa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan paragis bila-bila paragis bila-bila paragis bila-bila. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa homesis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
6: 106.2 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
7: Asenso pagadian, mio, sabi ko.
8: Mga higala, kumusta mayong adlaw kaninyong tanan? Kini si Redrio ang makig-uban kaninyo dinhi sa angka akuhan og karon sa intro nga gikahinaman sa tanan, gikaingitan sa tanan, uban sa ako ang pinakagwapong kauban sa tibuok kalibutan, giawayan sa tanan, gisilusan sa tanan, amagot pa unsa pagyod. Why lain kada adlaw gipangita sa tanan og hiwat sa tanan. No other than Dodds Marson. Dodds, abanti na!
9: Yes, mga higala, kumusta og mayang adlaw ka din yung tanan? Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan. Para usab sa pagaton og baya kasayuran sa tanang katawhan, indak bayan sa pagadian og sa tibuok sa Buanga del Sur. Pinaagi sa programa ni Mayor Samico nga Asinso Pagadian. Aron ang tanang katawhan, indak bayan, dunay kalabutan sa mga proyektong programang pangkalambuan nga gipatuman din sa syudad sa Pagadian. Og mayang adlaw, kanin yung tanan, mga katawang sa Musurian, ang pagtibaya gikan ni Mayor Samico nga magdala sa Asinso sa Buanga del Sur. Og Asinso Pagadian.
8: Yes, ang Asinso Pagadian pinaagi sa angka akuhan. Ang gihatod kaninyo sa tinuod nga architect dinhi sa dakbayan sa Pagadian sa natad sa Mihuras og programang pangkalambuan alang sa katawhan sa dakbayan sa Pagadian. Mayor Samico, ang top 12 best performing city mayor sa tibuok Pilipinas og karon nga survey sa 2026 top 3 sa most performing city mayor and most trusted mayor sa tibuok Pilipinas si Mayor Samico ang may amahanong hiyas sa nga mayor sa dakbayan sa Pagadian naghatag sa kalambuan sa tanan ang kakuhan ang inyong mabati og syempre gikan nanukad sa Lethal Hong Kong of the South ang regional center sa Western Mindanao one of the most progressive cities in Mindanao tungod sa administrasyon ng Mayor Samico ang Pagadian City pinaagi sa mga kusgan ng mga FM og AM radio stations dinhi sa syudad sa Pagadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia mapita sa kanulangon o paggalik ko ang mga Muslim. Gimpia adlaw nan patad mga subanin. Maayong adlaw kaninyong tanan hurot. Alang sa mga taga Pagadian City, mga taga tibuok lalawigan sa Sambuanga del Sur ug sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya ug sa tibuok kalibutan nga nagview sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan. Syempre pa nagpanikad nang akong